0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
15: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
16: 66th Palarong Pamansa.
15: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
17: 1.5 K5 News.
15: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilana, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilo.

0: pili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: K5 News FM. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
4: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Ang mga balita ang ginadulong sa inyo sang MyDC, subong man sang DTX 500 capsule. Apektado sang Easterlies ang mga lugar sa Visayas, Sininga, Adlaw, Domingo, Mayo 3. Ang Easterlies ang mga mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagbubus ang ulan sa hapon o kun sa gabi. Magluwas sa Visayas area, apektado man sang nasambit nga weather disturbance ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Masbate, Palawan, Davao Oriental, Davao de Oro, Kagbasilan. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, las 4 sang aga, mangin magalumon ang mga lugar sa Visayas, kag maeksperyensyahan man ang mga pagpanaguob sa mga lugar nga apektado sang Easterlies sininga Domingo. Nagpaandam na ang Weather Bureau batok sa mga pagbaha kag landslides, kasunod sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Samtang tub-tub sa duha ka mga bagyo ang posible nga mag-develop ukon magsulod sa Philippine Area of Responsibility sininga bulan sang Mayo. Suno sa pag-asa posible nga mag-landfall kag maapektuhan sang bagyo sininga bulan ang mga lugar sa Eastern Visayas, subong man ang Southern Luzon. Apang ginklaro man sang pag-asa nga mahimo pa nga magbag-o ang tracking sang mga bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas sininga bulan sang Mayo. Para sa dugang pa nga mga balita, madugangan ang presyo sang diesel kag gasolina sininga Martes. Base sa resulta sang trading, mahimo nga madugangan sang piso tubtob 2 ka pesos ang presyo sang diesel, samtang 3 tubtob 4 naman ang posible nga madugang sa presyo sang gasolina. May rollback naman sa presyo sang kerosene nga mahimo maglambot sa 2.50, tubtob 3.50 kada litro. Lunes nga adlaw, i-anunsyo na sang Department of Energy o kung DOE ang estimated price adjustments. Mag-aumpisa ang implementasyon sini sa adlaw sang Martes. Amuyad to ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Balita, ginadulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics, subong man sang Extend Food Supplement. ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kampyon sa Balita, Kampyon sa Drama, Kampyon sa Musika, Kampyon sa Komentaryo, Kampyon sa Serbisyo Publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang Kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May nangkling nga indigid na agwantahan kung nag-atake. Lakot sila o ba-fatig na sa school work o ba-stress pa sa problema. Nakilawan ko na ang damo lang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako kang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Sa subong, maayon agit ang palasak ko kag adlaw-adlaw ko inigid.
7: Squalling Capsule.
9: Muter naman. Sato si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butenamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Butenamax capsule and Butenamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics na kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali ka sinapit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pina
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo ginaproseso sang apat ang mga basic components kag ina amo ang carbohydrates, water, proteins kag energy. Kag ang mga siyentipiko nagpamatuod nga ang oxygen amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kada dali ko lakas ang butika kag nagbukad ito Marco tapos sa pag-exam namon nakapasalit ko na COVID mo
0: Dr. Pinoy Capsule. Dr. Pinoy
11: Squalene Capsule.
13: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kainom sa Luterna, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
14: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Taplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod
18: sa gabi,
19: ako ang bossing
18: dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, sir!

0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska.
0: Na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Maayong aga, oras sa Pilipinas, impunto alas 10 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio kaginadulong man sa inyo sa MyDC Capsule.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
5: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, subong man sang MyDC Zero. Makita na ang bandera sang Pilipinas sa West Philippine Sea o kon WPS. Sini nga Domingo nagpadulong sa pag-asa K2 o kon sa ginatawag man nga Sandy K sa West Philippine Sea ang mga sibilyan nga nagupod sa atin ito coalition para sa isa na naman kamisyon sa WPS. Ginpangunahan ang nasambit nga misyon sang Akbayan Representative nga si Dada Kiram Ismula. 5:40 sang aga nagbiya ang misyon sa Pag-asa Island. Sunog kay Ismula nangin madinalago ng ila pagpatindog sang bandera sang Pilipinas sa lugar apisar sang madamo nga presensya sang mga barko sang China. Nagumpisa ang misyon sang Abril 30 kag magalawig tubtob sa Mayo 5. Kalakip sa mga aktibidades nga ipatigayon sang mga nag-upod sa misyon, amo ang pagdulong sa mga supplies para sa mga Filipino nga nagatinero sa mga isla sa West Philippine Sea. Pagpatigayon sa medical mission, community activities, subong man ang pagpatigayon sa jet ski flag ride o kung pagsakay sa jet ski nga nagadala sa bandera sa Pilipinas. Para sa dugang pa nga mga balita, halos hindi na makilala ang bangkay sang isa kalalaki matapos nga ginsunog sa probinsya sang Iloilo. Suno sa mga otoridad, ginpatay ang biktima kaghungod nga ginsunog sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka sa Banwasang Pavia. Nakita naman sa kilid sang bangkay ang identification card sang graduating nursing student nga gindeklarar missing sang iya pamilya. Base man sa report sa mga otoridad sa Iloilo, residente sang Capiz ang missing nursing student. ginkumpirmar man sa mga otoridad nga yara sa subdivision ng Puloy-an sang ex-girlfriend sang nursing student. Amuyag to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang klinika D3 Bio, subong man sang DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: T3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo! Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! T3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang perming nga paggaon sa mga junk foods, nagapuwersa sa aton lawas sa paggamit sa madamo nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
10: Sa tiyon niya mag-atake ini, tumangin niya kahapdi isang akon niya tiyan. Sa sulod lang sa isang kabulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay Squalene Capsule, wala na ko kabatsyag sa kasakit sa akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat din sa Dr. Pinay Squalene Capsule kay nagatagi din isang alibiyo sa akon.
9: Ang kakulangan sa oxygen, amo ang kabangdanan sa pagsaka sa acidity na ginatunaan sa pagdamo sa toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organ sa lawas.
0: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule na gan-neutralize sa acidity.
11: Moderna Max.
12: Kaya may rob ito.
13: Ang imong sugar, pila na lang tubong.
12: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
13: Ang una, pila?
12: 35 kilo. Ilawin niyo ang Moderna Capsule. Itipibog
0: nito. Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inumo pa lang sa D3 Bio, dako na ang

0: as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
1: Gahana so, palang gasakit tutunlan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa tribayo, ah, layo na nang doha, tumtum tatlo ka daw. Hindi, madayon ang imong tonsillitis.
0: Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na. Tatlo, apat na yun ka di tribayo, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
1: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre nahilanat ka na.
2: Correct, nan mo pa pamilya mo.
0: Pamilya mo. So sa baba pa lang, go obra na ang di tribayo. Kung kabalo ka mag-usa sa di tribayo, no?
3: Di tribayo!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng di tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
0: Pagkadto sa Chando Kamil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
1: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
0: Wow!
1: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
0: Wow!
1: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
0: Wow!
1: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka di trabayo, plus may probiotics pagit, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
0: Wow!
1: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
0: Ketones.
1: No, para dugang nga energy. Kag, nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na ang pag-inom sang D3 Bio halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
3: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta as did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 10.59. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives

0: the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio, subong man sa Klinika Spore Biotics, kag My Disease Zero. Nagpanawagan na sang fertilizer subsidy sa gobyerno ang grupo sang mangunguma sa Pilipinas. Suno sa Agricultural Advocacy Group na samahang industriya ng agrikultura o konsinag, nagsaka na sa 1,500 ang presyo sang isa ka bag sang urea fertilizer. Bangod sini nagsaka na sa 90,000 tugtog 120,000 ang ginagastos sang isa ka mangunguma sa kada isa ka hektarya para sa iya produkto nga sadto nagalabot namang sa 60,000 kada hektarya. Nagsaka ang presyo sang fertilizer sang nag-umpisa na ang kinagamo sa Middle East. Ginpalayag naman ni Sinag Executive Director Jason Kainglit nga nagakinahanglan sang 30,000 nga financial assistance sa kada hektarya ang mga mangunguma agud makapadayon sa ila produksyon. Sa iban pa nga mga balita, posible nga magpadayon pa ang kinagamo sa tunga sang Amerika kag Iran. Mismo ang isa ka senior official sa Iran ang nagpagwa sang nasambit nga statement matapos nga ginpalayag ni US President Donald Trump nga indi siya kontento sa proposal sang Iranian negotiating team. Ginpalayag naman sang Iran nga handa sila sa anuman nga matabo. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang My DC Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter na Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh, available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
21: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
22: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
21: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
23: Magnolia, feeling good, set up.
21: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift, OT, Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
30: 66th Palarong Pabansa.
29: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
31: K5 News.
32: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?

0: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, syempre, inom ka mo dito X500, may TC, kadaadlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Mm. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
1: Mm, at least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Mm, husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag indi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Mm. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
1: Bukana,
0: kita mo. So no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Mm. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
1: of
0: pesos.
1: Of course.
0: Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Duwa sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Mm. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa? Mm.
0: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
6: Gina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo kapila ka magin sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Bacolod, last 12:06.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
5: Mayong ogtobanwa, mayong ogto syudad sa Bacolod, kagsubungman, mayong ogto Negros Island Region. Welcome kita sa atong palatuntunan nga ginateguluhan Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian las 12 tungtong balauna sang hapon. Kag siyempre, inyong alagad ka K5 Ed sa iyo sa upod siyempre si ka K5 Erjoy Abelardo together with ka K5 Kuya Kenneth. Oy, mga partner, mayong hapon.
9: Mayong ugto, mayong ugto man, Sir Kenneth. So, mayong ugto man sa tanan nga nagapamati sa atong programa Ido Kalidad sa radyo. I hope you have a good Sunday today, especially sa atong nga mga teachers dira, mga parents, and of course, our fellow students, mayong ugto. And we hope nga magpamatigid kami maayo kayo mag-share man sa inyong nga mga experiences sa atong comment section dira sa K5 News FM Bacolod nga FB page. So please post good sa inyong nga mga comments. So I hope you can learn something today as we give inspiration naman and education for everyone. Good morning!
5: Ah, correct. Yeah. Sige, Kuya Kenneth, go ahead.
10: Mayong hapon, sino tanan, mayong to sino tanan mga ka-K5. Welcome na sa inyo pala tuntunan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Tanin naka DTX 500 na kamong mga ka-K5 at naka MyTC. Tanin na lagi kayo safe sa inyong mga trabaho, mga ka-K5. So, balik sa'yo mo, ka-K5, Sir Ed.
5: Wow, correct, Ed. Naka-DTX, Coffee Mix na pala ka mo. Well, sining hapon, bago akong tupiko, pero antisi na na yung mang tamyaw kita, na isa, yes. Tuntag pala mati, dira, no? Una-una, Ed, may i-shout out lang ko kung itamayaw na ito. Ining ginahiwat mula ni Kaki 5 Herson Galang, sir. Ang Leadership Enhancement Attitude Development and Emergency Response Training dira sa Barangay Lupisayna, yeah. O kung sa Lupisayna National High School.
11: Yes.
5: No? Kaga ini siya nami ini, kaya gina-train aton mga kabataan, mm-hmm, sa in terms of responses sa mga kung may mag-abot nga mga disaster, no? Kagalimbawa, may linog, how do they respond?
9: Prepared
5: gid kalabanan na munang ginatudlo sa DRR team ni Sir Harrison Galang, kag ang ilang nga mga participants 80 kabilog kag dual train coming from the Rescue Recon 1 of Philippines from Manila. Wow, kanami, no?
11: Yes.
5: Kag ang ilang mga participants mostly grade 12 students, the engineering class, the allied health class also. Kag ang ilang training team was composed of siyempre ang camp director Sir Helson Galang sir, assistant camp director Ma'am Estela Peñaranda. Of course, the CET commandant, assistant commandant, sorry, with Miss Jam Disen, the advisor Red Alert Team, assistant camp director for DRR, with support of Sir Embrace Campuraso, the grade 11 PE teacher nila. Kag siyempre pa, ang support man sang ila principal po, upod ang ilang grade 11 math teacher, Laken Mundihar, kag Sir Peter Jan Tiompa, upod siyempre ang grade 12 STEM advisors and science teacher ang ila advisor, ila principal is rather than Doc Margie Escalona Santa Ana. Okay, kag assistant principal Romila Carmona sang assistant principal to sang Lupisaina National High School, mga kaki 5 subong ka pamati sila. Ante si nanay, may tamyawon ka bro.
9: Okay. Sa ako naman, I would like first to congratulate manang aman nga Bacolod City College nga nag-overall second place sa Arcor Games. So, of course, ang akon man nga kasendera nag-intra sa badminton nga nag-champion man sa Arcor Games. So, I would like to congratulate guys sa aman Bacolod City College. And of course, good morning man sa atong mga friends and relatives dira sa Handumanan.
5: Oo, sige, good morning.
9: Sa Marsha, pagpamatigid nga maayos. So, bong aman.
5: Okay. Sir Kenneth, mayra kay Tamyawon. May yes. Birthday ka nga itong yamon. So, Kenneth, go ahead.
10: Abot mo ganyan ka K-5, sir. Mayong hapon, kag belated happy birthday sa akon nga pinalangga nga, kag pinalangga kagwapa nga mama.
5: Wow,
9: sinapoy. Happy birthday.
10: Belated happy birthday. Nag pabati sa subong mayong hapon sa imo mama. Kag mga kaupdanat ko na sa mansyon. Good afternoon. Gin sa inyo, tanan.
5: Ay, good afternoon. Sige, panayon kita sa pagtamyaw. Pangimbulahan, no? Sa aton isa ka abyan ng SDS Dunne Clark ng Ugel on your appointment to career executive service officer or rank 4 or CISO rank 4 sa Sagay City Division. Sir Ugel, congratulations kaga salamat gid kay grabe giniyang love niya sa education. Mm-hmm. Sir Ugel, someday Sir Ugel bisita ka diri sa Idokalidad sa radyo sa yes. K5 News FM Bacolod, no. Kag malipayon sa pagselebrar sa iya ka adlawan also si Regional Director Dr. Ramer B. Oitico. Sir, thank you for your unwavering dedication and commitment to public service, no. Ini pagtamyaw ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kag siyempre, shout out kuno Rare, nagapalamati gini sila to all medical technology board passer, congratulations. No? They will be having their taking tomorrow at Iloilo Convention Center at Manduriaw, Iloilo City, especially sa akong anak, Yurika Nisi Sayusa. Congratulations. Sige, okay. Kaki-5 Joy, may topic ko kitang napilian. Sige, ano yun na, Kaki-5
9: okay, ang topic to subong, of course, relevant again sa aton nga mga kabataan subong, nga nag-eskwela pagit. So, ang aton topic subong is all about how gadgets help in the learning process sa aton nga mga learners.
5: Wow, okay, mayo. Sige, sige.
9: So, of course, sa sining modern naman nga society subong generation ta is very high-tech na gid, sir, nga ang kailangan ta gid ya is mga gadgets such as smartphones, tablets, and computers. Importansya sa aton nga pag-eskwela. Hindi lang siya sa mga gaming-gaming, or sa mga daily lives natin nga mga ulubrahon. But of course, ang pinakadako gini nga makabulig sa gadgets natin is ang iyo role sa education nga sector.
5: Correct.
9: So, sa Pilipinas, of course, especially sa natabo ang COVID-19 nga pandemic, ang school nag-adopt sa mga different nga mga ways in order for us to continue learning despite sa mga situations nga nakatabo, despite all the crises nga nakatabo sa aton nga kalibutan, kailangan tagid mag-continue sa aton nga pagtuon. That is why may ara sang mga online learning, blended learning nga importante ang gadgets sa mga amo ni nga mga paagi. So ang mga gadgets ni maka-help sa mga kabataan, of course, sa pag-access sa mga information, nga mag-communicate man sa mga teachers, maka-engage sa ilagid mismo nga lessons, nga hindi lang sila maayawan pagpangita sa information. However, sa tanan nga mga benefits sa gadgets sa aton, may ara man siya tagsa-tagsa ng mga negative effects, nga kung hindi siya naton magamit sa insakto, maka-bounce back ini sa makalain-lain nga mga negative effects.
5: Okay, sige. Pero ante sina, no, kadamon, ano mention si Kaki 5 or Joy, nang Kaki 5 Kinet, good noon, sir, ma'am, Kuya Kinet, pwede mo kuno i-shout out ang bagong officer sang RSEP o RSAP in IR? Okay, Road Safety Advocates of the Philippines by founder o RSAP with the Colonel Bonifacio L. Busita. Wow, provincial coordinator.
10: Ako na lang naglawa.
9: Shout out ko na, sir.
5: Oh, shout out kin sila. Do ka nami, no? Sige.
10: Mayong hapon kasi yung natanan.
5: Mayong hapon sa grupo ni Al Jeff Bilo, vlog o vlogger ini siguro.

0: hapon mo. Tapos ganyagaw kami, kaya may ginapamatian kami ang drama sa sinang oras. Oo, mali pa yun na kami ang makapamati sa drama.
1: Doon naging motivation, yun na lang tayo
0: sa person. So, halimbawa, be, ang pamatian namun yung drama, alas 3, 1 to 3, matuon kami.
1: Yes.
0: Siguro, I go with sa suggestion mo nga, dapat may schedule. Nga hindi lang nga trip-trip mo lang, nga dra lang ko, tapos to dapat may schedule. Every day, may schedule kami sa pagtuon. Kaga, every night, kontroladong oras na mo, nga hindi kami maglabot alas 9. Oo, kaysa una, wala pa suga mo.
1: Ay, oo.
0: Wala pa kuriti.
2: Sa kandila pa na.
0: Oo, kandila pa. Nabla ko na may pamangkot. Gani sa una nga, mo itong maestro. Ay na, sa nagtaliwa na ito, amon maestro. Ano kuno sa hapon ang brand out?
2: Mayong hapon, gali. May good evening, gali. Good afternoon, gali. Sa kay Tita Jing Jing, no?
0: Ano, gibla, good afternoon.
2: Ano nga, ng good afternoon, gali kay Tita Jing Jing?
0: Good afternoon, sige, guards.
2: Time management is very important.
0: Correct, yun ka namin. Namin sa suggestion ni Mama Jing Jing. Nga, tuduan natin nga itong mga kabataan sang time management. So, may arap pa dira ang mga suggestions.
1: Ano ang bayo mo kagina, sir? Ang brownout.
0: Oo, oh, sa isang joke mo lang to, kasi ang sabat balita is kuang kingki. Kasi isang kingpo namun, kingking ginausap.
1: Kingking ang ginagamit.
0: Oo, oh, kingking ginagamit. Wala pa man tayo brownout. Wala kayo may pasuga. Well, anyway, salamat sa kay ma'am nga kanami sa nga suggest. Kagabay pa, nga ang aton mga hubinon subong, know how to control the time. Or know how to manage their time. Ang takna, alas 12:48 sang ogto. Sige, go ahead.
1: Okay, last na lang siya nga tips nga ano ko is i-check ta danay ang information before ta nga patihan because hindi tanan nga sites or hindi tanan nga information nga gakakita ta sa internet is sakto or amo ginaang fact nga gakatabo subong. So kailangan i-check ta gid if ang amo nang information gahalin sa mga reliable nga source before ta patihan or spread ang mo nga information since subong nga generation grabe na gid ang misinformation nga gakatabo sa aton kalibutan.
0: Exactly. So, subot sa lingon, may mga may suggest dira, may mga idea, may mga kaalam nga wala sang kamaturan.
1: Yes.
0: So, we must be careful also. Kay basic, kung makuha ta na, that's correct. Basic makuha ta na, kag, kita mag-spread sina, which is, hindi gali siya founded into a correct ano sa information.
1: Mayar, nakisa, sir, nga, may, ano lang, may ma-forward si masang message nga, ano, during 9 a.m. sang gabi, patsyan ang cellphone, kay may radiation nga matabo, may explosion nga matabo. So, ang muna nga mga messages, makakos sang panic sa mga tao.
0: False information
1: yes.
0: Can cause panic, no?
1: Yes.
2: Scam guru, nakaka-fiber.
0: Exactly, the term is, mga scam. Kaga, of course, talking about scam, that's very important also nga, hindi natin pagbayaan ng atong mga kabataan nga nag-usar, nag-pang-open up.
1: Yes.
0: Kaya kung gisang, atong mga kabataan naging victims ang scammers. Sang sinilang, 2 days ago, ang akong classmate during high school, no, mention ko, Hope Balgos, nagapamati subong sa ato, no? Na-scam siya, nakuha ang iyang ano na, ang profile. Oo, kagang isa pagid nga nag-chat pagid sa akong, sir, ako amuman, ang principal sang ano na, Pandanon, I think, si Ma'am Turbella, subong kapamati man sa ato, no? Na-scam man sila. So, ano, sila na, mga matured person na gani, how much more pagid kung ang atong mga kabataan,
1: yeah.
0: Which is they are not mature, they not know kung ini siya scam o kung hindi. So we must be careful, parents.
2: Guilty man ko na kakipay.
0: Ay, ito, naka-experience ikaw?
2: Oo. Sige. Kay gusto nila mga isang G-sang, ano lang, isang G-cash.
0: Oo. Number, G-cash. Tapos, mabutang dira. Gacheck lang kami sa mga number mo, classmate o kung friend. Tapos, matag ka man. All of the sudden, ma-open na galing imo yan nga. Mga
1: information.
0: So, nami gid siya. Sige.
1: Mayor, ito na ano pagin sir nga ang mga kabataan kung kisa gulpe lang kaka-check out sa mga different nga mga ano mga items like example sa Shopee,
2: sa
1: Lazada and kung kisa gakakibot na lang ang mga parents may mga parcel na sila sagwa sang ilabalay. So importante gid ang guidance and supervision sa mga parents habang gagamit cellphone ang mga kabataan, sir.
0: All of the sudden, may maabot to yung mga, ano nang term natin nga rin, ng Shopee,
1: parcel.
0: Tapos, why man nag-order ang aton ginikanan, gali kay ang aton niya gali mga kabataan, napabayaan to sa cellphone, nag-order. Hindi maintindihan, nag-abot sa uli, na malayran tayo.
2: Ano naman? Kaya, may parcel, nag-abot, pwede sila, ano, pwede sila

0: palayran.
1: Tiwala na yan sa budget, ta. No? So, korektong ginambal ni, ano, sulitong tagini, nga, ano man nga bagay, kilala nun gid ang supervision sa mga ginikanan. Samtang ang aton bata pa, kita ng mga ginikanan, let us decide first. Mm-mm. No? Kita na yung decision para sa aton mga kabataan. Kay premature pa lang sila mo. Maabot ang chimpo, nga kag maabot ang ila edad nga sila, matured na sila, sila naman mag-decide para sa ila. Kita ya, advices na lang nga kita ng mga ginikanan. Gani kita mga ginikanan, hindi magsalig. Hindi ta magsalig yung aton bata, maalam, aktibo, tapos okay, napabayaan ta siya. Let us monitor. Kung kilala niya advice, ara kita sa likod. Kung kilala niya suporta, ara kita sa likod. Hindi kita yung magpabaya bilang ginikanan. Oo, sige ka, kaki-vibe. Kenneth, something to share? Okay, RJ, go.
2: Ano na lang, nang miyara na lang ta sa 3 minutes na lang, sir. Na lang, okay, so, and last words na lang, sir. So, ang gadgets na ton is, nakudakogit ang role sa aton nga society when it comes sa aton nga pagtuon, sa pag-search ng information, sa pag-communicate sa tagsa-tagsa nat nga mga upod. So, however, those advantages, makahatag man sa aton sa disadvantages kung gamiton siya naton sa mga negative nga way, such as magiging dependent na lang ta sa gadgets nga hindi na ta makatuon sang mayo or magiging dependent na lang tang at the end of the day hindi na ta kabalo kung paano mag-ubrahon or mag-stand sa kaugalingon ta. So let us use gadgets responsibly, especially for those students nga gagamit sang gadgets for them to learn man.
1: Oh, correct. Exactly, good. Correct ina siya. Ang point lang, it is not wrong na may gadget ang kabataan.
2: Yes.
1: Okay. So yung tsaktong punto ni Kaki Five Erjoy nga dapat we will use our gadget correctly. Sige, about Kaki Five Kenneth.
0: Use gid sang gadget wisely para more education kag more knowledge makakuha ta ni Kaki Five Sir Ed.
1: Oo, kay ting gadget ta is like ano ni siya, parang carry mo ang library.
0: Yes,
1: oh, apos lang. Amo tugan ng ambal ta kagina, maski diin pwede ka ka-send, pwede ka ka-research, kaga basta amo lang sa na-monitor sang ginikanan ang mga giho sang atong kabataan. Say, go ahead ba? Something to share?
2: Okay, so amo na tong ambal ta kagina, let's use responsibly kay ang aton nga cellphone dako gid siya ang mahatag sa aton, but then with the guidance and supervision of our parents, we can make these gadgets nga mas makahatag pagid more benefits than destruction sa aton.
0: Ang bali tita ko, Kaki Five Sir Ed, ang problema this time wala na supervision mga bata, kay busy na mga parents. Ang 8 gabi si man mga bata, online gaming, busy man ang mga parents ang pang.
1: Ahay. Oo, do amo gina na siya nga kami diri sa Kaki Five, edukalidad, ginahimo ginamon ang best namon nga ina siya nga mga ginahimo subong sa aton makabataan, ma-control, ma-minimize kag subong man sa aton mga ginikanan kung may dako nga responsibilidad wala sa bata ara sa ginikanan.
2: Yes.
1: So, kung ano man matabo sa aton kabataan, kita gyapon mga ginikanan, part gidra nga nag-amuna ang yes, aton bata. Salamat gid, that is a real talk. Salamat gid, no? Correct gina siya. Pero sa atong tagpalamatay, wala

0: Negros sa K5 News FM.
1: Thank you so much.
2: Bye-bye.
3: Okay.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nag-aapekto sa aton airways nga amo ang

0: Pinoy Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Muternamat. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang sobrang fatigue, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sa pagpalanuka, kagpalang dulom sa panulo, na may dulot sa migraine, kag vertigo.
8: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi. Sa sobrang kakapoy, nagkakalipong ako, tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sa party sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nag-take ako sa duwa ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sa mga duwa ka simana. Nag-ayo ang akon pamatsyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akon kung ginabatyag.
9: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupas ako arthritis.
11: Gluternamax!
12: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
15: Extend! Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sa panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
20: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
0: 66th Palarong Pambansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ihatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
11: 1.5 K5 News.
21: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diprensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung ang D3 Bio ya ginosar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
4: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
3: Mm-hmm.
4: Pagkagat mo sa D3 Bio, layo na nang duha tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
3: Mm-hmm. Tatlo apat na dayon ako nya kitang ko duga karat kalhat na.
5: Mm-hmm.
3: Tatlo apat dayon ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
4: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
5: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
3: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
1: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabatas, mga butika.
3: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
4: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
3: Wow!
4: Di, kung may ulcer ka, ati patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
3: Wow!
4: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
3: Wow!
4: Ginapatay niya mga bad bacteria,
3: kag
4: ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
3: Wow!
4: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
3: Ketones,
4: no? Para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
2: Ako si Maria, basta as bid katama ang ako.

0: sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mangabuti ka! D3 Bio! Health News!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banyo katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
8: Ato si Pimbilido, nagsaka ako ng high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa katawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangod, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga mamintin sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos nga kapsula nga health investment.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
5: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara. Si glutathione, damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver, halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, resla mo. Same as alpha lipoid, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.

0: Nya kanon ang ginabat niya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywa
1: sa kadlo kapila ka mag-inom
2: sa DTX 500
0: sa primero katatlo sa subong kadwa na lang
1: subong kamusta
0: o na halin sa nalay kami sa DTX 500 ay nigo ginabat
3: siya DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
5: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
6: Hello mga konsumidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Tigala. At this time, yo ang Negros Power, madamo kita mga programa na ginaupra, pag-ina-discover para sa inyo ang conveniences. Parehos ang Negros Power Connect, Negros Power Collect, Negros Power Upgrade, kag ang isa sa pinakanamian ko, my personal favorite, ang Snap. Ano ni bala ang Snap? Kag paano ini makabulig sa atin sa mga konsumidores na pagpasubong, kaupunta ang Customer Relations Assistant Manager, Miss Eunice Castillo. Miss Eunice, it's so nice to meet you again.
7: Hi, San Mark, and hello sa atin mga customers ng Negros Power. Good morning.
6: Good morning. Ay, good morning. Okay. Well, Miss Eunice, so, ano ni siya ang SNAP?
7: Sige, so ang SNAP o kon ang Informal Settler New Application Program is one of a kind program no under Negros Power because nakabase ni siya sang needs ang customer naton. Kung sa diin, instead of them going sa OBO, kag magsige balik-balik dito follow up, magdala sang ilang permit, kita na ya mismo ang gaubra sina para sa ila. So, ginahimo ni, ang goal sini is mapalapit ang servisyo naton sa aton mga customers. And at the same time, ang aton mga customer nga sako sa ila ubra, syempre, gapangabuhi, no? Pangabuhian nila, hindi nila mabayaan. Instead nga them going sa OBO, kama process permit, kita na mismo ang gaubra sina. So si SNAP integrates two key factors, no? One, ang pag-process sa OBO. Kung sa diin, that's the first step. O kung one of the requirements before ikaw makaproceed kay Negros Power, makuha ka anay permit kay OBO. So with that, instead of them going, kita na ang gakad ko sa ila. And after you have your permit, so ang una, ikaw na makuha dito and madulong diri sa Negros Power, subong, we do that for them. Kita ang ga-process sa OBO, sa Office of the Building Official, kag after sinap may permit na, kita na diri ang gadalaman sa Negros Power. At the same time, ga-inform na lang kita sa ilang nga ari na diri ila permit and they can already pay. So instead of them going, makadto pa dito sa OBO, kag makadto diri sa Negros Power, kag ti kabalo kita para hindi na nila mabayaan ang ilang obra, gin-initiate ini ni Negros Power para mapalapit ang serbisyo, kag hapos na lang ang pagkuha sa electrical permit, kag there will be no reason nga hindi na maka-apply sa nga electric connection ng aton mga customers.
6: Wow, okay. So ano meaning gani isang SNAP ni Mensinay?
7: Okay, ang SNAP stands for Informal Settler New Application Program.
6: But you mentioned, for clarification, you mentioned nga this is for informal settlers.
7: Yes.
6: But sa imo pagambal, biskan hindi ka informal settlers, pwede sila ka-avail sa SNAP. Biska, like, for example, I'm in a private landing, right? Wala ako sa informal settler. Gusto ko yung magkamo na lang ma-process ang ako ng electricity. How is it?
7: Sige. For now, since we have the title Informal Settler New Application Program, the program itself is focused lang anay sa informal settler. Because ang informal settler nga proseso, kag ang ikaw mismo ang owners ng property, have different nga procedures o kung process dito sa Office of the Building Official.
6: Oh, that's why. Yun pa-clarify pa lang. Well, that's good. Thank you so much. Ginabuligan.
7: Yeah. When you say informal settler, ang buot sing ganon sa mahapos nga pagsugilano, no, hindi ikaw ang kapanag-iyas sang duta o kung sang property kung sa diin nakatindog ang imo pamalay. So, it could be it is owned by the government or it could be na may private owner gidya ang ina nga duta. So may mga list of requirements man nga gina-require si OBO. Number one, kung ang imo nga property is under the government, you have to seek sang barangay certification nga mapatakod ikaw kuryente nga ang ini nga property is under the government. And for the purpose nga magpatakod ikaw kuryente, you are asking for that certification sa barangay. Okay. Now, if it is owned by a private entity, kinanglan lang naton sang ang isa sa mga requisitos gid, no, you have to ask for the authorization sang tag-iyas sang property. So dapat maayo kita authorization that they are allowing you nga magpatakod kuryente. At the same time, kinanglan naton ang lot title sang ina nga area and ID sang tag-iyas sang property. So these requirements nga na-mention ko, it requirements siya sang Office of the Building Official para mapagwaan ikaw o kung makarelease sila sa imo sang electrical permit.
6: Okay, well that's clear. Thank you so much, Ms. Yunay. So let's go ahead and talk about naman sa mga sitio or mga lugar nga may mga informal settlers, paano ka mo magpili? Okay. Or ginapili ni siya, inakaduan ta ni paat.
7: Sige. So sa pagpili, wala kita may ginapili. So desire o kon mission no handom ni Negros Power nga mapasugan tanan nga pamalay diri sa iya coverage area. So kon may ara area nga wala pa kuryente because hindi naton maibitar may mga puroks nga gatubo lang una duwa tatlo lang da family lang and then later on ang friend ang family extended family ara na so medyo nag create na siya small community, naging purok na siya. So ina tanan ginapasugan tagid ginatry ta pasugan. But there are also limitations kag challenges sang ina nga mga areas no because sometimes gusto taman sila dayon mapasugan. Unfortunately, ang iba ni nga mga puroks lagyo ara sa asyenda, lagyo katama ang ilang nga area. So we have to conduct pa survey kung pila kabilog poste ang kinanglan dira ibutang sa area. At the same time, kinanglan naton mag-coordinate sa mga owners ng property kung sa diin maagi ang mga poste ngay patukod naton. And at the same time, ang owner mismo, authorization from the owner nga mapasugot siya if indeed these households nga ara sa iya property gusto niya o kung i-allow niya magpatakod sang kuryente. That's why ara si SNAP para mag-facilitate sina magbulig sa aton mga customers. Oh,
6: sa kadamo sa aton mga ulubrahon no, no para lang masugaan ang aton mga informal settlers. So what are the challenges na gin-encounter nato sa pagpatuman sini nga program?
7: So sa pagpatuman sini nga program, si Negros Power is very much generous no para lang gid nga magpa-create o mag-create sinisang SNAP na ginatawag para mabuligan ang aton mga customer. Now, the challenges na experience nato, number one, ang ownership sa property, kung mapasugot bala ang owner o kung hindi. Secondly, kung kinanglan o kung layo ang area nga patakda natin, layo siya sa last na na-energize pole ni Negros Power, kinanglan natin magbutang poste, mag-erect sang poste pakadto sa ina nga area, we have to coordinate with the owners. Usually, mga asyenda-asyenda na. So, you have to coordinate kung ini nga asyenda kay sino o kung nang ini, kinanglan ni siya kay sino ni. We have to coordinate with them and ask with their authorization kung mapasugot sila nga mabutang kita poste sa ini nga mga areas. And then, ang third no, na nakita natin nga problema is financial man nga aspeto sang aton mga customer. Kung sa diin, siyempre, naitsindihan natin ang pagpangabuhi sa kadamaan. No? But with that, sa bill deposit naman nga aspeto nga balairan for Negros Power, once again, it's very generous kag customer friendly gid katama, ang bill deposit pwede natin mas staggered into 3 payment para hindi mabugat. Because why constrain ang payment? So, kung nag-apply ikaw kay SNAP, ang ginabayaran mo is not only for the Negros Power nga balairan. Later part pa masulod si Negros Power. What you are paying sa first mo nga pagbayad is ang imo nga balairan kay Office of the Building Official. So that would include sang ilang safety. So may ara na to mga processing si OBO that corresponds to 1,000 plus. Around 1,100. So, muna siyang una nga sukton ni Negros Power sa IMO para ma-process o kung matigayon ang IMO to nga permit sa Office of the Building Official. So, those are the things, no, nga ga-constrain sang aton nga pagbulig apply sang aton mga customer. Now, ang isa pa gid nga nakita naton, may mga donated lots. Kung sa diin daw, hindi na klaro ang mga documents of who are these people nga ginallow lang sang owner sa pag-donate kya sang land. So, tapos may ara man nga may enumeration sang names and then lainagali ang ga-study dira. So, with that, we don't stop. No, we are coordinating with the barangay officials para mabuligan ang mga existing subo nga pumuloyo nga as much as possible masugaan gid sila. Nga importante kinanglan gid nila mapasugaan na Sir San Mark because under Republic Act 7832 ang aton nga balay, so dapat applyan ta siya, one house, one structure, 1 meter. So kinanglan gid siya may metro kada balay. Hindi pwede o kung illegal ang pagpatap nimo sa imo nga neighbor because at the first place ang gin-applyan nimo ang imo lang yang structure. Ang imo lang balakudal, imo lang niya balay. Now, ang imo load nga intended sa imo nga electrical permit, ang imo lang niya nga balay. Now, if you're extending sa tupad balay nimo, ginamin, nagdako ang imo nga konsumo. So, possibly, no, hindi natin buot matabo sina sa aton mga customer, mag-overload sila, madulaan sila power. That's one of the reasons. Gid nga, ay, trip kami lang mandi ang wala suga. Nga, ang tupad balay namon may suga. But most importantly, gining isa, no, we want to protect them against nga masunog da sila due to the unauthorized load side connection o kung pagpatap mo from your house going to your neighbor. So that's why, arang, as much as possible, wala na dapat rason pa nga hindi masugan ang tanan. So ara si Negros Power para mag-process ang ila electrical permit sa OBO kag diri sa Negros Power mismo nga office.
1: Wow! Wow, manami, Gijay, ang gakabati, Alphos, yung mo na sinayos na do, kinaugla na ito para mapahapos gila kabuwi sa atan ng mga konsumidores.
7: Exactly.
1: It's, I think we have a long-term vision with this, with this, why we're doing this, no, especially with this kind of program. What's our long-term vision, Denise Negros Power?
7: Sige, the long-term vision would be, well, ginahandom gid ni Negros Power, no, nga mapasugan tanan nga balay. Tanan nga pamalay within its coverage area para hindi na magtapping, malikawan ang mga aksidente nga hindi naton matabo. Kag hindi na mag-conduct into, mag-create into illegal pa nga mga activities dira mismo sa community. So ang long-term vision naton is that tanan, mabuligan process, mabuligan pag-apply sang ilang electrical permit sa OBO at the same time process diri sa Negros Power. Kag tanan nga pamalay sa Negros Power, no, from Silay, Talisay, Morsha, Don Salvador, Bago, and diri mismo sa Bacolod City, masugan gid. May kanya-kanya nga metro kag masanag ang tanan nga pamalay.
1: Wow. Lastly, pinaka-importante, nice, no? We're talking about SNAP. Pwede mo mahamal sa amon? Paano mag-apply sa SNAP? May balayran. Ano ang mga requirements? Go ahead, Mac.
7: Sige, paano ba na mag-apply sa SNAP? We have two windows for SNAP, no? For you to avail sang SNAP naton nga program. First is that makadto ka di sa office as walk-in. So usually, mahambal abi kuryente aton mga customer. Gadiritso na di dahin sa Negros Power without knowing nga makapagali sila ya dapat permit sa office of the building official. Now, diri pa lang mismo, gina-assist na mismo ang atong customer. We give them assistance para maghatag sa ila sang list of requirements nga they have to comply. So, next nila nga balik diri sa office sang Negros Power, dala na nila ang requirements and ang payment nila sa OBO. And next nila nga balik ya is mabayad na lang sila sang bill deposit. That is for the walk-in pagkadto diri sa office. Secondly, may ara man kita nga sa barangay. We have stations ang SNAP naton facilitators sa aton mga barangays. May mga schedule kita, ginapost naton sa Facebook page, official Facebook page ng Negros Power. Kung sa diin, ga-change siya weekly, depende sa request ni barangay kapitan o kung depende sa kadamuon sa ga-process sa mga barangays naton. So with that naman, kung dito ka sa barangay ni mo magkadto, pagkadto mo pa lang, you will be given the list of the requirements ka kinanglan mo i-submit. Next mga balik sa imong barangay, you have to submit all the requirements nga ginhatag sa imo. And next mga kadto diri sa Negros Power, mabayad ka na lang sang bill deposit mo para sa imo nga connection na mismo.
1: Wow. Thank you so much, Miss Inaisa. Is ni na kang problema. Nung pasalamat kami sa imo, nga kami mga consumers mat. Yeah, you're doing this kind of you know, programs para mapahapos ang pagpangabuhi. Kaganong pang-servisyo tamat sa subedores. Sa itong mga subedores, well, it's another program na ito na ibalua ng ISNA. And sa ato mga informal settlers dira, dali na di, kadto na di sa opisina, pamapot kung paano mag-apply. Oh, na lawagan na di Miss Inaisa ang mga type di dapat himuon. So, mas namigid sa iya, kami ara kita atong gate nga kontador yep. Metro sa atong palimanay. Pagusto kita iya gamit. Kal, luwas kita sa sunog kag syempre amugin na iya ni Chakto. Isa na naman katopik ko nga nakahatag sa atol sa aminong education kaga bangko nga paga learning sa sininga programa. Thank you so much mga sabidores sa inyong ang Negros Power at your service.
5: Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
2: So, you know, you'll be able to control, people be able to pay, and then meron ding ano yung government, diba? They were able to oversee the projects for the squatters area. So, hopefully, and then safe. If it's done right, then I hope yung mga poor will benefit sa yung pagpapalakad tsaka pagpapatayo ng tamang electricity.
8: I think mayigid siya. It's because nga para sa pamuluyigid, diba? And makabulig. Formal sector, so dako gin nga bulig.
5: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Muroy.
2: Negros Power, ano ang SNAP?
7: Ang SNAP, amo ang Informal Settler New Application Program sa Negros Power. Kag ang intended sini magpadasig, mapahapos, mapalabot sa aton mga customer ang pag-process ng ila permit sa OBO kag diri sa Negros Power office.
9: Negros Power din kaka-apply SNAP.
7: So maka-apply ka sa SNAP panaagi diri sa aton nga opisina, magkadto lang through walk-in o kun magkadto sa inyo barangay. So for the schedule, please check our Negros Power Facebook page.
8: Negros Power, pila ang balayaran sa SNAP?
7: More or less, ang balayaran naton sa Office of the Building Official is 1,100. Kagdiri naman niya sa Negros Power is 1,170 for the bill deposit. Pero pwede na mas staggered payment.
5: Ipamangkot kay Muroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamog nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: K5 News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
3: ako, tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
23: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
0: 66th Palarong Pambansa.
23: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
4: K5 News FM.
23: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagpimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: padala pa sa edit tsura mo?
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
0: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule may micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
5: Gan, matchoy ride man tabi gan.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko gan.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sige ka, Gidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Number 1.5 K5 News.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
11: Luter naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod daw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sang Luterna Max capsule. Nagnami ang ako pamatyag, nagpupo sa ako arthritis.
12: Luterna Max.
13: Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Number 1 Hit Music Station 101.5
19: K5 News
18: K5 News FM.
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lang, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw, agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangon, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya kana sa imong 14
3: of
4: pesos
3: course.
4: Nga kapsula nga health investment.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
5: Ila tong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kagkun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara. Si glutathione, damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C,

0: ginaparista ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang may TC. Kaya ang ruling abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So, by itself, ang MITC kag DTX 500, isa man ka antioxidant. Plus, gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant, ang aton lawas.
1: DTX 500!
2: Dinakano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-imo sa DTX 500?
2: Sa primero katatlo, sa subong kaduwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics.
9: Sporebiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporebiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporebiotics.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, magpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga Butika. I care go.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan. Niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After one week. Nagnamigid ang akong nga pa. Salamat sa Mighty
0: C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang mapanit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Dala o magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
7: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulata nga maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
10: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 500. Pasamig ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdiula? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty

0: basket kami para sa Amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod-Cag probinsya, Sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Domingo, Mayo 3, 2026.
1: Makita kita live sa aming Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagbabati ang magita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyPC ang alkaline base ng vitamin C. Sa balita lokal, sospek sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita sa Kanduni, ginhingadla na.
1: Samtang Negrosano naangkon ang 35.4 million pesos nga jackpot sa luto.
0: Sa balita, national presyo sa diesel kagasolina posible nga magsaka sa Martes.
1: Gag, apat pa ka mga barko sa China nakitaan nga nagalayag na sa teritoryo sa Pilipinas.
0: Sa balita, international, Syria nagaserbe na ng alternatibo nga ruta para sa gatoong gikan sa Iraq.
1: Gag, sa balitang sports, sa Alex Ayala magapartisipar sa Italian kag French Open.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Bini maga-perform sa Summer Sonic sa Japan. Lasay sa side.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Pilason ang isa ka driver matapos nagluntad ang aksidente sa tunga sang tricycle kag motorsiklo sa Dalan Marañon, Barangay Poblasyon 2, Sagay City, kainan sang udto Mayo 3.
1: Sa inisyal ng impormasyon, ma-pick up kung tali isang pasahero ang tricycle sa inali ilang nga naglusot ang motorsiklo sa kalsada. Kabangdanan nga nagresulta ini sa pagbunggo anay sang duha ka mga salakyan.
0: Nakaangko naman sang bali sa tiil ang driver sang motorsiklo kag sang ini upon kag ini sang gilayon nga gindala sa ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong.
1: Padayo naman karon sa ang imbestigasyon sang otoridad sa nasambitan nga insidente.
0: Samtang sa iban pa nga balita. Patay ang menor de edad nga lalaki matapos makabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa isa ka truck sa Barangay Magalyon Kadre sa Banwa sa Moises Padilla.
1: Base sa imbestigasyon sa kapulisan, naglunta ng aksidente sa Provincial Road nga sakop na sang cruising balo takna alas 11:59 sa gabi Mayo 1.
0: Nabunggo ang motorsiklo sa nga Rossi 125 nga ginamaneho sang 16 anyos nga residente sang Barangay Quintin Remo sa nasambit nga banwa sa likod sang cargo truck nga naaberya sa tuong nga bahin sang karsada.
1: Sunod naman sa report sang kapulisan, may naplastar nga early warning device ang nga himo sa Kawayan. Apang, base naman sa payag sang helper sang truck, wala sang headlight ang motor.
0: Nakaangkon sa malubha nga pila sa ulo ang solterito kag gideklarar ini nga dead on arrival sa ospital.
1: Samtang, yara na sa kustudiya sang kapulisan ang driver sang truck.
0: Sa dugang pa nga mga balita,

0: Arestado ang 55 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 25.2 gramos kag ginabulubanta nagabalor sang 171,360 pesos sa Block 5 Fairmont Village, Barangay 7, Victoria City kahapon Sabado, Mayo 2.
1: Ginkilalang sa ospar kay alias Alex sa 55 anyos sa edad, kasado kay isa ka electronic technician na kag-residente naman sa sabitan nga lugar.
0: Si Alex ang nadakpan pinaagi sa bypass operation naging patigayon sa Victoria City Component Police Station.
1: Lakip sa mga nagkumpiskar sa suspect among napulo tanan ka mga sasyay sa ginapatihan Shabu, singa 500 pesos na ginagamit naman bilang bypass money kagiban pa nga mga non-drug items.
0: Kakaroon yara na ang suspect sa kustudiya sang kapulisan.
1: Sa dugang pang mga balitang lokal, bango naman sa Manilagon nga operasyon na personal nga nagpadulong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa headquarters ng 7th Infantry Battalion sa may barangay Bato sa Gay City. Agod pa sidungga ng mga baganihan nga soldado.
0: Ginkompermar ni General Browner nga ang Manilagon nga operasyon nagresulta man sa pagkakumpiskar sa 24 ka mga nagkalainlain nga armas, kalakip na ang mga high-powered rifles.
1: Ginatagan man sa Distinguished Conduct Star Gold Cross Medal kag Military Merit Medal with Spearhead Device ang magkatapos ang militar bilang pagkilala sa ilasing ikaisog kag determinasyon.
0: Ginpalabot naman sa General ang pagpanginbulahan ni President Bongbong Marcos sa bilog na tropa.
1: Ginhatagan man ang sang pagtamod sa Chief of Staff nga dako ang bulig sa mga moderno nga teknolohiya kag ang madasig nga paghatag sa impormasyon sa mga sibilyan agod matultulan ang mga rebelde.
0: Ini ang sabasa militar sa nagalala nga kaso sang pagpamatay sang NPA sa mga inosente nga pumuluyo sa dinagdangat na sa 36 ang biktima sa Northern Negros kag 26 naman sa Southern Negros sumalin sa nagligad nga tuig.
1: Paagi sini nga operasyon ginpasigurado naman sang AFP nga padayon ang ilang nga pagtinguha nga proteksyonan ang katawhan kag mapatuman ng kalinong sa isla naman sang Negros.
0: Lasay sa Jess. Sa iba pa nga balita, nagaisahanon nga Negrosanon ang nakadaog sang 35.4 milyon pesos nga jackpot sa Lotto 642 gabi sang Sabado, Mayo 2.
1: Ang winning combination amo ang 22, 34, 42, 19, 3 kag 25 nga may jackpot prize nga naglabot tanan sang 35,467,492.61 pesos.
0: Sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office akong PCSO, nabakal ang maswerte nga ticket sa Negros Occidental.
1: Samtang wala man sa gihapon sa nakadaog sa Grand Lotto 655 nga may total prize nga 77.3 milyones ka pesos.
0: Sa dugang pa nga mga balita, K5 News FM kag-guest Norm nagpatigayon sa Sunday School kag-feeding program sa Purok Active Barangay Mandalagan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
2: Nagpatigayon sa outreach program ang K5 News FM Bacolod kaupod ng Seventh Day Adventist Reform Movement ayon sa aga sa Purok Active Barangay Mandalagan. Anasambit ng atumidad ang kabahin sa Adopt a Community Program sa K5 News FM nga mabuligan ang mga pamuluyo sa Bacolod labi na ang mga kabataan. Ini ay katatlo nga pagbalik sa K5 News FM sa Purok Active Kusirin. Ang una ang ipatigayon ang mong feeding program kag raffle draw sa mga pamuluyo. Sa kadua ang pagbalik nagpatigayon naman sa clean up drive ang ipangunahan ni Station Manager Rods Palma. Ginsiling ni Brother Jeffrey Geekin sa Seventh Day Adventist Reform Movement ng aktividad ang ginalakipan sa Bible Study hinampang para sa mga kabataan kag feeding program.
3: Kaya ako activity subong aga ang feeding program at the same time may ara kita nga pagtudlo sa mga kabataan para makatuon sila sa mga kanta, mga story, para nga makahimo man sa pag-uplift sa ilang espirituhan ng kabuhi samtang nagadalag ko mga kabataan.
2: Bio Evening Newscast. Dito sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang lokal, suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita sa Kanduri, ginhingadla na sa mga otoridad. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenye.
4: Ang kapulisan ang suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita nga si Rica Grace Simple sa Banwa sang Kanduri. Sa interview sa K5 News FM Kabankalan kay Police Captain Lionel Adalacion, Hepe sa Kanto ni Municipal Police Station, ang sospek ang ginkilala kay Jonard Villanueva, 41 anyos, residente sa mga Banwa, pagtupad balay sa biktima. Nadakpan sa kapulisan si Villanueva sa iligal nga pag-upot sa armas lutang, tinalikdan nga Mayo 1 kag dito na nga nagtuad siya ang sa likod sa pagpatay sa biktima. Nahibaluan nga base sa panaysayan sang suspect sang ginsugong bata nga magbakal sang ice kag dugang nga ilimnon sa Changi, inhagad niya ini nga magsakay sa tricycle kag nagtanyag kay dulong bangod malayo ang balaklan. Apang gindala niya ini sa lugar kung sa din ini nasapuan, kag inhagad niya ang bata nga makigilawas sa iya apang wala ini nagpasugot. Bangod sa dogin kuga sang suspect ang biktima kag sang naripungan na iya pa inigin nampusan sang bato nga nangin raso naman sang kamatayon sili. Samtang nagapan ang duga naman ang suspect nga wala niya ginhimusla ng biktima. Ginahulat pa sang kapulisan sa karon ang resulta sang medical legal sang biktima agud may baluan kung ginhimuslan ini o kung wala. Sa karon ang suspect ang magapang atubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung ilegal nga pag-upot sang armas lutang kag sa tiun nga magwa ng resulta sang medical legal kag mapamatud-an nga ginhimuslan sining biktima, iga-file naman sa mga otoridad ang kaso nga rape kag pagpatay sa biktima. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Lasay sa 15.
5: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga balita nasyonal, madugangan ang presyo sang diesel kag gasolina sining Martes.
1: Base naman sa resulta sang trading, mahimo nga madugangan sang peso, tob-tob 2 pesos ang presyo sang diesel, samtang 3 pesos naman tob-tob 4 pesos ang posible nga magdugang sa presyo sang gasolina.
0: May rollback naman sa presyo sang kerosene nga mahimo maglabot sa 2.50 tob-tob 3.50 pesos kada litro.
1: Lunes nga adlaw, iga-anunsyo na sang Department of Energy ang estimated price adjustments.
0: Mag-aumpisa ang implementasyon sini sa adlaw sang Martes.
1: Sa Piagkabahin, naglabot naman sa 5,444 ang kadamoon sa mga individual nga nagatiner sa evacuation center sini nga Domingo, Mayo 3, matapos nga nagbuga sa madamol nga so kag-abo ang bulkang Kanao Mayon.
0: Makitaan ang 14 ka mga evacuation center sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sang Albay.
1: Nagpabili naman sa level 3 ang alert level sa bulkang Mayon.
0: Nagdangat sa 87 na ka mga barangay ang naapektuhan sa palayon nga pag-alboruto sang Mayon volcano.
1: Tunod naman sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, naglabot na sa 61.6 milyon ka pesos ang balor sang assistance o kunbulig nga nahatag sang gobyerno sa mga apektado nga mga komunidad.
0: Sa iban pang balita nasyonal, na-detect sang Philippine Coast Guard o kung PCG sa teritoryo sang Pilipinas ang 4 ka mga barko sang China.
1: Sunod naman sa PCG, illegal ang ginpatigayon ng Maritime Scientific Research sang mga Chinese nationals sa kadagatan naman sang Pilipinas kag isa sa paglapas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kung UNCLOS.
0: Ginpaligman sang PCG nga nag-ooperate ang mga Chinese nga wala sang legal authority o kung pahanugot sa gobyerno sang Pilipinas.
1: Bangod sini, plano sa Pilipinas nga magapadala sang eroplano kag barko sa kadagatan agud nga ma-monitor ang Chinese vessels.
0: Giningadlan sang PCG ang Chinese research ships bilang Shangyang Hong 33, Xinyan 1, Jia Geng kag Zhu Haiyun.
1: Ginpalayag naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan nga ila tabugo ng mga Chinese agud proteksyonan ang Pilipinas.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpanawagan na sang fertilizer subsidy sa gobyerno ang grupo sa manguma sa Pilipinas.
1: Sunod naman sa Agricultural Advocacy Group nga samahang industriya ng agrikultura kun sinag, nagsaka na sa 1,500 pesos ang presyo sing isa ka bag sang urea fertilizer. Bangod sini, nagsaka na sa 90,000 tubtob 120,000 ang ginagasto sang isa ka manguma sa kada isa ka hektarya para sa iya produkto nga sadto nagalabot lamang sa 60,000 kada hektarya.
0: Nagsaka ang presyo sang fertilizer o kun abono sa nagumpisa na ang kinagamo sa Middle East.
1: Ginpalayag naman ni Sinag Executive Director Jason Kainglit nga nagakinahanglan sang 30,000 pesos nga financial assistance sa kada hektarya ang mga mangunguma agud nga makapadayon sa ila sininga production.
0: Lasay sa 18.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagaserbe na subong bilang alternatibo nga loading point para sa gatong gikan sa Iraq ang pungsod Syria bangod sa nagapalayon nga closure sa Strait of Hormuz.
1: Sunod naman sa report, humalin sa nagbigad nga bulan, nagsugod na ang pagtabok sa mga tanker trucks gikan naman sa Iraq padulong sa Banias Oil Terminal sa Syria kung sa tingin ginapatigay ng loading operations para ma-export ang gatong gikan naman sa Iraq.
0: Sa pahayag sa mga lokal nga opisyal, kabahin palang inisang trial agud mahibaluan kung masarangan sang oil terminal ang dugang volume sang gatong kagun mahimo inibala ang mangin long-term nga solusyon para ma-export sang Iraq ang ila gatong nga wala na nagasalig sa Strait of Hormuz.
1: Pahayag naman ni Nadim Sayuni sang Syrian Petroleum Company, bangod sa tensyon sa Strait of Hormuz, napuwersahan ang madamo nga oil producing state sa Persian Gulf nga mangita naman sang alternatibo nga ruta agud nga ma-export nila ang ila sini nga mga gatong.
0: Sunod sa report, nagahalin gikan sa sudad sang Ramadi sa Iraq ang mga tanker trucks nga nagatabok sila sa Al-Walid border crossing sa Iraq-Syria border.
1: Padulong sa sudad sang Banias, ang biyahe sa mga tanker trucks nga naglabot naman sang 15 ka oras apang 15 naman kadlaw ang ila sini nga hulata via Banias anti sila nga maka-offload sang ila sini nga karga nga oil bangod naman sa kalaba sang pila sa mga truck.
0: Humalin sa nagligad nga bulan, nagdangat na sa masobra 7,600 ka mga tanker trucks ang nagsulod sa Syria.
1: Pahayag naman ni Yusef Kablawi, Chief Executive Officer sang Syrian Petroleum Company, iyagin ako nga medyo magastos ang alternatibo nga ruta bangod nga kinahanglan nga iga paidalom sa maintenance sa mga truck nga nagadalas ang oil apang amulang gid ini ang ila sini nga mahimo agud nga mabuligan ang Iraq nga mapagwa ang epektibo nga mga oil products.
0: Suno pa kay Kablawi, sa panahon sa panahon subong dapat mayara na sang second nga epektibo nga option ang mga oil producing nga pungsod agud mapagwa ang ila produkto.
1: Subong nagaamat-amat na ang mga naka-recover ang serya sa epekto naman sa masobra isa kadekada nga civil war. Nagapati si Kablawi nga oras na nga pagatun-an sang Syrian government nga mapaidalom sa rehabilitasyon o kon magtukod sang dugang nga mga oil pipelines sa pungsod agod magserbi sa Mediterranean bilang alternatibo nga loading point para naman sa gatong gikan sa rehiyon.
0: Lasay sa Baby Uno.
5: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ayala magpartisipar na sa Italian Cup French Open. May kampiyon ng balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
6: Magpapadayo ng paghampang sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Rome. Kundi nini magpartisipar sa ipatigayon ni Italian Open sumugod sa Martes. Magalawig ang Italian Open tubtub sa Mayo 17. Maghahampang man ang Pinay sa Parma Ladies Open sa Mayo 11 tubtub Mayo 16. Nalakip man si Yala sa qualifiers sang Strasbourg Grand Prix tubtub sa Mayo 23 antes sang Roland Garros sa Mayo 24 tubtub sa Hunyo 7. Para sa balitang sports nga gedulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Beanie magaperform sa Summer Sonic Japan. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
7: Matapos nga magperform sa Coachella 2026, natalana naman nga magapasundayag ang grupo nga Beanie sa Summer Sonic Japan. Sa isa ka social media post, ginanunsyo nga nalakip ang grupo sa lineup sang Summer Sonic Japan nga patigayunon sa palaabuton nga Agosto 2026 kun sa diin magaperform sila sa Osaka kag Tokyo. Ang nasambit nga event ang isa sa ginakabig nga prestihiyoso nga music festival sa Japan. Bangod sini, hindi mapunggan ang kilig kag pagka-proud sang mga fans sa naangkon nga mga pagkilala sang grupo sa global stage. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bini mga Pinay green ano? Di na galin ang ngalan nila, Bini, just like Dalagang.
0: Masaya mo na, kay All Girls. Bini. Idol na mula ni ka K5 Ethan.
1: Bini.
0: Bini, diba? Ga-join na siya sa mga activities ang Bini.
1: Ma-terminate na lang sa Bini.
0: Pwede nag-join na sa Liga Sabini Run.
8: Bisan din siyang fun run.
0: The fun run. Oo. Ay, pero before anything else ka K5 Rods, gusto ko lang i-congratulate ang bagong Miss Universe of Philippines 2026 nga si Bea Milan Windorsky.
8: Tidok pa no, daw Russian ang apelyido, Windorsky.
0: Ang nakmatian ko sa iyang sabal sa...
8: Ano siya?
0: Tawag ni? Sa iyang interview do sa state sa Kunuhalin.
8: Pero ang apelyido niya, do hindi US nga.
0: Lantawan ta kong diin siya, so, ano?
8: Mga ski, just like...
0: Ludomir
8: Suluwi? Don't say something like that. Zelensky. Zelensky. Do mo muna wala. Either Canadian or ano man.
0: Asa Milwaukee siya galingin. Ano. So, dito ka ni Sir Jules, Wisconsin.
8: Wisconsin.
0: Yes.
8: Oo. Pero actually, kay ang nag-grabbing excitement ko kagabi while nag-monitor kita sa Miss Universe because I thought all the while nga makasulod
0: sa top
8: si,
0: seven,
8: Alex.
0: Si Alex. No?
8: We're hoping for the best din para kay Alex. Ano? But labot top 15, lipa ita.
0: Oh.
8: Paglawagay top 7, nagtulog ko.
0: Yeah. Ako ganyan,
8: pagtapos
0: ang top 7, wala na ko. Ginulat ko na lang kung sino ang ilawagon nga mangin Miss Universe, o kurunahan nga Miss Universe Philippines 2026. So, well,
8: ito pagwa statement si Alex kay Damo-Damo binag-komento kabalo pa naman ng social media, open kita sa gisa kritisismo o mga komento, nagpagwa ang iban bing nagsing oy sa gown or something like nga mo ni. Pero ang sabat naman si Alex niya ti kay tidugin muno sila nga wala puno yung mga beads or something.
0: Or oo mga una.
8: Ang amo di lang budlay like, kung compliant ka. Andan ang iban wa ay man.
0: Kita mo tong iban nag-kidlak-kidlak man to
8: gani. Kidlak-kidlak wa isit nga I don't know lang gid hindi mako gusto magtira sa the whole organization because I do respect this sa Miss Universe Philippines but I don't know lang gid sa matutuod ng istorya but naging makita man sang artist na to na ang iya sining gown nami man actually ya.
0: Galigiti syempre may mga ragid yang mga wala na namian. Oy actually gani aside from Alex nagpagwa man statement ang Miss Iloilo.
8: Do may
0: last minute nga change sa ano to sa gown. I don't know.
8: O ba sigo na muna ay dapat nila tutukan ano kay ikon ano nang prepare kay although nga ti ang mga handler nila mayaran sila gud tatlo ka gowns nga dala but gafollow gina sila bi. Kay budlay nga ma-disqualified ka. Budlay nga masiling ka nga dako ang minus sa points mo. Kay way ka non-compliant ka, way ka nag-adhere sa proseso nga gusto sang organization. But presumption sa nana. Way pati kita gabalo sa matutuod ging nga tabo. But congratulations sa Alex Colmenares, no? Ti proud kita bilang
0: mga taga Negros Occidental.
8: Negros Occidental, Nakalota City. Oh, kaya nangin ano man kabahin man sa K5 News FM kag Klinika di Alternatibong endorsers.
0: Yes.
8: Animegan.
0: So, yes. Si Bea Windorsky amo ang mangin tiglawas sang Pilipinas sa Miss Universe 2026 nga patigayunon sa Puerto Rico.
8: Buto suportanto Japan.
0: Yes,
8: as Philippines.
0: Yes.
8: Pero pasensya lang yun, Widerski. Huwag ko naglantaw si mo kagabi.
0: Pilipinas. Uy, nasak sa gani, no? Wala siya nag-expect nga siya ang lawagon, no? Nga koronahan siya.
8: Pero gakwan giman sabi, dalagin man siya sa top 5 naton nga selection. Kabalo kasi Zairo, si McCoy, may mga selection. Maganda selection committee man na naton sa station. Sila na nagapili. Ito dala siya.
0: Kay guwapa, manggid siya, B. Tapos nami ang iyan. Do ka graceful man na sa iyang rampa. Base na yan sa akong paglantaw, Sir Jules, ha? Oo. I don't know kung naglantaw ka. Tani kung naglantaw ka, tani may i-share ka subong.
8: Di kailay na ginlantaw niya kagabi.
0: Oo. Ha?
8: Windorsky.
0: Lain-lain na naman ng iya yang mga
8: Windorsky.
0: Nga mga tirada.
8: Ilang taon ta na ang iya sining abi ito dibing.
0: Suportahan ta ni kay ti ato ni Pilipinas ni ang gina-representar niya dito ya sa ibang nga pungsod para sa Miss Universe. Amo na inibalaihan ang siya na bala ang makakuha sang ikapila na ni Sir Jules, ikalima nga corona or ano man pila na ni kanamo na nga corona sang Pilipinas, ha? Damo, oh, di ba? Hindi, wala sa specific, pero damo. Oo. Ha? Umay pala. Ay, sa mga motorista, dira!
8: Eh, grabe, oh. Bala nga research ka diyo. Naman. Ang isa lang nakita ko nga meaning.
0: Ano, ano, ano, ano?
8: Damo ang bintana, windows.
0: Ay,
8: ano ko layo? Kadlaw ka mo da. Ano ko layo sa naboy ko? Ha? Bunon ko galingon ko.
0: Oo. Then, ano nang plano mo? Kahit hindi dumataas, kung ano posible.
8: That's why, nga subong pa lang is Sunday, if may mga sulusobra ka mo, invest ka mo, kay magasaka kita bi gasolina, that would be on Tuesday, at 6 o'clock, ma-increase na ang, o kung masaka, liwat, ang gasolina kag krudo. So, what pa na 2 pesos? 4 pesos nga increase ka K5G. So that's why patugong full tank na kamo. May susobra ka mo dahi, yung bala nyo lang ko.
0: Bawion ko, Sir Jules. Sir Jules, apat ang nakuha nga corona sang Pilipinas sa Miss Universe. So inibala sinyalis na nga si Windors kaya makakuha sang ikalima nga corona para sa Pilipinas.
8: Dala ni Gloria Diaz, no?
0: Si Margarita Moran.
8: Margie Moran.
0: Si Pia Wurtzbach. Si Pia. Si Catriona Gray. Ha? Hindi.
8: Si Pia actually yung sa tatlo sa apat sila, siya ang namian ko kay
0: nga aman.
8: Very ano siya. Very
0: ginahanda ko nang
8: kanami sing iya nga nobla. Magatubang si Basimo kanami.
9: Kay Venus kay Nigeria.
0: Si Venus ra.
8: Ra ra ra. Rogo ko yung kay Pia. Pia.
0: Pia ano?
8: Kay Milig sa back.
0: Ah.
8: Amo nang pinaka worst ni.
0: Pakuliyon ta na ni sa kay base na tamaan sa Gorobla kagina sang init.
8: Thank you so much ha, sa Isdarm kay Ma'am Weng and of course Pedrosa, Doc Sam Pedrosa, Doc Ramil Uy, no? And of course sa bilog na team sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Kay nagka-K5G kay K5 Juice, nagpadulong kami sa May Purok Active Barangay Matalagan Bangod. Kay ang Purok Active is isa ka komunidad nga gin-adapt sang K5 News FM. So kanami may mga Bible story nga gin-share mga young people. Nag-ano siya, nag-role playing pa.
0: Wow.
8: Oh, sa istorya ni Jonah. O kay Gina, kay damo kita ang mga kabataan, you know, hambal ganyan sa Biblia, i-train na to ng mga kabataan na to, ano? So, kabod live, i-train ng dako na kay mabato na na. So, mga bata, at least manurture na to, in a positive looks naman kay K5 Gin, at least ispirituhan no, naman itudlo na to. Kaya ang balgani nila, hindi ito mabuhi sa tinapay lang.
0: Sige.
8: Sige. So, word of God. Salamat kita sa SDARM.
0: Yeah.
8: Thank you so much, Doc, sa imo sining nga support.
0: Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita subong nga Domingo, Mayo 3, 2026.
8: Bantay naman boss, nga dalawang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang merunong estasyon sa Bacolod, kami ang inyo nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
8: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita,
8: serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News
5: K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wakes ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: PDX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa PDX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akong panulukan.
0: PDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PDX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akong tulog apang ang PDX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang PDX Coffee Mix.
0: PDX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali, si ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
6: KK5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Festa.
1: At exactly 36 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Festa.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles. Eksakto 2 ka semana ang nakaliga dumalin sa natabo ang serye o konsunod-sunod nga mga engkwentro dito sa barangay Salamangka, Banwa sang Toboso, nga nagtuga sang kamatayon sang Jess Inueve, kamang katapo sang New People's Army o kon NPA.
0: Lorga Vista.
1: May aran na nagatawag sini Toboso Massacre, but I refuse to call it a massacre because kung nantamon gidnaton istrikto, ini is a contested incident. May nagareklamo nga hindi ato puro NPA, may ara civilian, may nagasiling nga hindi puro to sila armado.
0: Lorga,
1: so
0: Vista.
1: Pending sang isa ka independent investigation ang akon pagtawag sini Toboso Encounters.
0: Lorga,
1: pero ang masubo banwa amo sini. Damo sa Metro Manila nagayaw-yaw nga ini isa ka massacre. Pero ang masubo para sa aton yung negrosanon, nalipat kita sang isa ka importante nga perspective ukon dapat lantawon sa siningabahin kag ini amo ang perspective gikan sa Toboso.
0: Lorga Vista.
1: And joining us tonight is Mayor Richard Dahoco. Salamat nga upod dyan natin tonight diri sa Lorga Vista. Mayor, good evening.
2: Good evening. Good evening, Sir Julius, and sa Gapalamati Subong, ngayong nga gabi.
1: Mayor, salamat gid sa tiyempo and timing man kay today nagkadto si General Browner dira sa Sagay. Pero ang ako niya pamangkot, importante nga ari ka tonight, Mayor. Now, 2 weeks after sang encounters, ano ang epekto sinisubong sa Toboso?
2: Well, nakita na to, no? Siguro isa sa pinakasikat nga banwa karon sa Bilog Pilipinas, ang Toboso. No? And makahambal man ko nga, medyo unfair man nga na drug mayo, pangalan sa amon nga palangga nga town. And mabalaam ginaton nga hindi man po to sila. Kasi if we call nga kung NPA, why naman sila permanent address? It's just so happen nga ang encounter dito sa amon. So,
1: yes, very interesting. Kay that is why gapasalamat gid ko nga ari ka tonight kay siling ko ang isa ka wala ginagaan pagtamod ang perspective sang taga Toboso. And of course ikaw bilang amay sang banwa, ari mayor, ang isa bala ka nasubuan ko daw nalimtan na ya ang narrative o istorya sang taga Toboso nga ginpatay ni Roger Familiar. Antes ininatabo ang inkwentro sa Salamangka, pila gani kapumuluyo ang pinamatay dira sa inyo?
2: Well, amo to, no, isugpunan ko lang to jutay, no.
1: Yes, sir.
2: The question is kung anong effect man sa amo, no. If yes, I can sir. Remember 2015 nagkadto day ang Chunichi sa amon. They are planning to build a shipbuilding company. But
1: uy,
2: isa man gid dayon sa ila dayon kin ginbukad is ang history sang banwa in terms of security. And dito man namangkot na sila sa akon since way back 2009 may ara man to ambush, no, nga nagatabo, may mga civilian man na nakapatay. So nakita ko nga ini insidente hindi lang ni namon pagpas anon subong kag medyo global da kami di jutay in the future nga malantaw ta nga hopefully tani isa man tani sa amon nga to help sa poverty sa amon location is the possibility kay gwapo na dang amon location sa puerta mo it's in some front of the Tanyon Street mayo gid tani, no. So balikan ta ang imo man second question is from 2024 until now may ara pulo, no, pulo nga executions civilian sa Toboso.
1: Pulo, pero do wala gid kuya kabati mayor nga mega singgitan justice for Toboso 10, no.
2: Well, that's what I was telling tong the other day, no, nga akon pangabay an akon mensahe nga gin-interview man kita kay segment ni Miss Jessica Soho.
1: Mm-hmm.
2: Well, ang akon pangabay nga hindi lang 19 ang amon nga ginapaabot sa pamilya nga pagkasubo. Apil naman ang pulo. So 29 ang amon nga ginapalapot nga mga pamilya. Uy. Nga may hambalta nga bangod sa insurgensiya.
1: And that is very, very interesting. Kasi bilog nga probinsya, we're talking about at least 48 kanigrense ang ginpatay eh. So meaning ang center gigali ang basically ang gwa sini daw center sang killing fields sang NPA dira gigali sa Toboso.
2: Mahambal ta siguro ang 40 plus it's around Escalante, Calatrava and Toboso no.
1: Uh-huh.
2: Ang pulo namon way na labot sang isa namon ka residente nga sarhento nga na-assign sa Calatrava nga napatay lately lang man.
1: Uy, atong si Master Sergeant Aguilar?
2: Yes.
1: Oh my.
2: So he's like the 11th Tobosenyo na napatay late.
1: Oh my. So dapat tani may ara man manawagan justice for Toboso 11, sir, no?
2: Well, kung manawagan tani tanan no, makita man naton nga ang sa pictures to ano man gali man tong pigadong upod nila daway kayo nila din panawagan.
1: I find it very sad, ano? Sir, mabalik ko anay kadali before I go to other questions. Atong Port Kuntani nga plano nga itukod sa inyo, supposedly sa no ganita nito, sir?
2: Well, that was 2015.
1: Oh no? My.
2: Isa mangidayon sa mag-open up sa mga Hapon is about the incidents, no? Amo gina very particular sila sina.
1: Uh-huh.
2: And amo na nga well ako nasubuan man ko nga actually pagpungko ni Mrs. 3 years ago, uh-huh, nagsulat ganito siya sa Tunisi if they might be able to reconsider, mm-hmm, Toboso as a site for development gapon sila expansion nila sa Balamban. So amo ginangdamgo man amon mo, uh-huh, tano pero nakita ko apektado gid sa gagaklatabo.
1: Oh my. Which I find very interesting. Kahit hindi lang Toboso, kadumdum ka to sa una sa hinumaan atong Hanjin,
2: yes,
1: Kuntani. Tiway man to na dayon, ano? Now, sir.
2: Yes.
1: Sa inyo pagkwenta, pila ka billions worth of investments and income ang nadula sa Toboso?
2: Well, kung makita lang nato, no, that time ginaimbitar kami to sa Balamban, nakita naton nga during lunch time ang sagwa da nga tanan nga gadala baldi kag mga sudan magdungan kaon ng isa ka 10,000 ubos man mo,
1: huh?
2: So, namin ang ekonomiya, no?
1: Mm-hmm.
2: So from I think fourth class ang Balamban naging pila lang katuig naging first class and hambal nila ganito sa Balamban nga why naman kami salig sa amon ira.
1: Wow, grabe ba?
2: Yeah.
1: Oo.
2: So, ang akon tani to nga I think at that time mayara sila 15,000 kaempleyado. So akon ko nga so expansion lang ni 5,000 na happy na ta sini. Damo na ni pamilya nga makatibawas makatrabaho and they don't have to go far.
1: Yes. I feel sad about that, Mayor. Kasi sa tuod lang ining inaway tani, debate ta okay gid ni pero dapat ang pulian kun tani katinaran para sa pigado tanga mga pumuluyo.
2: Yes.
1: And I understand ang Toboso is one of the towns sa province nga damo pigado nga barangay. Can we say,
2: yes,
1: sir, nga ang Salamangka kag mga areas nga may nga na-classify man as GIDAS, can we say nga damo pigado da sa Toboso sang una?
2: Well, tuod mong gidna, no? Mm-hmm. Ang Salamangka coastal na siya. But at that time manggod pagsulod ko to daw naguba man to sa mga illegal fishers, no, nga naga-fish na sa amo namo tong pag about 13 years ago gin stricto ko. Medyo kaluyan karon, no, ang local namo nga mga fishermen medyo mayo naman po dila kita and mayara man kami pod long term approach anti poverty namon. Amo na ginapadamuan man namon amon mga scholars, no.
1: Mm-hmm.
2: So mga social services namon, tinasa amon hospitalization, Which is daw nakita ta nga effective man.
1: Mm-hmm. Okay, now again, ang debate ni sa madugay nga panahon ang test nag NTFL-CAC damo gid man NPA sa Toboso. Ang sunod ko nga pamangkot, sir, amo ni may ara gid man bala isa ka sitio, isa ka barangay nga tungod sa NPA nagtinad ang pagkabuhi sang tawo.
2: Well, that's hard to ko ano nga amo nang katabo, no.
1: Mm-hmm.
2: Well, amo nang akon gani nga siguro if pamangkuton kami nga nag-declare ang LGUs ang persona non grata is,
1: yes sir,
2: makita man naton nga hindi gid favorable, no.
1: Mm-hmm.
2: Hindi favorable, and amo nang ginahambal ko man, no. I was once a Board of Regents Nunescos, no.
1: Uh-huh.
2: Isa san, so sa board ginahambalan ko sila nga well hopefully hindi lang may infiltrate sang left kag paskoy lahon talang kabataan kay mga pigado man eh kung intra-intrahan pa sina baw kad malayo kayo sa makagraduate, no.
1: Gani more than 50 years na sir, lapit na 60. I don't know ang nabilin lang ng legacy sang inaway sa nasyon, patay wala tuo eh, and yet we are still here. Poverty gyapon ang number one nga problem. Now, I'll go back, sir, sa natabo bala dito sa Salamangka. Number one, ang claim nga may research nga ginapatigayon, solar projects, power projects, tuod ginman nga may ara, sir? May ara ginman solar projects, da?
2: Actually, amo nang ginpamangkot man sa kay Jessica Soho, no?
1: Yes, sir.
2: Kung may solar project. Actually, wala gida solar project.
1: Hello?
2: Ang LGU nga project is ara sa rooftop sa amon munisipyo,
1: ay,
2: ara sa rooftop sa amon market, and soon this May rooftop man sa amon gym kay bago lang na natapos ang atop kay nagubas ang Bagyo Tino. Pero talking about pareho sinang malabyan ta sa dalan ng mga commercial nga mga solar farm, wala gid kag miski isa man why man nag-approach da sa amon, ina nga area, wala gid bilog na Toboso.
1: So can we say, sir, nga this is a lying nga may ara gina-research da nga solar project sa Salamangka?
2: Well, I can say that. Oh, why manggit na? May nabasahan man kita nga palm oil production, why man da? Why man wind power?
1: Ay.
2: Wala gid. Miski pa mangkuton na ang bilog na population.
1: Yes, sir. Now, I'll go sa isa pagid ka importante nga bagay, sir, when you say researcher, sir, ha? Kung tuod gin man nga may researcher, aring pamangkot ko, hindi bala dira sa Salamangka and nearby areas may mga IP dira?
2: Well, ang IPs mostly are di sa kuan eh, pagkatubog ang Don Salvador sa bukid-bukid.
1: Pero presuming, sir, nga may research gid man, hindi bala dapat nga may ara na free informed consent gikan sa National Indigenous Peoples Council may ginpresentar na sa imo, wala?
2: Wala gid. Actually, isa man sa amon ginhimo nga resolusyon sa sanggunian, no, that waiting pod ni siya nga mag-ordinansya man kami nga kun may mag-research, hopefully they would ask permission and ipasalud na muna nay sa Peace and Order Council kag sa local school board para man, no, nga magiyahan ta, and usually hopefully, no, nga mangayo man kami result sang research, no.
1: Mm-hmm.
2: Amon siya. So actually my point is sa kadamo problema sang kabataan, we think of ining grabe nga problema sang teenage pregnancy,
1: uh-huh,
2: drug addiction, damo pada, no, mga problema nga mas dako gani nga amo na nga anong nga amo lang gina, pero 80s 90s about research about agriculture nga damo man sa kabataan, damo tani matouch mo.
1: Correct.
2: Nga mga subjects pa tani nga mga hibaloon ta kag mabuligan ta, no.
1: Mm.
2: HIV.
1: Correct.
2: Amo na damo pagit.
1: Ang akon pagkabalo sa Don Salvador Benedicto, may mga barangay nga nagasaka ang teenage pregnancy. I don't know sa imo dira subong.
2: Well, actually it's the one of the biggest problem. I think that was 10 years ago nagskwela kami sa UP. Amo naman na ang problema, no? Pinakadako nato nga problema ang aning teenage pregnancy nato, labi na gid sa countryside, no.
1: Oh, very very interesting. Sir, if you will, may ara kublan na peran ang Salamangka, budlay ini palagyuhan nga klase lugar kiti. As we have seen sa drone shots kay nagkadtong amon nga news team dira, nakita ko punong eh. Ang NPA team, if they say nga they are integrated sa mga pumuluyo, nga away sila kabalo nga militarily mapatay galit di sila kagbudlay magmaneuver diri sa Salamangka.
2: Actually northern part na siya sa Salamangka, nga gaatubang na siya sa lapit na siya sa Salamangka River, which utlanan sang Escalante, no, ugtungan on the other side.
1: Yes sir.
2: Halos punong na da. Halos punong na, punong diri sang side sa Toboso kag sa atubang man punong man ato sa Piak, no. The encounter started somewhere in Sinugmawan, it's another sitio, no?
1: Yes sir.
2: About 3:58 a.m. Nag-untatay sila about 3 kilometers, no, ang ilagin untatan. It's about more than 12 hours gun battle, manguro, amo na 11 12 hours, no. So dito sila naglautay hasta to sa Plarinding, sa may city of Plarinding.
1: And ang akon pagkahibalo sa pila ko ka mga informant salin sa ground, ang ginalibugan sang ulo nila. In fact, some former cadres told me nga it seems nga ang grupo sang NPA wala kabalo sang local terrain, which means nga if they are really integrating with local populace, dapat nakabalo sila nga budlay ini, nga budlay sila makapalagyo diri. But ang pamangkot nga ana corner sila.
2: Actually kay nakita ko man to, no, nga may gin-file si Congressman Javi Benitez for congressional inquiry. What I also did is naghimo man ko akon personal nga base wala maimbitaran ta to kag waita kabalo sa mayor ta nga banwa kag kulang aton impormasyon daw kalaw ay manakaron, yes, no, base nang kasabaan nang tato sa mga congressman. So ginpamangkot ko gid dito sa Sinugmawan kag tanan-tanan. And sa Sinugmawan wala mang gid nakakilala sa ila to.
1: Uy,
2: wala man nakakita sang mga estudyante or somebody. May research ka, may istorya kung katong tao eh.
1: Uy,
2: wala man gid.
1: Uy, so meaning sir, if indeed nga may ara group of researchers nga nagkadto dito, hindi ba supposedly part of research ethics is to identify yourself properly? I mean, ikaw kabalo na as a member of the Board of Regents sang isa ka university, may ara ga-govern kung tani sa ilang nga research ethics. Did they identify themselves? Ay, mga taga-UP, kami nag-research. Kami diri, si RJ Ledesma, did they properly identify himself as a journalist? May natabo nga muna, sir.
2: Actually, nabalaan na lang sa tao nga ara sila. Ato nang nagluluwa na sa Facebook nga amunin sila ang nakalamatay.
1: So meaning they were really part of an armed group that was moving secretly dira sa lugar.
2: Well, we can say that's butang tan lang benefit of the doubt,
1: yes,
2: nga ining very coincidental man kun amo na binga. A teacher from Cebu, a student from Manila, two foreign personalities from the United States. Daw ka coincident mampod kun magtawo na.
1: Yes, sir. Gani. Basi siya, do ka confidential nga research ni Blamayor nga bisan sila hindi magpakilala. I mean, you know.
2: Gani. Kaya actually, ang among ginahimo, pareho sa itong naghimo sa CBMS, PSA, ginapaupda na namon mo kay para man makover, gid bala?
1: Correct.
2: Ang anong sakto, kay kung hindi man makover, pareho subong, dungag sila slot sa 4-piece, di ang ginbase nila sa CBMS, di hindi man to fully nga na-cover, gid. Yaw, lo, ito karon ang kula napil.
1: And I'm really wondering, Mayor, because I'm also a reporter, I also do field work. Kung may mga conflict areas, gapabalo ka gina either sa police o kung sa LGU. In this case, sir, may nag-courtesy call sa IMO o sa chief of police ang test nagsulod sila dito?
2: Wala. Amo na siyang isa man siya nakakuan sa amon nga hopefully gina-welcome na amo na, no? Kung may ara mangyad legitimate research, pero magpabalo lang, no? Pabalo sa amon. Kay budlay manggod hambal-hambalon lang da research, no? Balon ta nga ang pangalan sa lungsod ang kasakitan man.
1: Although may ara ko ganin nakita nga I mean sir, you're talking about research ha. Pero may ara gani garali diring ang butang nila ya tabuso masaker.
2: Gani man.
1: Diba? I mean,
2: it's very easy to Google it.
1: Gani, which I find very, very interesting, no? Anyway, Mayor, hindi na ko magdugay into details. Ang akon lang niya, sir, ano ang panawagan ta at the end of the day? Hapos lang niya magmuno sa Facebook, hapos lang magpakalain sa Facebook. Pero I think ang masuffer di ultimately, kamo dira sa tuboso eh.
2: Yes, definitely.
1: Ano karon sir ang imo panawagan?
2: Well, hopefully, no. Gapanawagan kita nga. Well, of course, sino ba amay sa lungsod nga gusto nga may killing sa amon location, no, sa amon area. So hopefully wala na killings. And kun may mag-research man gyud, panawagan ko ni sa Commission on Higher Education kag sa mga universities naton nga kay uhunta, no, ang anong i-research, no, kag legit ba sini, and amo tong gina-require man namon nga kun may mag-research gusto namon sulat halin sa dean kag kun minor man may ara man sulat halin sa nanay kag tatay, no, para nga maambal ta nga may transparensiya ang ginakadto sa lugar kay hindi man gigay normal nga halin katos Manila mga ano kami sa tubuso.

0: Good night. Good luck.
1: Larga Vista.
0: Live and exclusive. There is Larga Vista sa K5 News FM Bacolod. Mayor Richard Hauhoko.
1: Larga Vista.
0: Now, damo kita sang natukiban, ha? Nga mga butang party sa Toboso encounters for one. Wala may nagpabalo nga may research nga pagapatigayon nun dito. Ikaduwa, ining ginasiling nga mga proyekto like solar power, wind power projects kag iban pa nga ginapanalawsaw kuno, wala gali dito. Ikatatlo, wala estudyante nga nagpakilala dito sa area. Dimudo ang pamangkot amo sini. Ano gid bala ang nagkadto dito? Estudyante o kon upod sang rebelde?
1: Larga Vista.
0: Inaya ang pamangkot na o ginsabat ni Mayor Richard Hauhoko una dire sa Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, sugpunan tapa ini. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibot.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
5: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury.

0: sparkle at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5 News FM.
9: News FM.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
10: Ini ang inyong bagong at telemanang sa balita, iba na komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Jorge.
1: Now, sa nahambal ko na, ang balda sa istorya sang Toboso Massacre, wala sang iban kundi number one, ang taga Toboso mismo, number two, ang Negrense nga. Kay Tubdob karon wala patakabalo kung magapabilin o magapadayon sa pagpamatay ang New People's Army o kung NPA. Kiti, Jis Inwivi ang nagtuluwad toho sa barangay Salamangka. Whether we like it or not, may ara legitimate combat nga natabo. Hapos lang na iya, i-istorya later on nga isa ato kamasakre. But we have to understand nga hindi ini first time nga natabo sa Pilipinas ilabi na sa isla sang Negros nga balda ang NPA sa army. Natabo ini sa barangay Manipulon, Banwa sang Murcia. Grabe pag ito ya. Sobra 50 pag ito ang ginreport nga napatay. Sobra 20 kaarmas ang 20 kalawas abangkay ang nakuha. Sobra man to 40 ka mga armas ang nakuha. Sa raid gagin patigayon ni Sadto Captain Ortiz nga eventually nangin isa kakatapo o nangin hepe sang Special Operations Command. Ti, grabe! Ining si Captain Ortiz, meaning it is proof nga ang aton armadong kusog, labi na ang Philippine Army, is capable of such feats. Kaya nila nga perdihon ang ila kontra. Ti, hindi man taguro gusto, labi na gidsubong reklamo ta sa China. Ti, anong gusto ta ang army ta? Pitkon mo lang ang itlog sang soldado, matarite kag madalagan. Dapat ang aton niya armadong kusog, labi na gid ang army, kabalo mag-away. And so, are, ipabati ko ang isa ka video nga nagalibot sa Facebook. Amo ni ang problema kay kon ka isa ang indi ya tagadere, amo paya ang gahambal nga kabalo sila sang kamatuoran. Ari may rally sa Manila, kabataan ni ukon anak bayan nga ano panawag sini organisasyon. Ari pamatian tabla ang naghambalo nga isa ka sulterito abinanong ginawala ya. Let's have Inday Walay.
2: Sama-sama po natin itaas ang ating naabuyom na kamao.
1: Lipat pa siya.
2: Lyle Prejales, Kay Suram, at ang marami pang mga kabataang pinaslang ng gobyernong ito. Mga kasama, marahas po ang gobyerno, marahas ang lipunang ito sa mga mahihirap, marahas ang sistemang ito sa mga lumalaban. Simple lang naman ang gusto ng mga kabataan. Simple lang ang gusto ng masang anak pawis. Ang hiling ng mga magsasaka ay lupang masasaka. Ang hiling ng mga manggagawa ay nakabubuhay na sahod.
1: Okay.
2: Ng maralita.
1: Doga pa rin, Dog Blaybo ko, Adrian, kaysang una, kumanang leader-leader sa rally mo. But to be frank about it, amun eh. Now, as you can see, ang gira sa propaganda nagapadayon. And just like a real shooting war, sa tiun gani nga ang bala maglinupad na, katulad man ina sa propaganda. Budlay na magsala kung diin ang matuod, kag diin ang butig. Pero ang punto amo sini. Samtang ini nga mga grupo katulad sang anak bayan, kag ang ilang mga party list sa Congress, nagapanawagan sang impartial investigation, sila yan nagawal dati na sa dalan nga isa ka mapintas nga pagpatay ang natabo, which is not kung pamatian mo ang army. nagasiling man yung army, it was a legitimate encounter. Ang ginapagwaya sining mga anak bayan nga organisasyon nga sunod sa mga anay rebelde, legal front sang NPA amune, nga wala kaluoy nga ginpatay ato sang army. And so, I am trying to balance things out. Hindi man ay pwede nga ikughad kag iluad sang NPA, mas kadahon kuman kag isugid sa inyo. Hindi! Hindi na ya pwede because number one, I am not a stooge of the communist and neither am I a stooge of the Philippine Army. Tiang army nagligad ni pinangbira kuman gani because they lack the transparency sa sining butang. And so, I'm just trying to be fair dire. And then again, I don't need to explain myself. Kaya ti ako niya panindugan, ako niya pananawan sa sining nga issue. What I'm trying to do as an anchorman sang inyo palatuntunan, balansihon ang presentasyon. Ta ginapagwa taman di sila, ginapahambal taman sila, ginareport man ni gani ang ila pag ako, ang ila kalipay kon may mapatay sila. Ti hindi na ya akon sala, ako si Julius Mariveles, kun ang NPA ginakainitan sang tawo. Hindi na ya akon sala, Adrian, kun ang tawo ga komentaryo nga na corned beef sila. I will never use that term because kabalo ko nga tikalaw ay asinan ang pilas, labi na gid kun may napatay. But hindi kuya pwede punggan ang tao kung nagambal sila. Te, mirisi nila na corned beef sila. Sentimento na iakatawo. Meaning, ang kung anuman ang nabilin ng pagpalangga sang una, sang masa, base na dula ina sa NPA, kiti sunod-sunod pamatay nila. Remember sa nga tabo kay Nora Anggit, si Tinta Ekwatro Anyos. Te, lipay pa gani yung NPA sa pagsiling ng pinatay nila to, si Nanay Nora. Lipay pa gani sila ya sa pag-ako nga nasilutan nila ang kontra-revolusyon, kontra-pumuluyo ng mga sibilyan. And so, if, amo na blangin na siling, maani kakuno sang imo ginasabwag. And so, if you sow ill deeds o kon may kayawa ka nga ginasabog, maani kaged sang kalalatan. Lorga Vista. Again, hindi na yaakon sa lakit. Hindi ko ya NPA, hindi ko CPP. At one point I was, but subong hindi na. And so, hindi nyo ya pag-ibasol sa akon. Lorga Vista. Anyway, Banwa, are, ipa-inchindi ko pagidugang pero sugod palang iniya, ipabati ko anay ang interview ko sa anay rebelde nga si Kaaya. Tini siya platsyon eh. Platsyon eh si Kaaya. Gabusong subong walo kabulan. Tikon gapamati ka mo sa NPA nga gusto magpatay kay Kaaya, tilagsan nyo na siya. Kay hindi ni siya kadalagan gabusong walo kabulan. Ti ang muna namian sang NPA mo. Inabalang walang kalaban-laban. Ti, hindi na ako nagambal, kamo na nag-ako, nagapamatay ka mong sibilyan, di ba? Ari, ang interview kay Kaaya.
0: Ano yung una mo na Kapitan Armas?
3: M4.
0: Ooh.
3: Tapos M16.
0: Maling orientasyon niya, patsyon niya with ang soldado.
3: Yes, sir. Pero may manila nga rason kung nga ginapatay nila ang tao kay tungod ko no military asset. Hindi gusto sa revolutionaryong kahublagan sa ilang lugar. So, amo na ang ginapatay nila sa revolutionary justice. Kaya nila may ginapili, bisan tatay mo pa, utod mo pa, tiyo mo pa, asawa mo pa, bata mo pa. Kung napamatud-an nga isa siya ka-traidor sa revolusyon, patyon din nila.
0: Di mo duga busong kasubong pila ka bulan na?
3: 8 months.
0: 8 months. Pwede nga bisan gabusong ka, patyon ka sa NPA.
3: Yes,
0: kaya naghaling ka sa ila.
3: Yes, sir. Gabisan gani aras to bangas sa bata mo pat yun ka Manila.
4: This episode is powered by DTX 500 and Clinica D3 Bio.
0: Kaaya, salamat din sa tiyempo. Una bes, ano ang imo initial na reaksyon sa nabatian mo nga may ara na galuntad nga debate nga hindi NPA nagkalamatay kay may mga civilian. Anong imo nga una napinsan?
3: Actually sir, as former rebel, nag-react ng ako reaction wala nga hindi ko magpati, which is gapamangkot ko sa kagalingon nga napatay sila sa sulod sa encounter site kung hindi sila NPA. Kag syempre ginapakigbato mas ang legal no sa mga legal organization nila nga sila mga researcher lamang. Pero Fermina, o kami mismo mga former rebels, mamangkot, nga agin na dipinsahan nila ang mga nagkalamatay ng mga kabataan, ng mga researcher lamang, pero ang upod nila is ang mga armado. Especially, naupod nila ang most wanted NPA sa Negros, nga si Ka Jong.
0: But sa lingon, hindi niya nga daw parehos lang ara ang NPA sa kagubatan, halimbawa, dasun nagtalang ka nga civilian, yay, ma-intra kami, makanto kami, da upod kami sa inyo. Hindi na iya basta-basta lang.
3: Yes, sir. Hindi na iya basta-basta.
0: Nga, sige, gusto ko na hibaloon. Ang ginasiling nila, nga ti ang NPA, at totoo, may suno sa CPP, siyam kuno sa 19 ang NPA. Dalada si Roger Familiar. Nga kantuan ko si Parado, karong dugay-dugay, no? Pero una nga pamangkot amo ni. Nga sa damo nga itabo sa bugos nga Pilipinas, may ara mga organisasyon nga nagatuhaw kapila na kabeses, kabataan, anakbayan, bayan. Nga masami ang mga miyembro sini nga organisasyon ara sa suna nga upod sa mga NPA. Nga.
3: Di ba ganit, sir, sa pagtuon sa Partido Komunista sa Pilipinas, ang inaway sa pungsod na ton or sa ginabalan sa PKP is may duwa ka taktika. So, hambal sa mga kaupod namon, so na sa pagtuon niya, ang inaway ko no sa pungsod, batok sa mga may musla nun is hindi lamang puro legal. Kasi syempre, which is ang atong gobyerno sa Pilipinas, may ala sa balaod. So, si CPP NPA, naghimo man sang legal nga mga prente. Kaya para may pambato sa gobyerno. Pero hindi ina ako na madaog ang ina nga pakig-away kung hindi updan sa abadong pagimakas. Kamu na nga may NPA. So, ang duwa ka taktika nga ina, hindi pwede mabulag. Kaya mo na nga, kung kaisa mabatian na to nga may madakpan nga mga NPA. Pero ginapagawa nila nga mga membro lang sa kabataan, sa mga researcher, sa NDFP. Kay para, ang ina nga mga membro sa NPA, madepensahan kag mapagawa nila. Kag hindi man bulag o himulag sa pumuluyo nga kada may encounter, kag kada may masalabat nga mga kabataan or mga pamatanon or mga leader sa mga mass organization, ila dayon nga ang balon nga hindi NPA. Kay tungod nagkadto lang sa lugar para mag-imbestiga sa sitwasyon sa pumuluyo para mabalaan kung ano ang mga isyu nga nagalungtad kag kung ano bala ang dapat timuon nga solusyon, which is hindi ina matuod. Kaya diba on the process, wala sir nga, kung gusto gid naton nga makakuha kita sa informasyon, is maagi gaaray kita sa gobyerno or sa local government sa area. Kay para, may ara kita protection, may guide kita nga may maupod sa aton sa lugar nga gusto naton kantuan, kag-imbestigahan. So, dapat magkuha gina sila una sa permit or mag-courtesy call malang sa mayor. Pagkatapos courtesy call sa barangay, kay para, may ara sila sang taho nga maupod sa area. But in the sense of ano, sa essential sang kamatuoran, wala sang nag-agi sa local government sa barangay. Kag ang ila na upod mismo is ang mga NPA.
0: Kantuan ko na karong dugay-dugay ang specifics parte sinang research yung ginatawag nila. Pero na-interes ako sa imuhambal nga ang legal fronts kag ang CPP isa lang ini sila. Di mudo kun ihalimbawa ta kaaya itlog no. Kun may itlog, ang itlog may aloka ba? May klara ang puti kag may batog. Amo-amo man ang revolusyon sang CPP.
3: Yes sir, kay ti syempre ang inambagay nato no sa piyak sang pakig-away. Siyempre, ang isang po mo siya sa itlog, ang puto, ang mo protection sa iyang batog. Kay para, which is ang batog, ang muna ang maging kabuhi. So, si CPP-NPA, ang NPA, ang muna ang ginaproteksyon sang legal. Kay para, in case nga may mga pangitabo, sila ang magdepensa. Kay para, hindi ma-expose, hindi maluntad ang kamatuoran sa ilang relasyon.
0: Sa ngara ka sa oblag, masami nga ginasiling ang CPP amo ang ulo at ang korason sa revolusyon. Ang NPA amo ining bangkaw. Ang NDF amo ini ang taming.
3: Yes, sir.
0: Ang NDF, hindi bot silingon nga KM lang. Hindi bot silingon nga RCTU lang. Hindi silingon nga ano ganing sa mag-uma?
3: PKMP? PKM?
0: PKM. Pero ini sila tanan likom nga mga organisasyon pero may ara man hayag kag legal.
3: Yes sir.
0: So di mo do sa imo experience sa tung una katapo ka sang komite sa front.
3: Yes sir.
0: Oo, gapungko ka. May ara experience nga nakabalo kang ang chairman sa amuning nga youth organization sa urban katapo sang partido. Yes. Kag paano ina ang relasyon sa tunga sang armado kag sang legal?
3: Ano sir, bilang isa ka dating NPA kag dati man nga aktivista sir no, so ang relasyon nila sang duwa is ang tanan nga ginahimo or hindi mahimo nga action sang legal or hindi sila kahimo sa ila plano kung hindi alin sa partido or hindi alin sa larangan. So ba na yung nakibot ko sa una nga, ang tanan gali namon nga ginahimo diri sa legal is from party or sa NPA. So but silingon sir, ang tanan nga legal mas action diri. Hindi na siya matuman kung wala sang aprobahan sang Partido Komunista sang Pilipinas. Mm. So ang pagkahumana na sir, pagka ma-report or matigayong tatanan, i-assess na nila sila mismo nga tagaligal masaka sa ibabaw para mag-report. And then magplano naman sa next naman nila nga mga plano.
0: Di, pero may parte man ka mo sa ginakilkil isang NPA.
3: Kung ano ka sir, kung isa ka lang ka elemento, kagwala ka sang ibalo, wala gig ka sang partidada.
0: Kay bisan bisol wa gid?
3: Wala. Kay bisan gani sa may madala ka gani nga kwarta ang halin sa partido. Kinanlan mo bisan bay cinco pa ang kulang, ibalik mo gid. Sa finansya kay para wala sa mo magduda si mo nga pangwa ka. Pero ang ginahimo naman sa mga commander sa kadako sang budget sang NPA or sang ang larangan, pila lang ka porsyento ang gina-report. So wala na, blind na na ang iba nga mga kaupod, kundi inagakadto ang sobra.
0: Ang ginalibugan sa ulo ko bala ka aya gabag ubag usubong ang hambal eh. Ang hambal nga hindi tuboso 19.
3: Masak.
0: Kay may mga sibilyan ko no. Sa uli, ginako sang CPP, siyam lang ang NPA. Pero ang legal nila di gasinggit justice for Toboso 19. Di ano ang matabo sa stage? Ara ka na, justisya para sa Toboso 19. May nagutik sa imo. Siling isang partido, siyam lang. Ay, 10 lang gali. Pwede amo lang na.
3: Hindi, sir. Eh. Kaya, una, ganit nila nga, ano, sir, is giako, ganit nila nga, may ara mga foreigner kag mga UP students sa gipagwa ni ano no ni Mauche Legislador sang AGC. Ginako nila nga atong mga nangamatay is may upod ng mga civilian. Kag ang mga kaupod is na pulo ang napatay. So which is, ang ginapamangkot, ganit perminaton, nga aara na ang mga civilian sa sulod sang armado. Kag nga kinanlan pa dipinsahan sang legal nga hindi sila mga armado. Kay totoo lang upod ganit nila ang pinaka most wanted nga NPA sa Negros. Diba? So, but silingon, hindi naton sila mambal niya, civilian sila. Hindi naton mambal niya, wala sila nagbato. Katungod, may mga armas gani nga nakuha. Kagsunok pa ang aton pagid sa investigasyon pagid, nga hambal sa mga nandakpan nga, sila mismo armado, kag nakapalagyo lang sila.
0: Istoryahan ta na bala, kay gusto ko mabalaan gid ini. Ining ginatawag ba lang ang termino integration kag tour of duty. Matuod nga ari ka halimbawa sa syudad, hindi ka full-time nga hangaway NPA. Pero ikaw sang aktivista ka palang ara ka palang sa urban, May panahon gid sa isa ka tuig nga ma-duty ka gito sa CS.
3: Actually sir, bag-o ka mag tour of duty dito, dire pa lang sa ubos, gina-practice ka na.
0: Halimbawa ano, Intel?
3: No, kita ka na sa ilang kurso nga padepa. So before ka na nila i-race sa pagka-partido, kinanlan mo malampuasan ana yung mga pagtuon hali sa PLRP, aralin aktivista, ESCOM, asa sa pipila ka mga ano, mga pagtuon-an. Dire pa lang sa legal, gakwa ka na BKP, BKP o bata kang kurso pang partido para ma-race kanila sa candidate member.
0: Di mo so, do ang magasaka dito, dapat minimum ang level mo CM. CM yes, o kung PCM?
3: Depende na sir sa inyong organisasyon na gina pasakupan.
0: Ari pang kahuntang nga istorya, and pwede ayan nga mambalang commander, siya PCM pa lang ni siya, prospective candidate member, ining isa CM, pwede tan ni pasudlon. Pero ining isa, wala pa niyong pagtuon, pero do guwapa ini, pwede pa sa kaon na lang.
3: Siguro sir. Pero sa akon inagyan sir kay sa akon nga ano kay kaagi mo ko member sa isa ka organisasyon and then ang una-una ko gina tour of duty sir hindi man tong center of duty integration lang sir basta mga kaupod dito sa may Isabela province.
0: So labot ka dito?
3: Oh sir.
0: Wow.
3: 2015, so nagguwa ko na paano ng mga kurso pang partido, so nag-BKP ko.
0: Wow.
3: And then, before ko nagsaka, anong kato dito sa Isabela, nag-BKP ko anay, kaya para hambas sa kaupod ko is maandam ko akong kaugalingon sa akong kalagtuan. So dito na ko nakita ang mga first time ko kita NPA mga Ilocano.
0: Tigwapo ang NPA sa tong chimpo.
3: Damo ko matugwapo guro sila. Tapos ano sir gin istorya kami propaganda gina pilit kami nila nga magpabilin. Kaya mga nila ang pinakataas kuno nga inaway sa pakigmisog is ang armado.
0: Correct. Amo nang gusto ko kantuan nga isa lang ni sila. Akon sa hilanat pa mapwede nga magsaka ang hilanat mo, no? Importante na kayo. Pero ariyo, ang guagali, antes ka magkadto sa suna sang NPA, suno sa imo, do pareho man nga mag-OFW ka, antes ka makalakat sa iban nga nasyon, dapat may passport ka.
3: Yes.
0: Ang passport mo ang imo pagtuon. Dapat BKP, ano pagid MKLRP. Una ang MKLRP sa hindi, hindi ba?
3: Yes, sir.
0: So meaning ang nagkadto sa makakadto sa suna minimum ND. Minimum ND o kung pwede nga wala ka pagtuon.
3: Pwede man nga sir nga wala ka pagtuon kay dito ka Manila Hanason pero kung halin ka sa mga university hindi pwede nga hindi ka maghalin sa pagtuon.
0: Imposible nga wala ka pagtuon.
3: Yes sir. Imposible man nga makadto ka to nga wala ka idea.
0: Pero kung kaaway ka abi nga may ibayad ka nga buhis okay lang na.
3: Hindi ka po, sir.
0: Eh, di butang tabi may machine mail. O, maamot ko sa NPA, pwede na.
3: Wala pa ko na may na-encounter.
0: Wala ka may na-encounter. Okay, sige, interesante. Now, ari-ari ka, Aya, ari o. Asa nambal mo na ang pinakataas nga purma sang pagpakig-away ang armadong pag-imakas. Meaning, ang iba ni angot-angot, ini ang rally, ang struggle for political prisoners, ang peace talks, angot-angot ini sila tanan.
3: Yes sir.
0: Tanan ni ginagamit sang CPP.
3: Yes sir.
0: Pero tanan ni ginadumala sang CPP.
3: Yes sir. Kay syempre halimbawa sa mga political prisoners nato nyo. So hindi man na magiyo ang legal kung wala sang ubay sang halin sa partido. So, ang mga gani nga ang mga napriso may kusog gidya nga atubangon ang ilang mga sentensya kay kabalo sila sa likod sa ilang nga ginatubang may ara nagapakigbato sa ila hindi man ahayag pero ara ang legal.
1: Alright, portion lang ang mga to sang interview kay Kaaya isa kaanay katapo sang New People's Army kag sang Communist Party of the Philippines nga nakapungko sa ginatawag Committee sa larangan inang ginatawag nila nga guerrilla front nano ini ang komite sa larangan sa simple nga istorya amo ini ang pinakamataas nga decision making body kun sa aton pa provincial board. Oo, sa Negros Occidental, sa distrito nga level. Ang gwa niya abido board member man abe sang CPP. Ti kun sa committee sa larang alarangan ka nga katapo, kabalo ka sang padalagan sang legal kag illegal. Kay man suno kay kaaya ining legal nga mga organisasyon katulad sang anak bayan, bayan, karapatan, bayan muna kunano pada nga mga party list. Ini tanan may kumpas halin sa CPP. Manbanwa, we have to understand nga may ara sang ginatawag dual revolutionary tactics. Kun sa salakyan pa, hybrid ang makina nga ah. Pwede di gasolina, pwede di battery. May ara man sang ginatawag continuum. Magambal kita continuum amo ini. Ga ang tanay ini, ang legal kag illegal. Nano ang pinakalapit nga paglaragway sang ginatawag continuum. Sa simpleng istorya amo ini. Ang sapa lain ini sa suba. Pero ang sapa nagailig pakadto sa suba, hindi bla? Patiga ni Guru Kanal. Now anyway, amo ni, ang legal could serve as the sapa. Ang suba could serve as the armed struggle sang CPP. But silingon, nga ining sapa nag-agwasa o kung nag-aangot sa suba nga ah, which is appropriate. Ang mga ma-recruit sang legal nga organisasyon sa syudad pwede nga maka-intra sa NPA, yet at the same time pwede kabahin sila sang NPA kun ari sa syudad nga ah. Tungod may ara sang ginatawag poll mill approach. Nano ining poll mill? Hindi niya pagkaon sa ido o baboy. Lain niya. Magambal ka poll mill, ang buot silingon, politiko, military. May parte politika, may parte militar nga ah. Alimbawa, kunari ka di sa syudad, kita kamunisang ginapintas ang una sa mga pader nga mabuhay ang NPA, mabuhay ang revolusyon. It is political, pero ginatraining ang aktivista nga daw hangaway nga ah. Because antes ka magsulat sa pader, may ara sang intelligence. Nga ah, hibaloon mo ano oras galabay ang pulis, hibaloon mo pila kabilog ang pulis, hibaloon mo kung diin nag-atubang ang pulis kung bala nagalakat o bala may salakyan, initanan prepares you for military work eventually sa NPA. So, politiko, military. Nanopagid, ginapaakig ang tao, man ginatunan ka lang una, magpakigbato sa otoridad. Buyayawon ang pulis. Buyayawon ang military. Kaakig bala, patubuon sa imo, amat-amat ang kaakig kontra sa estado. Meaning, diri ka palang kontra mo na ang army. Sang ulihi, kung ato ka na sa bukid, may armalite ka na, di kundi gadabdab ang imo pag-akig sa soldado. Patyon mo ang soldado and buwas, ipabati ko sa inyo ang kasugpon sa interview kay Kaaya tungod suno sa iya, hindi basta-basta nga makaupod ka sa unit sang NPA nga ah. Number one, dapat may passport ka nano ini. May mga pagtuon, may ara ka sang papel na dire sa ila legal fronts. Hindi ka makasaka nga butang tabi, ma-message ka lang, ma-PM ka lang sa Facebook, mga NPA, gusto ko mag-intrada sa inyo, kag magsaka sa inyo. Hindi basta-basta because it is a secret organization. Dapat may ara ma-refer sa imo. Kag dapat nakapagtuon ka, nakatraining ka, may ara ka na political activities nga naintran, at least nakarali ka, nakapropaganda ka. In short, Banwa, dirita makita nga matanda ang NPA kag ang CPP sa pagpatubo sang isa kakadre ukon isa kahangaway. Or at least sang una. Subong ang bati ko, basta malabyan ka, kag mauyat ka pusil, pwede ka pa intrahon at least sa kaumhan. I don't know anymore kung tuod gid ini kag amo gid ining sitwasyon. Buas padayunon ko ini because Banwa, hindi simple ang problema sang ginasiling ka NPA nga revolusyon. Aryo, sa punta sang istorya, tanan kita nagainaway, tanan kita pabor sa maayong nga panggobyerno, no one, not even anyone sa sulod sang legal front sang CPP can accuse me of benefiting from corruption sa gobyerno. Basi ang upod nyo, mangkuta upod nyo bla, basi kamo ang ginahamhaman, oh, ang ginasiling ko amo ni. Tanan kita, gusto sang limpyo nga panggobyerno, gusto kita nga hindi kita pagpamatsyon, either sang soldado, police o kon NPA. Tanan kita gusto sang maayo nga buhas tamlag para sa aton kabataan. Tanan kita gusto nga mapaiskwela ang aton kabataan. Of course, kay amuning kapigaduhon subong sa aton nga nasyon. Tanan kita gusto nga may dalawaton kita nga kanon o bugas kagbisan sardinas man lang. Hindi ta magsiling nga ang ara lang sa NPA gusto sina because that would be unfair and that would be untruthful. Hindi ina matuod. Tanan kita gusto sang maayong nga kabuhi para sa aton kaugalingon, para sa aton pamilya, kag para sa aton nasyon. Hindi pwede mag-inaway kita kag mapatsyanay lang hasta mientras.
5: Larga
1: visa! Galing ka doon gusto sang NPA, amuna eh. Eternal contradiction. Unending revolution. Continuing revolution. Damo na istorya. Antagonistic, non-antagonistic. Sang una, sang ara, kami sa PADEPA, pambansang demokratikong paaralan. Titanan na, tunan na, man kabaluman ko mang ilad tao sang una mo. Nga intra ka di sa revolusyon, kay maayo ini. And for a time, I believed it. Not superficially, but very deeply. Gapatigid kuya sa revolusyon, toto idrian mo. Oo, ma-imagine mo no'y gasinggitan ko sa dalan, plakpakan man ko kita. Balik kita. Sa ibang nga balita, pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kihambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an app. pagkatutong na alam at sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gida nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang sa aton nga mga tagpanamati, upod dira sa kay pare ko Norman Black Balinsoy, kay James Bornales mayong gabi dira sa Banwa sang Isabela, ay sa kay paring Norman Black gali upod niya sanday SG Ronel Abelida, Jercel Aguilar, Joe G. Villas, Larry Villarma, Jerry Harke, kag Aven Ramo. Mayong gabi sa inyo.
5: Larga!
1: Kag sa aton galing nga Mobile Training School, Division Mobile Training School, dira sa Lagrana, La Carlota, kay Lieutenant Colonel Medina, kag sa tanan nga training models dira, kag sa current nga KA class gali, nga nagapatigayan sang refresher course, mayong gabi sa inyo. Dala na sa tanan nga mga KA commanders, kag mga katapo sa ila tagsa-tagsa ka mga area.
17: Larga Vista.
1: Ari kadto kita anay.
18: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
19: They don't know what the hell hit them, right?
17: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman. Julius Mariviles, halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibalwa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: pagkakaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Now, kundi sige pa ang stalemate o ang atubangay tulukay sang Iran kag Amerika didto sa Iran. Tido wala pa subong sang may gahulag. Sige barikada sa Strait of Hormuz. Pero kabalo ka mo, ang feeling ko subong o ang akon pamatsyag nga gapreparar ang Amerika kag China sa tuod nga inaway. Kag ining Iran sa dalayon may kaangtanan ini sa inaway sang China kag Amerika. Balo kong banwa nga ah, subong ang pinakadako na nga exporter sang salakyan sa kalibutan, hindi na Japan, hindi na Amerika, China na. Kagtandaan tagid. Ang China hindi pwede makapatubas sang produkto like salakyan, drone o nano pa kung wala petrolyo, kung wala krudo. Gikan sa ano? Kabalo ka mo kung diyan siya gakwa sang krudo? Iran, ang bili sang krudo nga ginakuha sang China sa Iran mas manubo sang 15 dolyares kada bariles. Ti, way takabalo. Kung ini may kaangtanaman ang away ni sang Iran kag China, do pareho sang NPA. May NPA sa bukid, may upod sila dire sa syudad. Nga ah, ang Iran nagahatag krudo, nagabaligya krudo sa China, ang China gahatag intelligence kag mga armas sa Iran. Tiyari, lang taon tabala, may video nga nagagwa karon nga China na ang pinakadako nga exporter sang salakyan.
2: What if one aircraft could release an entire army?
1: Hindi na. Oh, sige, partner, amo nang unahon. Aray, sorry, banwa. Kedamo na bibidyo ko di. Ari unahon ta nay, subong ang China may ginapaminsaran nga maubra isa ka eroplano nga makabuya sang damo-damo nga drone. Aray, matian.
2: What if one aircraft could release an entire army in seconds? China is testing unmanned drone motherships that can deploy large numbers of smaller drones mid-air. These drones don't work alone. They move together as a smart swarm, communicating and reacting instantly. This technology could change how aerial missions are done, making them faster, smarter, and more coordinated than ever before. The future of warfare may not be bigger machines, but intelligent swarms.
1: Oh, are banwa, gaplan ng dogblay boko. You know why? Dire sa Middle East, sa inaway sang Iran kag Amerika, it seems to me nga nahimo ini-experiment sang mga nasyon nga dalagko like China and Amerika nga ah. Kapyar ka mo, ang Iran una ginagamit sang drone. Ining ginatawag Shahid drones, kamikaze drones. Inabalang kon pareho pa sang chimpuapon eroplano nga ibunggo sa mga barko samtang gakahulog ang eroplano ang piloto nga pon gasinggit mo banzai gamo na tuod-tuod na hindi nilawglawog anyway ang drone gin gamit sang Iran karon ang Amerika nagpatinad man o nagdevelop man sang iya kaugalingon nga drone. Amo ini ang ginatawag Lucas. Tisubong ang China nagaplano man magdevelop sang dako nga drone nga makadala sang buto nga mga drone. Meaning banwa ang inaway amo ni. Ang Amerika sa luyag ta sa Indi kun Air Force wala kagid. Balda kagid ang ginakabig pinaka-advanced nga eroplano ara sa ila. May F-35, may F-22, may ara pa A-10 Warthog, may ara sila Spectre gunship, ining daw cargo plane ba lang, may ara kanyon, may ara mga machine gun, kadelikado, Spectre gunship, panawag sa ibang spooky. O hindi mo kabay. Way kabalo may eroplano na galis babaw. Dugay-dugay may gamurtar na sa imo. May gakanyon na sa imo. O specter gunship. Now anyway, banwa. Amo na yung istorya. Sa dalagan subong sang inaway, sang unang ginasaligan daw Game of Thrones bala, nga dapat may dragon ka. Sa subong niya kapanahon, kapiyar ka mo, sa Ukraine, ang unang nga gingamit, dito gingamit ang drone warfare kontra sa Russia. Di Amerika man to ang nagbulig sa Ukraine. Subong, nakapaminsar ang Iran, magamit drone, di nagbulig sa Iran, China man. Oh, you see? So di mudo, ang away subong, hindi kinanglan mahal-mahal, dako nga eroplano ang kinanglan, kundi buyog ang buyan mo. Ina sa away pa lang sa kalangitan, kahawaan. Aerial combat pa lang ini. So why takabalo? Ari pag inabidugang, may sugpon pa to ang parte sa... Ari ang isa kasugpon atong ikaduha nga video, parte sa pagbaligya sang China, bala toto Adrian, sang ano panawag sini, sang mga salakyan, ari. Ang siling dire, nga ang pinakadako nga exporter subong sang ano panawag sini, sang eropla, sang salakyan, hindi na Amerika, hindi na Japan, China na. Ara, amo na. Ari pamatian ta. Kay you know what? Ini may kaangtanan sa inaway nga nagaluntad. Subong, are, abe, ara ng video, mas damo na kunong auto nga ginabaligya sang China sa kalibutan sang sa Japan kag Amerika. Be, matian ta, be.
3: China is now the world's biggest car exporter. It has moved ahead of Japan and Germany. This growth is powered by massive production and electric vehicles. Chinese cars are now reaching markets across the world. The global auto industry is changing fast.
1: Wala. Wala. Doga planindog blaybo ko. So, dire mo makita, banwa, nga ining inaway sa Iran kun sa bulkan pa sungaw lang ini. Sang init nga ara sa idalom duta nga because ang tuod nga inaway, of course ang kasaysayan magatudlo sa aton nga ang pangkalibutanon nga gera, I'm not saying ma World War 3 ha, pero ining gakatabo sa Iran sungaw lang sang matuod nga away sang Amerika kag China. So amo ina, so bantayan ta, why ko gapamahog, gahatag lang ko sa inyo sang advance information. It pays to be informed. Hindi niya para lang maitikal ko sa inyo karon nga gabi. Ang akon lang, kapreparar kitaya sa aton kaugalingon na labot taman niya sa Amerika, labot taman niya sa China. Ang aton niya pinsaron, ang aton tiligangon kagsulod-anon.
0: Lorga Vista!
1: Balik kita, may ara pata Middle East updates kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
4: News D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Subong adlaw tun anta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man itong sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics mo, patay man.
7: Mm-hmm.
6: Pero kung ang D3 bio yung ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sinino.

0: pinapainom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas,
2: magabuti ka. Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gito ag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka ditribayo plus mice probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio. Kaya kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin, fat-soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka-mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones,
3: no? Para dugang nga energy. Kag, nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka ditribayo, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature. Nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
4: D3 Bio! Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio! Health News!
5: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
6: Ante sa nga tundugang nga mga balita, karon nga gabi, are gina panumdum ko lang sa inyo ng inyo nabatian nga mga balita kag hibalo ginadala sa inyo sang aton mga sumalakdag DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Antes ko sila liwat ipakilala, ari anay, may natalupang dan ako kag may nasandaran nga ihibalo parte sa Banagan bala lobster. Mapati ka mo sa indi, ang lobster kuntani, wala kamatayon. Ang problema, ang ila alukaba. Are, pamati anta.

0: ang parte sa lobster. Are very interesting. All right.
1: Did you know that lobsters are biologically immortal? Because they don't die by getting old, like us humans? In fact, a healthy lobster doesn't weaken or slow down with time. Instead, as long as they eat, they keep growing bigger, stronger, and somehow younger on the inside.
0: Hello.
1: To the point where a 100-year-old lobster can be just as strong and fertile as a young one. Here's how it works. While most animals age because their cells slowly lose the ability to repair themselves, lobsters, on the other side, have a secret weapon, an enzyme called telomeres. This enzyme constantly rebuilds their DNA, repairing cell damage and keeping their bodies in perfect working order.
0: Grabe,
1: but here's
0: no?
1: Where it gets wild.
0: Are, because ang ambal, una-una nga ang banagan, technically, biologically, immortal. Hindi sila mapatay kung ilalang lawas ang pagustuhan nga ah. May ara sila sang enzyme nga ang tawag telomeres, nano ini, nagasigi repair sang ila DNA. Ang DNA, deoxyribonucleic acid, amuna ang nagapatubas sang dugang nga selula, o I mean sang bag-o nga selula sa aton lawas, ining DNA. Kada isa sa aton may ara sina. Bali dira ang building blocks kun sa pader pa amuning sukalo sang aton kabuhi, DNA. Of course, sa mudse nga ti scientific basis na ya. Spirituality lain man na ya. Pero, ang what is interesting banwa is this. Ang banagan nga sin anyos pwede mabuhi nga katulad lang sang linghod nga banagan, dire masulod ang problema. Ang banagan, wala ini sang panit katulad sa aton nga gainat samtang gaedad kita. Ang ilaya ginatawag exoskeleton, nano ina. Ang ila tulan ara sagwa, bala may tulan sila sagwa, exo sagwa, skeleton ti tulan o kalabera abe. Now, may ara sila alukaba, exoskeleton ina. Kada tuig o kada dako sang banagan, kinanglan nga ini siya mamolt o kun madulo kun sa manok pa. No? Mapatubo siya sang bag-o nga shell o alukaba. Dira maproblema. Are, pamatian ta.
1: Inside becomes bigger than their hard outside. They have to swell up and crack their hard shell by absorbing seawater in order to grow. They then perform the exhausting escape act by pulling their entire body out of the old casing. This process is called molting, and this leaves them soft, vulnerable, and easy prey for days. The only problem is, the larger the lobster gets, the more energy the molting process demands. Eventually, their massive size makes it too exhausting, and one day, they die.
0: Ala, grabe no? Amazing sang nature. You know why? Tiyan mo to, ang banagan, kung siya lang pagustuhan, hindi siya taning mapatay. Pero ang pamangkot, nga awala kita-kakita banagan, nga daw si Godzilla kadako, nga daw dinosaur kadako, butang tabi daw building kataason nga ah. It is because nga sa kada dulo sang banagan makapoy mag-ilis sang iya alukaba. Sa sulod sang pila ka semana o pila ka adlaw kun mag-ilis siya sang alukaba, may panahon nga mahumok gid siya. Tungod magwa ang iya lawas sa iya alukaba, kag pwede himuon siya sashimi sang bagis, mamba lang bagay siya buari ka na namo. Siya kinanglan ko na lang ni Kikuman kag wasabi. Siya isa usaw ko ning banagan abe, no? So, shadow kakapoy para sa banagan every time nga magdulo siya, nga magwa sa iya alukaba. So, practically, amo ni bala kun sa aton pa nga napatay siya kapoy na guro prete. Amo man na ang banagan ginakapuyan. T- Te, karon kabalo ka na. Dala sa gyapon sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. So amo ato. Hindi tagid pagkalimtan ang DTX Premium Coffee, amo ni ang paborito nga kape sang Larga Vista. Every night antes ko magtulog, ga-relax ako. Timpla isa ka sachet sang DTX Premium Coffee. Hindi magmurarat imo mata, hindi ka magtigbaliw tarsier tungod ang iya lakot nga kape husto lang gid, medium roast pa, hindi pait. Ang patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig sa pagpakalma sang imo blood sugar, and what's more, may ara pa sang ginatawag nga Ganoderma. Amo ini ang milagrosong uhong nga makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. Dimudo makarelax ka na, makabulig ka pa sa imo lawas kontra sa balatian.
2: Larga Vista
0: DTX Premium Coffee. Ginaupod ko ning duwa. DTX 500 amo niyang strategic bomber. Kun sa inaway pa sa Iran, amo niyang B2 Spirit bomber nga ah. Tungod ang D3 o ang DTX 500, amo niya ang kargado sang antioxidants. The only way nga mapungganta ang pagtuktok sang lawas ta tungod sa free radicals, inom kita sang DTX 500 tungod kargado sa ginatawag nga antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract kag gikan sa dahon sang amargoso. So DTX 500 ari pagid D3 bio ammonia ang kargado sang medium chain triglycerides gikan sa gata o sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata nga wala kalayo, wala init. Dimudo damo ang unod sini nga medium chain fatty acids nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus kaman, bacteria o kun fungus.
2: Larga,
0: so among ina ha, wala ginikataka ang tatlo sa pagdala sa inyo sang libre nga balita kag kinaalam every night diri sa Larga Vista.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayang gabi lang kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong, Wilma Susan, Rebecca Kalipong, kay Melinda Gayoba, Maylin Joy Sidayon, kay Manang Elena Publico, Kim Flora, sumag ko no, kay Melisa Gador, o tapos na ini, kay Miguta Leonardo Rilos, uy, kay nung Edmund Diaz and family, dira sa Barangay Tangub, kag sa iya mga kapartidusan dito sa Malingin Bago, ay nung Edmund Silingya, kun hindi sila rebelde nga adira sila Jules, amo dira ang ila kaperdihan pareho sa kanduni. O siling nung Edmund Diaz, singa nakalikaw ako sa Manipulon kay ara ako sa Kanandog. May duta kami dira.
2: Larga Vista!
0: Ay, kabay pa magka-istorya kami ni later on ah, ni Nong Edmund Diaz. May ang gabi gali kay Ting nanon ni Titing Angels, Ernesto Nipange, suman kay Ed Brizuela, Maylene De Venegracia, Nanny Lynn Shiflet, Dump ni Denise, mayang gabi ko nung kay ano ni, kay Arenyo, okay, ang ibang daso naman ah, ang aton nga pag panamyaw.
2: Larga,
0: ari katapusan wa, pamatian tapagid ang report parte sa Iran. Let's have this video.
3: Iran thought it had built the perfect weapon. For decades, Tehran sat at the mouth of the Strait of Hormuz and told the world quietly, persistently, and with absolute conviction that this narrow corridor of water was its ultimate trump card. Close the strait and the global economy chokes.
0: Oy.
3: Close the strait and America backs down. Close the strait and every nation on earth that needs oil comes crawling to Tehran for permission to survive. It was the most powerful geographic weapon in modern geopolitical history. And in February 2026, Iran finally played it. But what Iran did not calculate, what its strategists failed to model, what its generals never prepared for, is that the moment it closed the strait, it handed its own neighbors the political permission to destroy the one thing Iran had spent 40 years using as leverage. The UAE just did something that Iran cannot recover from. It did not fire a missile. It did not send in troops. It opened a pipeline. And in doing so, it began the permanent dismantling of the most dangerous card Iran ever held. Let's start with what the closure of the Strait of Hormuz actually meant in raw numbers, because without those numbers, nothing else in this story makes sense. Before February 28th, 2026, approximately 20 million barrels of oil per day passed through the strait. That is roughly 20% of all global petroleum liquids consumption. 20% of the world's liquefied natural gas also transited that 39-kilometer-wide waterway every single day. In 2025, nearly 15 million barrels per day of crude oil and condensate, representing 34% of all global crude oil trade, moved through Hormuz. 84% of that went to Asian markets. China and India combined received 44% of all Hormuz crude oil flows. Japan and South Korea were critically dependent. The IEA had no language for what happens when all of that stops moving. The world had never needed that language before.
0: All right, ari gamay nga patag, ang silingdire nga una-una ang Iran, gingamit niya ang State of Hormuz, mandiri na diskubrehan sang Iran nga gamhanan gali isang nasyon. Siling ang imuon ko, kugun ko lang ang pag-ilig sang langis sa bugos ng kalibutan. Maluhod ni sila, pati Amerika maluhod. Ang wala na sumak kag nabanta sang Iran amuni. Sang ginimo niya ina, ang United Arab Emirates nagbukas sang pipeline o linya nga dira magailig ang langis. Di kundi problema karon ng Iran nga gin-call pagid sang Amerika ang iya nga taktika. Ang ginimo sang Iran, sinirad-an man ang Strait of Hormuz. Hindi kapag walangis, ang Iran hindi makapasulod kargamento o ano man nga delivery. I don't know kung pati Lazada o kung Shopee, hindi subong kasulod sa Iran. Wayo ka balo. Pero ti ang klaro, amuni. Ang taktika sang Iran, gingamit man sang US kontra sa iya padayunon.
3: Depended on the threat of closure, not the reality of it. Then came the reality. When the US and Israel launched their strikes on Iran on February 28th, the IRGC immediately closed the strait. Maritime traffic through the Strait of Hormuz collapsed by more than 90%. Somewhere between 17 and 20 million barrels of oil per day were removed from global markets in what the Defense Horizon Journal described as potentially the largest single energy disruption in modern history. Shipping firms suspended operations. War risk insurance became effectively unavailable. Oil prices surged past $100 per barrel. And the entire world began desperately searching for the answer to one question. Is there any way to move this oil that does not go through the strait? The answer was yes, partially. And the geography of that partial answer is exactly what is now turning Iran's greatest weapon into its greatest strategic disaster. Because the only countries in the Gulf region that have meaningful pipeline infrastructure capable of bypassing the Strait of Hormuz are Saudi Arabia and the UAE. And both of those countries, as of March 2026, are no longer neutral parties in the Iran story. They are adversaries, active, declared pipeline opening adversaries. The UAE's pipeline, The Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, also known as ADCOP or the Habshan Fujairah Pipeline, runs 380 kilometers from the Habshan oil and gas fields in southwestern Abu Dhabi through the UAE's interior to the port of Fujairah on the Gulf of Oman. Fujairah sits on the other side of the UAE from the Persian Gulf, outside the Strait of Hormuz entirely, already on the open ocean, already connected to the shipping routes that lead to Asia, Europe, and the rest of the world. The pipeline has a designed capacity of approximately 1.5 to 1.8 million barrels per day. And the moment Iran closed the strait, the UAE began pumping through it at maximum capacity, diverting its crude oil exports entirely away from the strait and out through Fujairah into the global market. According to Kpler senior oil analyst Naveen Das, the ADCOP pipeline was running at 71% utilization when the crisis hit. And with approximately 440,000 barrels per day of spare capacity available, ADNOC, the Abu Dhabi National Oil Company, can temporarily raise throughput to 1.8 million barrels per day if required. They required it. They did it.
0: All right, Banwa, amo tong analysis ang isa ka mangin alamon sa Amerika nga ang taktika sang Iran nga sirad-an ang Strait of Hormuz bumalik sa iya nga ang iban nga mga nasyon sa Middle East ining ginatawag Gulf Cooperation Countries, UAE, Saudi Arabia, Oman, and what have you, ay inibalang gapatubas sang langis na kapaminsar siya. Do tinunto ng imo preaw. Aring imuon ko ah. Nagbukas sila sang pipeline, tubo, nga ginaagyan sang langis. Although hindi amo pa nakadako mga roughly 10% lang abe, sang 20 milyones ka bareles nga gahulag sa kalibutan every day, mga 1.5 to 1.8 million barrels per day lang. Pero dire mo nakita nga sang una ang tanan nga analyst gambal pirdig ning Amerika man gagugago gini si Presidente Trump, it seems hindi nga ah. Tungod-tungod sang taktika sang Iran, ang iban nga nasyon kumontra na sa iya. And samtang ang NATO, ining mga Germany, France, Spain, wala nagupod sa Amerika. Pero te, as I have said, give it to Donald Trump. Hindi ni siya ordinaryo nga tao. Number one, nagbilyonaryo siya. Meaning, kabalo siya magamit sang utok ya. And for someone who knows how to become rich in business, ginarespeto ko na ya, just like kay Doc Ramil bla, uy, sang una pagbukas ng K5, ya, hindi maglawig na tatlong bulan, anong bulan ng K5T. You have to respect the man because the man became rich from rags, from nothing. Nangin isa ka milyonaryo si Doc Ramil. And so you have to give it to the guy. Ini nga tao, kabalo maminsar, maalam in a different way.
2: Lorga,
0: tingin mo na, si Donald Trump, siling sa mga manginalamon nga ba siya, pirdigin ni siya, sumala, gadyat, tiara, subong, oh. Inakonpatihan ta, ining nagaguluwa, subong. But then again, bantayan ta, ang akon lang nga interes, Banwa, ang importante, hindi tumalbo ang presyo sang petrolyo sa Pilipinas.
2: Lorga,
0: padamo, pakita balikan, buwasa, sa aton nga pagpangalagad. Now, sining karon lang, nagligad nga si Mana, Webes, pagtakop ko sang broadcast week, may nanamian nga mga tagpanamati nga nagbasa kita pangamuyo nga ginpadala ni Christine de la Cruz. Timiara ga pangabay nga kun magsugod ko sang akon broadcast month, ti subong Domingo, first episode for me, may nagapangabay nga mga muyo man kita. Tiare, takpan ko tonight with this prayer nga nakita ko gikan sa internet. Ari, ang aton pangamuyo sa piyak sang kinagubot nga nagaluntad sa aton kalibutan kag sa aton probinsya kag pangamuyo para sa kada isa sa aton. Antes kita magtakop.
4: Heavenly Father, as I begin this new week, I rest in the promise of Nahum 1:7, that you are good, my refuge, and my protector in times of trouble. Thank you for your unfailing love and care. Help me to trust in your guidance and strength, no matter what challenges come my way. Remove fear, worry, and doubt from my heart, and fill me with peace and confidence in your perfect plan. May I walk in faith, knowing that you are always with me, watching over and providing for me. I surrender this week into your hands. In Jesus' name, amen.
0: All right, aton ginasungka sa aton Ginoo ang ininga semana kagabay unta nga ikaw makaangkon sang dugang nga bendisyon kaglabaw sa tanan. Ako nagapasalamat gid sa panibag-o nga bulan, panibag-o nga semana nga ginhatag sa aton.
2: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa among Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista, K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
5: akong tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh, available now.
17: KK5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hmm. Hindi lang gani carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
18: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano tayong engineer?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki natong nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupo din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silveta.
22: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
22: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito experiment ng Mighty, si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
19: Husto Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
22: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MyTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
19: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
22: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
19: Anong matabo dok ya kun tatlo ka adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
22: Patay ka guro. Hindi ah, kaya, no? Kun sobra na tatlo ka adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
19: Oo.
22: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
19: Oo, oh, ganhagan, matamat.
22: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
23: Saan nag-inom ka?
24: DTX 500.
23: Di na nalasubong imo sugar.
4: Tigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo kuman 120/80
3: DTX 500 nag- DTX 500 mighty C alkaline nga vitamin C.
25: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon sakit na akong ulo ti inom ko mighty C alkaline vitamin C
26: pag subong kanami sa akong paminsaron
3: mighty C mapalit sa mga
1: para sa libre nga check up bisitahan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: Yulo Street Corner Snart fronting Midtown Hotel Iloilo City
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: Roa City Atubang sa PLDT McKinley Street
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: Calibo Reventor Building Osmeña Avenue
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: San Jose Antique Juan Kyong Building Barangay 8 Bagumbayan Fronting kay San Mall Amar Alternative Medicine and Wellness Center Kulasi National Highway Kilid sang LBC
3: Clinica de Alternativo Medicina Kabangkalan Branch Located at ACM Building Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
22: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag sa JP, no? Pagkaon sang kamatis, importanteng kamatis ha. Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
22: sa JP. Like okra bi, tugabang,
0: balungkay,
22: takway,
0: takway.
22: Damo hindi naman na.
0: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
22: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
0: Pinya, damo ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kadadlaw.
6: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
22: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba nga term sa duna man?
19: Masami.
22: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agon magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
19: Ustore.
22: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. makantos clinic kay magpabulong na. Oh. Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo. Makanto ka kay mabakal ka di TX500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant nga mga suplemento, no? So ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Pero may na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
7: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
8: Ay! Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
9: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
10: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini, ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kinyang magpangapi, aga pa, nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape, po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimo, kaya gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapainit sa imo lawas, pero gatinlo sa imo cellula, kaya puno sa antioxidant.
22: Kada, DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
22: Pero kung may kwarta sila, sir,
10: may budget?
22: May budget.
10: Kung may budget,
22: ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
10: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ni duwa ka dito'y bayo, ay kampiyon na
22: gin. Bulletproof coffee.
10: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
22: Yes, so, right. Pinaka the best nga sikrito ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ang gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
10: Uy, kampiyon.
22: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka
19: na. Wine gel, ha?
22: Oo. Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag, ati,
19: pike.
22: Pike na. Kapon, libot-libot sila rin sa takulingo.
19: Ay, gali ka?
22: Oo. Ilang ginasunod git, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
19: Abaw!
22: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
19: Pikoy.
22: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kwan niya. Sigurado.
19: Amo lang legit.
22: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
10: Extend.
19: Gayuman ni engineer.
10: Ang extend nga pa nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: All right, storyahan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
10: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
22: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas Mayara, sobra 37 trillionis ka silyula.
2: Uh-huh.
22: Hindi mo't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silyula.
2: Patay ka.
22: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silyula, atakihon na, patay na. Now, paano ang litribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang litribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silyula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bakterya man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya sir boy sa mga kagaw because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silyula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silyula nga hindi na magbaton sakto nga mga mineralis tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
2: Pigaw na absorption sa lawas.
22: So di na magamit ni silyula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga silyula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number three, siyempre, si silyula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gito ang free radical, sir boy.
2: Correct.
22: That free radicals, amo man ang maguba sa imo silyula.
2: Correct.
22: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo silyula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga silyula. Dali magbalatian ang imo silyula. Kag ang nakanami sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga silyula.
2: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Milpi, cumaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kay wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
22: gadamo maitan. Sila, ya?
2: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
22: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo silyula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga silyula ang nami pagi dia sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot na hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito silyula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals. Mm-hmm.
22: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niya ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala kabuhi ya.
22: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
22: Kaya daw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals, ang mga tuktok sa aton silyula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
2: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso ubo sipon kag hilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio of Dansang DTX 500.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gin.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
12: May DC.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
12: May DC.
14: Mabalik sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
14: and
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
19: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
22: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
19: Mm-hmm.
22: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
19: Uh-huh.
22: Tingala ka, gahumok yung mga kwan mo.
2: Imong pupo.
22: Imong pupo. Uh-huh. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
19: Mm-hmm.
22: Eh, lain gid yung D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
2: Champion.
19: Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
22: Mm.
19: Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
22: Mm-hmm.
19: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
2: ang
19: imong mga selula.
22: Mm-hmm.
19: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
22: Mm-hmm.
19: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
22: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
19: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
22: Oh.
19: May bakterya hindi makaatake.
22: Mm.
19: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
2: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
22: ako
2: you...
22: Ako, sir boy, lima kagina.
2: It, wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio.
22: Mm.
2: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atun brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: K5 News FM.
17: D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX

0: nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?

0: radio mo.
1: Kampyo na radio!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upnanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumunga gamit i-text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating naman nga Globe number 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number 0927-448940. May 3, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5, Jerry Lee.
0: Kamusta ang imong day off, lo?
1: Well, so far very good. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, mga ka-K5. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati good. Mayo kagid. Mga ka-K5 aton gid, wala untad sa pag-remind sa aton tanan. Nga tagaan tagid sa ang importansya, prioridad. Ang aton ngay kayong lawas, ha? Likaw kita sa kunano man nga mga sakit o balatian sa subong nga panyempo. Aton pasiguraduhon nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kagilimnon para mabakod ang aton lawas. Subong man, limpyuhan nato ng aton palibot, ang aton sulod panimalay para hindi magtinira mga kagaw kung mga bakterya man, ha? Tagai chimpo ang pagpabalhas. Amo ini ang natural ang pamaagi nga para maeliminar naton ang mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Sa kada ilig sa balhas naton, nagaupod ang mga toxins nga amo ini kabangdanan sang aton masakit kang mga balatian. So, tagaigit sa tiyempo ang pagpabalhas, ha? Likawan man ang mga bagay kung mga butang na makatag sa aton stress. Tungod sa stress, nagamalatian ang tao. Nagataas ang blood pressure. Tungod sa stress, na stroke, na heart attack. Tungod sa stress, may gatulubo nga kanser, dirili. Kag iban pagin nga mga sakit o balatian, kagkalabanan seryoso. So gani tinguha kita nga makalikaw sa stress sa mga butang nga mga bagay nga makahatag sa aton stress, ha? Kag indi kin makalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Amuning tiyansa naton nga matagaan naton proteksyon ng aton ni kayong lawas. Mapisan ang DTX 500 sa pagpangita sang mga toxins nga nagapanago lang sa aton sistema. Ginailiminar niya kag ginapagwa sa aton lawas para maging limpyo kag hilway kita sa masakit kag balatian. May ampalaya extract ang DTX 500 nga mo ining stricto dirili sa pagbantay sang aton nga blood sugar. Nga kung maglapaw sa level ang blood sugar ta, ginapapanaog siyang ampalaya extract, no? Kagina kontrolar yang hindi maglapaw sa libel. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ampalaya extract isa ka main ingredient sa nga DTX 500, ha? Kag luwas sa ampalaya extract may super antioxidant pagid nga halin sa tubo nga nagahatag sang kapag-on, kabakod sa aton sistema nga makabato batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aatake sa aton sistema. Ginapahina iya ang aton selula. Ginaguba iya ang aton selula. Kag kung guba ang aton selula, apektado ang aton ikayong lawas. Kamakaangkon kita sang posibleng masakit o balatian. Tungod sang super antioxidant nga halin sa tubo, kag ampalaya extract nga mo ining duha kay importante gid nga unod sang kada kapsula sang DTX 500 adlaw-adlaw inom kita para hilway malayo kita sa masakit kag balatian. DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng mighty shake. Inom kikita may tisi mga kaki 5, no? Sa subong nga panyimpo, nga pertegid ang kainiton, nagating karag ang mga kagaw dirili. Kung tungod sa kainiton mga kaki 5, no? Naganubo ang aton nga resistensya. So kinanglanta depensa kag resistensya, ina mahatagid sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay kumataas ang resistensya kag depensa sang lawas, hindi ka magkaangkon sang hilanat, sipon, ubo, trangkaso, sore throat, sore eyes, subang man ining mag-allergies, no? Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naghahatag mandugang nga kabakod sa aton nga mata, subong man sa aton ugat dirili. Ang ugat naton ginatagaan niya sang dugang nga elasticity. Daw lastiko lang siya bla, nga hindi siya basta-basta nga matastas o kung mabugto siya. Kaya inang kalabanan mabatian naton nga tumbaw ay pilas tungod ina kalabanan sang magabok nga mga klase siyang ugat nga nagkalatastas. Di ang mighty C, ginatagaan niya sang elasticity. Kapag on ang aton nga ugat, nga hindi basta-basta mabugto dirili. Kag sa dalayo naton nga inom adlaw-adlaw sang mighty C, nagahatag ini dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Ang immune system tamo ni mga soldado eh. Sila ning nagabantay kung may mga kagaw kasulod sa lawas naton nga gusto maghalit bla. Sila ning nagasaputi dirili. Ang aton immune system. So kinaglanta para hilway kita sa sumong nga panyimpo sang sakit kag balatian, resistensya pataason kag pamakoron. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? Pinanglantagin mag-inom D3 ba yun sa mga panyimpo? Toxins, free radicals, kapanghalit, sumuman bakterya, mga kagaw, isa pagid, ah, virus. So, virus, budlay niya, wayon, dirili. Hindi wala bulong sa bilong kalibutan mo. Kagkandasig siya manghalit ka maghatag infeksyon sa lawas ang tao. Kag makaangkon sang pagnubo sang ikayong lawas ang isa ka persona nga na-infeksyonan sa kung na-infeksyon sang virus. So, kinanglan na mag-inom D3 bio every day. Tungod siyang proteksyon nga pwede ihatag sa aton sang D3 bio, batok sa virus, bla. Hindi basta-basta makaangkon sang kagayunan ang mga viruses o kung ang mga virus nga magsulod sa lawas tanga makapanghalit kung manakainom ka siyang litre bayo. Extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3 amo ining kombinasyon nga matap na ang posible nga kalitan nga pwede idulot sang mga virus sa aton lawas. So kinaglan ta everyday, inom kita D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Mga produkto nga kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa halos tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy sa mga butika na sa inyong lugar magutalang lihoga. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. At kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Ha? Tawag na kamo sa aton telepono, storyata. Mga bagay-bagay sa aton nga pangabuhi. Mga problema about sa pangabuhi, pamilya, paghigugma, kung ano man na klase problema da, ha? Problema mo si mo kagalingon, gano'ng kanubos ang imong kumpiyansa sa lawas. Daw hindi ka makadesisyon dayon. Pirmi ka nag-discourage, bla. Dali ka lang maguba ang imo yung kapisan. Mainito ng ulo mo. Problema mo, kwarta? Tawag de. Mga taga-kwarta, lo. Ano din nila? Mga taga-kwarta. Ambal ko, mysterya lang. Aho, tawag ka mo din kay mysterya ta kung paano ta makakwarta. O kung gusto nyo mag-istorya sa mga analysis nyo na, ha? Mga observation nila. Na gusto mo lang gin ipahayag ang mga gusto mong ipalabot sa kahanginan, ang imo yang nga balatyagon, o kung mapautuas ka lang nga sang imo lain buot na, kung may ara ka opinion o kung komentaryo, kung parte sa mga balita kang isyo sumong, tawag ka mo di kay may istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. May cooler na tayo rili?
2: Yes, Lord.
1: Hello. Hello. Good evening.
3: May gabi na.
1: Mayong gabi man na. Sino ni?
3: Si Jefferson ni.
1: Taga din si Jefferson, ha?
3: Taga ni Slibla.
1: Ah, okay, ho. Adira siya may mabalin sa sayaw? Ano na ganit na? Manayaw-sayaw?
3: Ala.
1: Lapit sa LTO?
3: Ala.
1: Ah, okay. Tiyo, holo mo. Holo mo. Nainom mo na di person to? Nainom mo na?
3: Ala.
1: Ano na na?
3: Mighty siya lang galino?
1: Ate, good na na. Oh, good na na. Mighty siya. Okay, ano pilagan ni edad mo, Jefferson?
3: 43 na ko, subong lo.
1: 40 na. Anong trabaho mo, subong iho?
3: Managibod mo na Okoy.
1: Galibod ka si Okoy?
3: Okoy.
1: Ah, Okoy. Walbaan mo kung libod mo yung si Okoy. Ah, Okoy, gali na. Ang Okoy, sinong galuto na siyang Okoy mo na?
3: Alsada lang nilo?
1: Bali, malibod ka na lang, luto na siya nga.

0: mang isagay may karoon man nga pilit.
1: Ah.
0: Kabikyo.
1: Oo.
0: Muna akong nilalibod lo.
1: Ay, si okay. Adlaw-adlaw ginang libod mo?
0: Oo lo.
1: Di ko maglibod ka. Anong singgit mo? Okay! Muna?
0: Oo lo.
1: Okay, Taron! Muna?
0: Oo lo.
1: Sige, may sample, be.
0: May lugaw po ganit nila.
1: Ah, may lugaw?
0: Oo, lugaw.
1: Oo.
0: Kung isa atin, dipinigil mo sa away, kung mabaka ko hindi.
1: Grabe, yan o na ginabit-bit mo lang kung may tricycle ka, ano?
0: Yeah, basket lang yan. Bit-bit lang ko basket.
1: Ah, bit-bit ka basket, tapos ginashort mo? Oh, ginashort mo, ginalibot mo?
0: Oh,
1: ah, okay. Di ano kung magbaligya ka nung singgit mo? Kaya ka damo, galo isang dala mo?
0: Kaloy, ano na, buwi-buwi lang.
1: Anong singgit mo ganit ba? Hindi, kung isda
0: yan. Hindi, mamba ko nga, sige, be. Lugaw da.
1: Oo.
0: Turon.
1: Abi-abi doon ka balik. Dahil na lang doon nagasinggit, yung gitbala kang naga, inaginaubra mo gitpa singgit. Abi pa matiya ka, be? Ano na?
0: Magsinggit
1: lang? Oo, oo, oo, oo.
0: Lugaw da.
1: Ah.
0: Barbecue.
1: Dito kay inay masisinggit mo lang daw makamati lang na guru, masiangkuring.
0: Meron man, no?
1: May kuring ka man?
0: Waya.
1: Awa. Ate, oh. Mga ano oras ka galibod? Kag ano oras ka nagakatapos
0: alas
1: libod?
0: Alas 2:30 paka to sa alas 3.
1: Alas 2:30?
0: Oo.
1: Hasta alas 3 siyang hapon?
0: Oo. Oo.
1: So, bali 30 minutos lang?
0: Hindi man, depende man eh kung may baka kung wala eh.
1: Di, oh, ganun man. Pero namin ko lang, ano oras ka matugod libod? Kag ano oras ka matapos?
0: Depende kung maubos eh. Kung maubos, may man. Kung hindi maubos, di eh, kaunan ko man Japon eh.
1: Budlay galing di AM. Ah, di madumayo man. Di amo ni sibong nga kainit, sibong ginasulay mo alas 2:30. Tinding ka kalabot-libon na sa Afrika. Lali.
0: Nang kaloy, ano na, kung may ara nga mabakal, okay man. Kung wala, okay man Japon. Kasi ginabakal ko man ito, customer. Tapos, kung hindi mo, boss, kaunan ko man Japon.
1: Sasarism. Ati, sige, okay. Ati, sige, di persona. Ati, mayu-mayuha ng imo yung pagpaninguha, di ra. Ati, anong aton nga malagad si mo? Baligyan mo ko, ano?
0: Hindi.
1: Awa.
0: Nang siya nagbigay ko balo, na nawagan mo si mo,
1: ang
0: parte sa mga cellphone, at least nga to sa mga US na mga cellphone, na guba, o kung hindi guba, nga mamba ka lang nga super typhoon signal number 10. Kasi nag-amba ng pag-asa, ngamba niya, hasta pa sa 2027 ang super El Nino.
1: Okay.
0: Di, ang ako niya, di sa paglaom, na tatlo pa lang di katao na patay, tungkol sa init, ang edad 34. Di, ang muna nga hindi gusto, nga mapatay kita tanan sa init.
1: Takto man. Tapos?
0: Di, ang muna gusto ko, mabagyo, kay para agod, matakna ko ang mga inaginay mo, bla.
1: Ay, hindi mayo. Ay, si ano namin mo ni man? Gusto mo bagyuhon sa mga tigilinit?
0: Olo.
1: Oo. Oh. Tapos, paano magbagyo kay...
0: Ako niya, wala ko ginapapate ang tao. Ang sakon lang niya, bla, na gusto ko lang niya nga makasurvive. Kaya tungod nga kung hindi na tumatak na sa 2027,
1: dumudamo
0: nga tao mapatay.
1: Berte, no? mga pilabi ka tao mapatay, abi kung di matapda ng init, di ba?
0: Ay, hindi lugnaw, no? Kay akong estimate, mga...

0: isa ka nasyon, halimbawa Pilipinas,
1: oh.
0: 120,000 na population be, sa Pilipinas be.
1: Ah.
0: Tungkol niya natin si Kobla, dumudawa mo patay.
1: Din may yung negosyo siyang pulinaryay, no? Na?
0: Eh, sa Amerika ganilo.
1: Aha.
0: Eh nga kunutod, ara sila sa Boston.
1: Boston?
0: Boston.
1: Ah, Boston, oh.
0: Boston, USA.
1: Aha.
0: Ang nga kunutod.
1: Aha.
0: Ara sila sa 0.75 degrees Celsius ang ice. Grabe nga ice.
1: Oo. Di...
0: Tungod sa ice.
1: Tungod sa ice, oh.
0: Nakapatay ang tao.
1: Nga, may ginamis klan nila whiskey.
0: Hindi. Ang oh. Ako nga pag-isindi.
1: Oh, sige.
0: Sa pag-upo lang yung nabatian. Mas said against pagid, kami nabatian pagid ko nga isa kabalita, ang nga tawag bala nga hurricane.
1: You know, hurricane,
0: no? Amor siyang tornado yung... na may kalayo atong natabubla sa Los Angeles, California. Nga sila kuno nga mga tao da, iban, wala da pati may Diyos.
1: Oh.
0: Tapos, ang nabuhi, at tubang nabuhi lang sa tunga-tunga sina sa lugar sa Los Angeles na nga nabuhi, sila lang.
1: Grabe, no? Di ano ni siya, Jefferson, mga ano ni siya, mochilingo, sini, ari na kita sa katapusan sa istorya sa tao sa kalibutan?
0: Wala pa man.
1: Away pa man.
0: Ang final gid.
1: Kulbaan ko ba?
0: Ara pa sa ang final gid yalo.
1: Oh, final.
0: Ara sa 2030 pa.
1: 2030 no rush.
0: Wa pa na ko gid ni mabalaan.
1: No? Ibaluah.
0: Ang kasuguan sa Ginoo.
1: Oh, ibaluah.
0: Tuman ko ba lang ni.
1: Oh.
0: Kay tungod nga akon do wala ba ko di ko on lo mo. Wala ko di ko on. Kay nga ang akon ang kasuguan lang sa Dios.
1: Oh.
0: Tinatuman ko lang, no?
1: Di ang pating paglibon mo siyang okoy, gusto na siyang Diyos?
0: Hindi man, no? Kaya kayo niya.
1: Basig isugo ka. Ah, Bible. Oh, si Bible.
0: Survivor.
1: Survivor, oh.
0: Subo, no?
1: Ah. So, inigani sa Iran, Simong, may suspitsa mga tao sa Iran nga ginagamita sila siyang weather manipulation nga klase siyang armas sa Amerika. Kay grabe to ang ano ni ang kainiton sa Iran sumong, no? Kalawing drought o kon tigilinit dito sa Iran, grabe. Tapos, may chimpo man kuno, ngang ila tong madaan ng dam, nga sobra 40 years na, nga dawala unod sa tubig, gulpi lang nag-awas. Di ini ang weather manipulator machine sa Amerika, ginahakop niya kunong galom kuno ka ginakuha sa Iran. Kamati ka na, Jefferson?
0: Olo. Kay ang ako yan, o.
1: Ah, ikaw, sige.
0: Sa totoo niya, istorya, damo ko din amigo,
1: ah.
0: Nga nabalana nila.
1: Nga?
0: Nga ang magadaog.
1: Oh?
0: Ang China. Kaya nga, gamba sila in the long run. Pero, balana nila. Pero, ang pangkot, hindi nila blan maka... Do, ano blan, tao blan nila do, hindi ko matindihan,
1: oh.
0: Na pakta nila. Pero, oh. Hindi nila bala makatag bala siyang bulig sa China na para makaprotect man sa China.
1: Ano man?
0: Galing kay ang mula galing kita.
1: Do, pati ako doon. Pati ako.
0: Ang mga tao.
1: Oo, sige.
0: Kung ano din lang sila bala nga katuyuan.
1: Oo.
0: Kaya balibang kita o mabas lang nga. Oo. Oh. Kagamay mo kay bigado lang ka.
1: Oo.
0: Muna-muna.
1: Hmm.
0: Isa, at tingala ko isa sa mga tao na wala kami may bulig.
1: Oh.
0: Kasalamat sa mga gani kaya panawag ko.
1: Oo, oh, rin nasa dyan.
0: Eh, tungkol, gusto ko sila mabuligan oh. sa kalutasan, sa oh. tanan, na makaduhi ang mga tao oh. tungkol sa init.
1: Mamayong ta, naman. Anong okay, imuon ta?
0: Eh, ang butsilingon ko bala, lo.
1: Oo, oh, anong butsilingon?
0: Ato bala inambal ko bala una-una, good best. Oh. Na inambal ko una-una, best.
1: Yeah.
0: Na duba man yung cellphone. Hindi man duba. Basta made in US. Basta mambal ka lang. I will need super typhoon signal number 10.
1: Di, mas mabagyo na yon?
0: Oh, no. Within 3 days.
1: Di natisningan mo na?
0: Oh, no.
1: Ha?
0: Student proven din, ano.
1: Natisningan mo na?
0: Or, kay San Gawali, pangulo. Damo-damo nga tao nagambal sa akin. Kuno nga ako, kuno buang.
1: Sino nagambal nga buang, guys? Ito, no? Si itudlo lang mula ito. Sino nga balaw?
0: Kay, ano?
1: Ah.
0: Para sila nga, kay Nua.
1: Kay Nua, ho.
0: Sila, nagaham. Si Nua, ya, isugo sa Diyos.
1: Ah.
0: Galing ang mga tao.
1: Oh.
0: Ang ambas ng tao siya.
1: Huh.
0: Ya buang ka.
1: Buang.
0: Hindi ka Diyos. Oh. Na maambal ka maanaw.
1: Oh.
0: Diba?
1: Oh.
0: Galing kay ang natingalahan ko.
1: Oh.
0: Pero amuna sa gali ang switch sang bagyo.
1: Switch, may switch dirile. Ano na siya nga switch? Main switch na siya kon.
0: Within 3 days sa salo.
1: Ang mahambal.
0: Within 3 days sa anti sa mag reflect ang ina sa nga mga bagyo.
1: Ma'am, basta sino lang pwede kambal?
0: Oo, pwede. Basta gamito lang nila ang pangalan ni Nua.
1: Ano ba sample? May manong maglawag, be? Nua, break, Nua mo na.
0: Hindi. Nang albawa, wala nang... Hindi, albawa, gawali ka.
1: Oh, wali ka.
0: Tapos mawali, gamito mo ngalan ni Nua. Pero wala mo sila ginapapate. Pero amuna sang sinyalis.
1: Sinyalis. Oh, sinyalis nga.
0: Sinyalis na.
1: Malibot ka o koy.
0: Tapos ano? Mabalataon niya, buang ka. Yan, ilain ka ulo. Diyan mo na bilang halimbawa. Na, within 3 days, mahugpa na din ang mga sarsari ng mga kalamidad, bagyo,
1: grabe na.
0: Linog, sarsari na.
1: Sakto na di person nung ginakulbaan. Nung ginakulbaan ko siyang inapagsugin mo. Mahambal ka lang siya guba ng cellphone. Ang cellphone nga... ang naghimo, Amerika, no? Super typhoon, mabagyo after 3 days. Ano nga, ano nga lang si cellphone naman? Garapon, ano?
0: Made in US.
1: Ha?
0: Made in US.
1: Ano nga cellphone, may sample, may ano nga lang na?
0: Isa na nung klase, basta made in US, makita mo dahil sa likod sa cellphone.
1: Cherry Mobile?
0: Basta may makita ka na made in US. Sa sari ng cellphone.
1: Ah, okay. Di na pa matunan mo na nga, nagambal ka nga matabagyo, nagbagyo ginman?
0: Kito mo, no?
1: Ha?
0: Dibla, nagulan sa Murcia, grabe nga ulan.
1: Ikaw to?
0: Amon, grabe nga ulan, lo.
1: Ikaw to nagpaulan?
0: Amon na gani ang balkulo, nga pasalamat ko gani sa mga listener mo, nga ibang damo-damo, da nga talamnan, nga... malan na, halos pwede na makuslan ilang natalamnan.
1: Oo.
0: Diyos mo, nalikay sila kay Tugod, nagrabing ulan.
1: Oo.
0: Dinsunod nila ang akong mga ginahimo. Nagpasalamat ko tungod sa ila.
1: Oo.
0: Nga ginatuma nila ang akong ginambal.
1: Oo. Nano ka na kapanyapon ka na?
0: Hindi
1: ako ka pa magkos na kulabay lang ako. Kapanyapon ko na, no?
0: Ula eh.
1: Pinaka-advance
0: kaya, no?
1: Nanong siyudad mo?
0: Nang Chicken Joy lang.
1: Ah, Chicken Joy. Oh. Eh, unta tinabi ka on Chicken Joy, ah.
0: Na, ako ya, Dilolo.
1: Ah, sige.
0: Nang, kung ako labi ang may... power
1: lang gito. May power ka man, di ba?
0: Hindi. Kung totoo, di lang nga may power,
1: gito. Oo, oh, may power. Sige, okay.
0: Galing sa lain na taagi.
1: Oo, oh, anong himuon mo kung may power ka?
0: Tungkol sa mga cellphone,
1: oh.
0: Kag mga, ang mga tao nga nagapate, kag nagatuman sa akong linahambal,
1: Oh.
0: Na hindi na sila kalandan niya na magamit pa drone para bunyagan ilang tanong.
1: Oh.
0: Para sa ilang mga negosyo.
1: Oh.
0: Sa ilang mga tuban lang ang mga negosyo.
1: Oh.
0: Ipabla, grabe. Si Samon din sa paglaom, may ara ko din nabalitaan sa grabe nga init. Tatlo pa lang din napatay. Ang edad, 34 pa lang.
1: Oo. Oh. Tiyak ko si Mo.
0: Karon, pambal ang pag-asa.
1: Oo.
0: Na hasta pa sa 2037.
1: Ang ano?
0: Ang muna nga ginatap na ko ang ilang mga panawagan na hindi ko gusto ina. Eh, damo-damo nga sa ako patay.
1: Ah, okay. Ho, ho, ho, ho. So, kung may power ka, anong imuon mo? Ay, idugon mong adlaw?
0: Hindi man lo, ah. Ang ako na yan, lo.
1: Ano man ano magali ng tipunon mong galong kang ihigtan? Kang para magulan?
0: Hindi man lo, ah. Ang magami na ang pagtawag ko, isa na rin sa mga material na bagay na makabulig sa ilang mga produkto na maka ano sila sa ilang
1: Di ba wala namin yun na Simong, ano Simong Domingo? Ambal na may sa cellphone mo mong bidin nyo, eh, mahulad kami si Merkulis magulan.
0: Ako na, no? Mayara ka dalo?
1: Hindi ka, Blan. Blan, ambal mo, tisingan mo na.
0: Si eh, Subong, nag-isa.
1: Pintraho na pa ko sa kanunduhan mo
0: niya. Subong, damon siya sa sari ng mga lugar di sa amun sa...
1: Kaya mo na gani ko eh. Dali lang si Blan Jefferson. Mahulad na, Blan, na si Merkulis, Blan. Ha? Maulat kami, ha? Maulat nun, mas Merkulis.
0: Galing, no?
1: Ay, why? Galing-galing, ha? Ano ka man na yung mayroon? Maulat na.
0: Kasi sa kasuguan niya sang Yusyalo, ang maghahambal sa akong buwag, amuna sa...
1: Ay. Hindi mo na pagsapako niya gaya lambas si buwag. Maulat na lang, mula Merkulis, mula? Para mabandun, anta ginambal mo? Oh, tapos?
0: Sige na, no. Eh, ako, no.
1: Merkulis, ha? Maulat kami ulan, ha?
0: Oo, oh, no.
1: Okay, sige,
0: promise,
1: sige.
0: Promise, no.
1: Oh, sige, promise, promise. Okay, bye-bye. Ay, Jirili. Planindog ang akon nga blaybo. Di mo ginayang programa tato ni Bla. We can talk anything and everything mo. Di mo niya gusto masturihan niya biya. Oh, okay lang na. May mo ginasikalibutan niya. Lagi lang igaw si Chicken Joy. No? Hello, hello. Good evening.
2: Sir,
1: Ginolo. Pahinayon na lang, ma'am, cellphone dan ang imo na radyo para hindi ka mag-feedback. Patya lang, anay, kung... Oo. Ga-feedback eh, ga-feedback. Oo. Palayo lang siya radyo.
2: Oo, sige. Sa ano, sa kaging nasa siya, nambot ka sang iyang, hindi na pangambal.
1: Mayong gabi, anay, sino ni?
2: Si Josie.
1: Ah, Josie. Anong plido mo, prot?
2: Ha,
1: pwede naman. Awa ko na yung prot. Josie prot ko ayaw. Josie, taga din ka day?
2: Lalota.
1: Nainom mo na?
2: Oo, nainom ko
1: sa. Ano na nainom mo, Josie?
2: Dito ay pabuk siya.
1: Lang katulog kanina siya sa raw. Sige, explicar, may explicar ano ang naging observasyon.
2: Lang katulog sa niya, wala sa raw. Ay, nag-predict sa hindi ampo.
1: Tapos?
2: Tapos lang nakainak sa niya.
1: Ano?
2: Kasi ang simple niya, wala sa ano sa raw ng
1: Midin US. Midin US? Oh, di Midin US.
2: Wala, nagro ka pa niya, punta.
1: Nakataba na ikaw ang Chicken Joy.
2: Oo, ganun. Namot, yes, namot.
1: Tawag siya na is flight of ideas, no?
2: Oo,
1: Ina bilang flight of ideas, damo nga nagagumon sa pamisaron niya nga mga ideya. Nga wala, kung kaisang taon mo, do, hindi siya applicable, doable, kag-realistic. Damo na siyang flights of ideas. Oo. Eh, balon mo ganit, silpon mo nga silpon tayo po, damo ulan ganit after 3 days.
2: Ano ba kalko to ganit, amo to mo silpon, kami din nyo eh.
1: Mahulat kaya Merkulis, maulan ah.
2: Oo, ganun siya maulat ko na. Sa Wednesday.
1: Oo, nag-promise ito siya.
2: Oo, ganun siya. Mano ko siya naman.
1: Okay.
2: Hindi, it's not get over. Sinakalamban, ba na sila? Tingnan niyo na mga ambalan.
1: Tamo gamba ko lang siya muang. Tindi mo siya muang.
2: Alam ay sakaroon niya sa iya. Oo.
1: Ganyan
2: lang ko rato sa iya.
1: Oo, ganyan ba? Sige lang. Importante, ginom siya matis siya.
2: Oo, ganyan.
1: Bye-bye, Jo.
2: Bye-bye, Jo. Thank you. Good evening.
1: Okay, gusto lang siya ma-express naman si Josie Prot. Pero angot sina mga kabiyanan. May ibabati ko sa inyo. Nalilaki ginapangita ko pa. Ngayon itawag nila ning weather manipulation. Nga ang NASA, may-ari ini siyang dokumentary nga ginatun-an nila ang weather manipulation. Kaginasuspetsahan subong siyang Iran. Naging gamitan sila sa ining weather manipulation siyang Amerika. Kay during siyang Vietnam War, ginggamit ni nila sa gira batok sa mga bitkong la. Nga para hindi makagiho mayo ang bitkong. Ang ginatawag nila ning cloud seeding la. Ang pagmanipular sa mga galong nga para magulan. Para maguba ang mga alagyan kay kung ano ang mga ginabuhat sa mga Vietnamese. Kay gira batok Amerika mo. So gingamitan ini nga klase siyang armas nga sige ulanon nga lawig hasta magbalaha dirili. Kay ang mga bitkog nagapanago sa mga tunnel. Kag amo ini ang gingkaperdihan sa Amerika. Kay tungod nga way nila mantisipar nga ang mga Vietnam galiya may tunnel sila gapanago sa tunnel. Kag dito sila yan gahukmong. Kag ginaabusan nila ang mga Amerikano nga nag-aagi sa mga kagubatan. Dito ginayawan ang Amerikano hasta nag untat na lang sila away sa Vietcong. Tiging gamitan nila siyang weather manipulation ining cloud seeding la. Nga sige lang inulan, ha? Lawing inulan. Ariho, amo ni sumong ang ipabati ko sa inyo makadali. Kagagawan ng Amerika at Israel ang tagtuyo sa Iran. Oh, amo ni ginibra nila ho. Sang amo to nga chimpo nga do grabe galing halit sining weather manipulation. Do may nagpirmahan na dili nga indi ni pagamiton mintras tangto kitungod sang pwede nga ikahalit ya. So do sekreto ang suspetsa sa Iran. Nga tuman nga kainit sa ila kag gabi naman ang sitwasyon dito. Basi ginagamitan na sila sang Amerika sang secret weapon. Nga amo ining weather manipulation. Aton abi kadali pamatian lang no. Okay abi, abi.
3: Sinabotahe ba ng Amerika at Israel ang weather ng Iran? Imagine mo ang Pinas na naging disyerto? Possible ba 'yun? Iyan daw ang ginawa ng kalabang bansa sa Iran. Nagkaroon sila ng extreme drought.
4: May mga balita pa nga na kailangan na nilang ilikas ang milyon-milyong tao mula sa Tehran dahil literal na nauubusan na sila ng tubig. Di may theory nga na ang mga super typhoon na dumaan sa Pilipinas ay gawa rin ng weather manipulation technology?
3: Over the past few weeks, nakita natin itong mga footages na to. Bumaha sa mga disyerto ng Iran. Umabot sa 100% capacity ang mga dam nila na matagal ng tuyot. It's a miracle, right? Well, baka hindi siya miracle. Baka geopolitics ito. Ayon sa mga Iranian experts at media, hindi daw aksidente ang drought nila. Sinasabi nila na sa nakalipas na apat na dekada, the United States and Israel have been manipulating the weather. Ninanakaw daw nila ang mga ulap. I know, pero bago tayo manghusga, let's look at the map and look at the history.
1: Okay, ginakawat nila ang mga mapa, ano galit nila yung mga galom. So, magkaka-K5, no? Nakita ko ni ang ining ginatawag nila ni nga harp, no? Isa ka H-E-R-R-P, if I'm not mistaken, no? I-check lang abi, double-check lang sa YouTube din nila. Ining harp, isa naman ini kaklase siyang frequency nga pwede niya matrigger ang tectonic plates, mga magma, nga mag mag-activate bla kag maglinog bla. Kiti ang aton nga kontinente nagatungtong ni siya magma mo. O, siya magma. Ti in certain point siyang frequency nga mag-react, no? Ang magma sa dalom. So pwede nila tayugon ang mga kontinente siyang kontra nila. Pero ginabawal ni nga klase siyang technology dirili. May ara man nga amoning weather manipulation, isa na ida ka best example is cloud seeding. Nga tuman kainit, ang mga galom ginamanipular siyang chemicals. Kaya para mag, ang mga panganod, magalom siya kag maulan, kag matupa sa malang ang mga duta nga tugas ang grabe nga init, no? Weather modification. Ginamodified nila ang klima. So, ang natural order siyang aton nga weather system, ginaintrahan na sa mga scientists, dirili. Pwede na sila makaobra siyang hurricane. Pwede na sila kaobra siyang typhoon. Kag pwede na sila kaobra siyang kilat. Grabe. Playing Like Gods ang title siyang dokumentary nga makita ninyo sa YouTube, no? Kag ina iya, project siyang NASA, isa ka ahensya siyang gobyerno siyang Amerika. Weather warfare ang ina ng mga klase ng mga armas, no? Hindi yan nagalupok, kundi pwede yan bahaon ang lugar ng malumos ang mga kontra. Pwede yan initon ang ina ng lugar. Wala ulan, drought na. Kag mag-apekto ina sa kontra. Wala lupok, ha? Pwede man nga grabe ang hurricane dira nga lugar. Kay manipular na nilang klima mo, ang weather. So, ang motoguro ginanamin ni Jefferson. Gamay amo inaga klase nga proyekto ang Amerika. Pro sa cellphone, mahambar ka nga super typhoon, mapatidis mo wala. Why na yayas ni persona? Project sister ginman na inaga mga klase nga mga proyekto, no? Tungod sa kalaman sa taon, nalabot din na mo. Kaga inag-best example, ginayang cloud seeding, di ba? Kahit sakon pagkabating, ginabutangan daw asina. Kag isa pag ginag-klase siyang chemicals na kung ano na siya, kang inang panganod, magangalom, kang matupa siya, nga daulan gin siya, kag ulan gin siya, no? So, hindi man na imposible sa subong panyimpo, mga ka-K5. Kay halos tanan daw ginaintrahan naman siyang tao subong eh. Kay galing tiiniya ang gindesign siyang Diyos para sa aton. Kay ginaintervinar na siyang tao. No, oy, taka, wala ba si mangaking ning Diyos sa obra nila ni? Ginagamit nila as weapon. Nga kung i-excite nila itong mga vulkan sa dalom sa dagat, dirili, maglupok ang mga vulkan sa dalom sa dagat, pwede maka-create siyang tsunami. Kag ang tsunami, iti siyempre taas na yung abalon nga mga pakadto sa dalampasigan kung sa Tagalig pa. Ang kurto biya na yung magyan, sina yung abalon niya, wash out ginaya. So kung magnilupok ang mga vulkan underwater, nako ang tiyansa nga kahalitan, gid kag peligroso katama ina. Kay kung ano kadamo ang mga vulkan sa duta, mas doble ang kadamoon sa mga vulkan gayara sa dalom sa dagat. Sa kagapon din naglupok ay ning Mayon Volcano, di ba? Di grabe ito sumong ang ilan itong ashfall. Ang ashfall, tapos plus pagit sa mga debris, no? I think may aran na state of emergency o calamity dito somewhere in a portion nga kung sa diin, apiktado git sang the most, no? Sining vulkan ka mayon nga naglupok. Dari sa ato niya mayo ganiya kay do gasungaw-sungaw siya, no? Ang vulkan ka laon niya do matyagan ko do gulpyada ng iya yung lupok kang kusog mula. Do ara sa apocalypse nga pelikula mo. Gang taong ga dinalagan samtang sa likod nagalukot-lukot ng mga galom nga nagakamang sa duta mula. Do amo na kalimbawa mula sa sini nga apocalypse, no? Abi matian ta kadali, abe, matian ta.
5: Hindi lang usok to. Ito yung isa sa pinakadelikadong galaw ng vulkan. Sa Mayon Volcano, nahuli sa timelapse ang isang pyroclastic glow. Tumagal ng 7 minutes, umabot ng 2.5 kilometers mula sa summit, at nagbuga ng ash cloud na lampas 1 kilometer ang taas. Wow! Mainit, mabilis, nakamamatay. At hindi lang yan. Sa Mount Kanlaon, may ash emission din na nagsimula ng 1:25 p.m. kanina. Umabot sa 700 meters ang taas ng abo bago ito inanod ng hangin pa-west-southwest. Ayon mismo yan sa DOST box. Alert level 3 sa Mayon, alert level 2 sa Kanlaon. Hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero pwede tayong maging handa. Stay safe, stay informed, kasi minsan, isang minuto lang, pwedeng magbago ang lahat.
1: Grabe, no? Konektado ni ang Kanlaon, kag Mayon, kag halos tanang, ining mga bulusa, no? Mga active volcano sa Pilipinas, nag-inangutay ni sa dalom sa duta mo. Tiyan mo ni Guroy siya ni nag-react ang aton ng mga vulkan tungod sa kainiton sa klima. Delikado para sa tao. Damo siya mga pananom nagkalaguba dito. Pero kung imo siya mahon bilang ang kalibutan naton, planeta naton is the only place we can live. Amula ning lugar nga pwede tayo maka-istarab eh. Do, mayon is aton planeta. Galing halit lang sa aton, kag sa aton nga mga pananom. Pero sa suma, total, bilang wala ta choice, kag wala man ta iba nga siluhan nga planeta nga pwede tayo maka-istar bilang tao, abi. Eh, mayon ni sa aton nga planeta kay tungod nga ginabalansiya ang iya kabuhi. Ginabulong yang lawas siya tungod nga damage nang sa malawing nga panahon sa kahalitan man kagagawan man ng tao ah. Apektado ang balansi siyang nature. So nagabuling ang ining aton nga kalibutan nga i-repair yang iya ko galingon bla. So kabay pa hindi lagid mag-totally outburst o kung mag-nilupok, hindi nga siya grabe. Kag atong yasya Amerika ng mga proyekto, I don't know kung ginatanaw na inaga posibilidad ng paggagamiton ni Lajirili. Sininggiran eh. Pero ginabawalan na inaga gamiton after sa paggira sa Vietnam eh. Nung ginpirmahan na ina nga wala sa may kagamit sa ginagtawag modern o kung weather modification program nga parang paggamiton armas sa kunano man nga gera. Kung sige gyapon niya Amerika experiment, gina-perfect nilang kilat bla. Yung kilat is produkto iniya sa init kagabugnaw nga hangin nga nagasinugot anay sa atmosphere naton sa aton kahawaan. So every time that happens ining pagsugat anay kag pagmix kla sang cold kag hot air no nagaproduce ini sang thunderstorms kag lightning. Nagahimo siya naguob dirili kag nagapangilad kag posible nga magaulan. Amo ina ang ginatun-an sang Amerika subong kay ining pagpagalom kag papaulan na do almost perfect na nila. Galing kung gamito na nila, sino may masaway sa Amerika man? Sino ma-super sa Amerika? Sino ma-hamba sa Amerika nga hindi na pwede? Base yung mga alien yun rin, no? Joke yan. Tawag ka mo sa ato na hotline na 0928-611-2263. Mayong gabida sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa imamailan, kindi man senta now. Tawag ko di lolo, wala ko kwarta. Hindi ano magtawag, di man siya. Wala ka kwarta? Tawagin ang silpon mo nga mga bagihonda. Okay. May gabinan din man siya yung tanah, sang imamailan. Tanahan ka siya kina atron from K5 News FM La Carlota. K5 News FM Kabankalan, Hinigaran, mayong gabi sa inyo na. Sa mga suki natin from K5 News FM Sipalay kag Hinumaan, K5 News FM Kanlaon, K5 News FM Rojas Capiz, hello. K5 News FM, diri sa may Victorias, kadi sa gayag ang Escalante, mayong gabi. Ari si Jefferson, nagbalik, ipos ka mo yun, wali lang. Hello, Jefferson?
6: Yeah.
1: Nang lupa ba silang ko lang? Jefferson, hello. Utod-utod ka to? Utod-utod ka? Oo. Sige, mati kami si mo ha, okay. Ang aparador, paigan.
0: Yelo?
1: Yes, Tata Impression.
0: Why pa nagdira sa Middle East? Wala pa na nagdira sa Middle East. Nauna na ang bansang India.
1: Ano na?
0: Ang katao ang ginpadala sa hospital sa India. Amon sa Nipa virus.
1: Deka, deka. Ano ni?
0: Wala pa pala nagdira sa Middle East.
1: Ah?
0: Nauna na ang bansang India.
1: Ha?
0: Hasta subong, wala ginabalita ang India.
1: Nga, galibod, alope.
0: Amo na salo ang talaisipan, basta sa dapat tani, basta mag-away ang mga kadlagkuan ng bansa, kagaya doon sa unahan mo, ay Duterte. Nag-lockdown, March 15, 2020.
1: Ganyan na kandali na kayo ginatirada kasi may Ross ka tingog mo. Abe, pwesto mayo kay para matiyan na klarong imo nga panay sayon, be. Ano tong India to nga na gano to, hindi kami kay chinding.
0: Ang India to lo, isang to yung katao ang nagdala sa isa ka virus.
1: Isa lang kami lang meron sa dalaya, hindi naging mutang, bulsaya.
0: Isa lang niya katao.
1: Ah.
0: Ang muna subong na akong inalantaw na isa sa mga palaisipan na naging maalam na din ang China.
1: Nga, nagkanto sa China kay Indian Destorianta?
0: Hindi, tungod lang ang mga armas na pagi na sa China mo.
1: Din, halin?
0: Tungod sa mga virus eh.
1: Ha?
0: Kaya subong, wala ginabalita, maging palaisipan sa aton, kag hindi na natumabalaan, na kung sino ang mabilin sa ining mga inadlaw. Kaya 2030 patani, kita mabalik.
1: Ha? Babalik siya din.
0: Abot sila nga bala, kung i-lockdown din ni Bongo Marcos, ilay nga Marso, sa 2030 na mabalik.
1: I-lockdown niya nga, i-lockdown niya.
0: Kaya galing, di hindi natin, amun na gani nga, ang wala sa kuno gapati, na wala kuno virus.
1: Di nga ma-lockdown ka, wala man virus, di mula, kaya kung i-lockdown na karoon, paano ka kalibod, sang imun ang chukoy na.
0: Ano mo na gano'n, ang tanan subungan nagkakabuhi sa kalibutan, may mission pa ang Diyos para sa tanan ng mga taong nagkakabuhi. Kaya ako yung ginalantaw
1: na
0: si Elon Musk.
1: Si Elon Musk naman?
0: Si Elon Musk ni. Nga siya ni ang billionaryo sa Amerika nga nag-ubra sa mga spaceship pagkato sa Mars. Siya man nag-ubra sa mga robot na panggira.
1: Do siya man ni Kuro. Hindi ni siya nag-ubra sa magic sarap? Ay, di man.
0: Amo na sa nga ginabati po sa sang taga-Europe. Nga anong plano mo sa mga tao? Galing sa batya ko, no?
1: Ano ko, no?
0: Ang mga robot among padamuon.
1: Ha?
0: Hindi sa mga tao. Okay, bravo.
1: Nagsulay ka ginagrosini tayo na.
0: Hindi ba na? Kaya bala mo, ang kasuguan ng Diyos, ang kailan ko no, nga ako nabalaan, isugid ko na daan, kayaan, 2030 mo. Why ta mabalaan kung sino mabuhay sa 2030?
1: Pikanta! Pikanta!
0: Kasi hindi na ito mabalaan, bro. Subong, pala nga nag-a-istorya pala ta, ako niya lo, ang kasuguan sa Diyos, ginaano ko na nadaan lo. Kaya ako, gusto ko na maluwas ang tanan. Ako yan, kaya ko isakripisyo ang kabuhi ko.
1: Oh.
0: Para sa mga Pilipino.
1: Tama na, tama na. Sakto na to si Rizal ang nagpatiro sa Lunita. Tama na, hindi magdungangi. Sakto na lang yung persona. Kalma lang, Bla. Paula, na lang, Bla, si Mercoles, Bla, kang tawag ka din.
0: Sana ko, hello. Ewan mo na yun na huwag tuliwat.
1: Ah.
0: May tungod lang gusto ko. May time mo. May time. Nga wala sa may kapanawag mo. Kundi ako lang ang time nga makapanawag.
1: Oh.
0: Kaya gusto ko ipabati sa tanan sa mga nagpamati.
1: Oh. Oh.
0: Sa aton na...
1: Pero wala mo man sila, depression, wala mo man sila ginapapati?
0: Ano?
1: Wala mo man sila ginapapati sa ginambal mo?
0: Amo na ganilo.
1: Ano?
0: Ang halimbawa sa nga akong istorya, lo, so pares sila kay Noah.
1: Nga, nagkanto naman na kay Noah, halin na siya dyan, nagkanto sa China, sa Amerika, tapos kay Elon Musk, nagkabunta kay Noah.
0: Hindi naman ko ba, lo? Kaya ang history ni Noah, wala nagpating tao mo.
1: Okay na rin.
0: Pero ako ya, wala ko ginapapating tao. Pero ang ako lang
1: di
0: ya,
1: nagang...
0: mapating sila sa hindi, ang kaluwasan, yung hambal ko na.
1: Paano may mag... Hindi na kaluwasan na?
0: Amo na eh, ang akong hambal.
1: Ano namin maluwas magirang tao? Mapatagi ng tao yung talan sa ulihi? Pundi lang ang naisip mo?
0: Amo na pala iban na naghahambal sila ko nung na wala sila ko nung may mo.
1: Oo. Oh. Te?
0: Gidla?
1: Oo. Oh.
0: Di, pero mabal ang pag-asa nga super...
1: Ganun ang pag-asa naman sa nagagawin. Okay, takto na lang yung persona. Kaya daw mag-commercial. Ang na-explicar mo, na-explicar mo na gina. Okay?
0: Oo.
1: Sige, sige, sige. Daso naman, mahulan ko yung Merkoles, mahulan mo, ha?
0: Sige lang.
1: Okay, sige, sige. Mayo, magkabuot. Malaki di persona. Wala mo siya gamo istorya. Nag-istorya lang siya siyang iya. Gusto niya istorya. May nanda siya. Hello, good evening.
6: Hello?
1: Yes, mayong gabi, sir. Sino ni?
6: Napulunyo, lo?
1: Oo, oh, aripagin ang isa. Napulunyo na sa dyan eh. Toto Bulonyo, yes sir, ano nainom mo na?
6: Nainom ko nga may tequila.
1: Oh, ano yung imo dalada? Anong imo istorya ya?
6: Ang istorya ko no, subong na abot ang ulan.
1: Nagabot ng ulan?
6: Ulo?
1: Ate, sige, sige. Ate, okay mo mo lang na? Sige, okay, no, okay, no.
6: Ano po eh?
1: Gatingil lang yung... Utod-utod ka, tawag lang balik ka. Lain siyang igo, siyang init niya rin eh. Hindi ko lang... Grabing igo, siyang init, mga kakipay. Oo ba, Jesus Maria, oo, oo. O, ini nga bahin na, mga pilang tanay, bla. Kapitan ni Taste Coffee Mix, ha? Tawag ka mo nung idugay, ha? Tawag ka mo nung idugay kay makomersyal ko, ha? Naining ang bahay na dulo na sa ato sa kampiyon nga kape. Ano man nga oras, ano man nga tsimpo, basta kape ka ni DTS Coffee Mix naming sabor, naming kaginalimpiyuhan niya nga atong sistema, naming arias, banyo, kagayong pangihi mo ka nami. Kagdulay ang mga sulab sa sulok-sulok ang mga asid-asid ato. Dugay kagutomon, alerto ikaw with, siyempre, naming imo kondisyon sa lawas mo. Kagpotiktado ka sang super antioxidant nga halin sa tubo. The next time magkapi kita, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
7: K-5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Payo. D3. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya basin tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sumud ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
15: May nagkain nga indigin na aguantahan kung nag-atake. Lakot sila over-fatigue na sa school work, over-stress sa problema. Matilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako sang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong maayo na agit ang palasak ko kag adlaw-adlaw ko inyong ginasumayan.
16: Pinoy Squalene Capsule.
17: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
18: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down! Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: Ikaw ba'y nasaktan?
25: Naintuan nila ko sa nobya ko.
24: At di mo alam ang gagawin.
26: Ano ang himuon ko?
24: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Okay, kinanglagi natin mga habon at lodla kung nagapaligo kita eh. Hindi man pwede nga puro tubig lang. Now, isa sa importante sa mga habon na dapat natin gigamito din yung DTX Beauty Soap ho. Kabukal nga habon, kaginapatay agad ang mga kagaw. Ginakakasya mga oil kag mga dead skin sa aton panit ho. Ang mga yabok ginalimpyuhan niya gid ang aton panit sang yabok ni. So mabukal siya pero hapos bulawan. Ang bukal niya ay sa ilong musibang nga bahin sa lawas mo. Sige siya kaya pun bukal. Kag tapos pamatsyag mo tapos paligo ng prisko kagidla. Kasubong kakapaang sang chimpo na tonti buwas 40 degrees Celsius naman. Ang forecasted na heat index na ton paang inakatama. Pero kung nagahabon ka lang sa DTX Beauty Shop, kaprisko lang niya matyagan mo ah. Kagway labon sinatanan nga baho sa lawas mo, kakas dirili o. Kag nagapanami sa aton panit, nagapagwapa, kag nagapagwapo sa aton ni. Ginahipid yung guya naton, ginakakas yung mga extra nga mga oil. Ang mga itom-itom, pikas-pikas, dolaon niya, mga alap-up. Kaya mga wrinkles sa may mga senior citizen na ito, hindi nahil mo noon ah. Kaya mga yaya nga panit amat-amat, ganagahugot liwat. Namigid kidasig sa magpaputi, kagsubong, na grabing chimpo naton, init naton, kag hindi ginaton maibitan nga makasulay, kitamis kang makadali. Kung nag-DTX Beauty Shop kita, hindi takamatsyag na yun sa sakit

0: siyang init black. Kindo may payong siya may aras sa siyang sunblock layaw. So kinagla na ton sa Bilonga Pamilya habon, DTX Beauty Shop ha. Saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store. Araban sa tanan nga The Generics Pharmacy. Sa inyo nga may lugar na magkutalang ha, DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order ini sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala siyang bayad. Okay, hindi nga bahin malodoloman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ang asthma, ang hapo, isa ini ka allergy, dili nag-inflame ang aton nga air passage dari yabla. Alagyan sang hangin nato nagahalabog na suway. Nagagamay ang alagyan sang hangin nga nagasupply sa aton lawas. So ang tendency kung may asthma ka, ma... No, ginalaot mong paginhawa mo para makahaklo ka more oxygen to compensate, no? Sa kinanglan sa lawas naton tunga sa paghabok sa alagyan sa aton nga sang hangin abi. Tungod siyang ang mga allergens. So, Dr. Pinoy, ginapakupo siyang nag-inflame ang nagabalanog. Ginatap na iyang allergy, jirili. So, in other words, ang imuyang hapo o asma, amat-amat maumpawan, kag-ariglahon nila sa Dr. Pinoy, hasta ikaw maumpawan. Aprobado siyang BFAD. It's all natural. Wala overdose, wala siyang side effect. Limpyuhan niyang kidney na ton siyang Dr. Pinoy. Every day, sa matag-adlaw, bisang kakatulog tang kidney ta nagatrabaho eh. Amo ni siyang salaan siyang lawas tam lagi na sala yung dugo lang na limpyuhan niya. Di tanan nga mga higko na yung ara sa dugo nagakabilin sa katon kidney. So, ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy ang kidney na ton. Kaginakondisyon niya nga hindi maglain ang kidney ta. So, pating dugo ta ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Ginakupos niya ang mga inflammation sa atong lawas. Kaginatunaw niya matamat ining mga barang ang mga kolesterol sa atong nga mga ugat, dirili, para magkaagiligwa ang atong dugo. So, sa hindi nga bagay, malikawan mong high blood pressure, stroke o kung heart attack kung adlaw-adlaw ka nagainom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa damo siya mong ginaminopos, dirili? Sa ginaminopos, dati siyempre kung kisya do hormonal imbalance pagin ang igo, da. So may mga mood swing na ginatawag, may mga bagay nga daw hindi mo maintindihan nga namatsagan mo kung gaminopos ka. So, Dr. Pinoy, ariglaho na sa Dr. Pinoy ang imo yung menopausal nga ginamatsag abi, no? Kag kung ginabalansi ang hormones maliwat, jirili, ginapakalma ikaw. Kag kung may depression ka, ang Dr. Pinoy nag-release sa isa ka hormones sa lawas naton, ining happy hormones. Nga para nga mauntat ang imo nga depression. Sumungman sa mga babae nga may problema sa ilayang monthly period, no? May ara dysmenorrhea, may ara irregular menstruation, ginakorek ina siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Karon ini naman ang nagakiang-kiang kag nagakuriit tungod sa kasakit sa mga joints, ha? Tugas ang uric acid nagabanog ang aton nga gout arthritis. So kung Dr. Pinoy ang inumon mo, eh ginakupos siyang banog. Ginadula yang ngot-ngot sang imo arthritis. Kag ginatunaw ya ang gikabagdanan sang imo gout arthritis, uric acid, ginatunaw ya. Kang pinakadabes pagi, kaginarepair yung dirili ang mga tais nga mga joints. mga tulaan na sa aton nga mga joints bla, ginabalik siya sa liwat. Ginaplastar sa Dr. Pinoy ang mga tais. Grabing Dr. Pinoy, nag-aaway ba niya sa mga early stage sang cancer? May mga leukemia maulumpawan? May mga problema sa ilayang tawag sini? Sa ila corazon, heart ailments, no? The best dang Dr. Pinoy. Himo ini siya shark liver oil. Dasig lang siya i-absorb sang lawas tungod oil-based siya. Kag soft gel siya blan. Katulad siya kilala kong security guard nga hindi niya kalaon kung may kawatan. Kaya tungod nga na makamang na lang siya siyang arthritis, siya blan. Kulting arthritis, pagkamangon ka siyang arthritis. Di, nalikamo siya sa akon, no? Gitagaan ko sa siyang isa kagig ka banig siyang Dr. Pinoy, singko inom ka duwak bilog, boss inom ka naman. So sinanggab duty siya, nagapungko lang siya, kag kumangihi siya dirili, daw makamang siya makanto siya. Pero pagkadasyon nga gabi, mayo nang lakat-lakat, nagpasalamat ni siya, nga lo, ano itong ginhatang mo sa akin man? Hindi ko ito masaha lang, Dr. Pinoy na. Deperti kay piktibo, nagtumar ko duwak bilog, nadula na yon ang ginamatsyag ko. Sikot yung sigihon mo na inom, kay parang hindi na magbalik ang anemotritis. Tikaluyan, dirili, ay gajaging na gani. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, magkaka-K5, mayog hindi siya nga as your daily food supplement. No? Pwede mo siya adlaw-adlawon, inom. Bisan isa lang o kunduha. Tungod parang masuplayan ang lawas tasang kakulangan sang aton nga mga nutrisyon sa halin sa pagkaon naton. Okay, ara lang sa tanan nga mga butika na sa bahin sa Kabankalan, Sumuman, San Enrique, Pontevedra, Dulid. Ara lang lang Dr. Pinoy sa inyo na ang mga butika sa La Carlota, Morsia, Talisa, Ibi Magalona, Victorias. Halos tanan nga mga banwa kagasyudaran din nga mga butika. May ara gid Dr. Pinoy. Bilog nga Negros kag bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, kung may ara ka mo na opinion o kung komentaryo parte sa mga balita kang mga issues, tawag ka mo sa ating hotline at 0928-611-2263 kag 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening Jay Lolo kag Jerry Lee. Okay lang magpanutod ang amon tupad balay. Bisan may hapo ang akon nga po, J. Lolo.
1: Ay, hindi na pwede.
0: Dire sa syudad sa Bacolod, hindi na pwede. Kaya mga city ordinance kita, may mga layita da. Hindi ka pwede ka panutod. Kaya isa na da karason, tiya mo na asardos, Blanc. Asardos sa aton nga mga pumuluyo sa palibon. So, pwede ka na kareklamo. Mayuhan lang ang pag-istorya, no? Pangabay lang ang mga bake. Bukon wala, giti, mangayok ka siyang assistant sa barangay. Eh. Picturan mo o konbidyohan mo ang tutod ng mga basura na o kung ano ba na, kag ginatutdan niya, kag ihimuon mo siya as evidence ang imong reklamo para hindi siya makapamalibad. Dali lang kay may cooler kita, Jerile.
2: Yes, no.
0: Hello? Ay, kalbo. Oh, sure, kalbo. Na naman. Hello, good evening. Hello? Mayong gabi.
3: Kapulong yun, nilo?
0: Oo, oh, nag-autod-autod kagina.
3: Kasi ako po salamat ngayon ko lang, nag-abot ulan, di. Kasugura siguro ka, ano, hello?
0: Ha?
3: Kasugura ako kainit.
0: Ah, nag-abot ng ulan? Nag-ulan siya muna sa inyo?
3: Oo, nag-ulan din, no?
0: Ati, very good. Ting mga pananom mo na bunyagan, eh, no?
3: Oo, pati ilamon, Loy. Siya mga sapat, lo.
0: Ate, okay, okay. Basiya mo na to, gurong ipiktos ng silpon, gurong ng iji person.
3: Ano mo, ano mo, ate, lo? Ano to, lo?
0: Ah, imo yan ano ang imo ng topiko na napulon nyo?
3: Ang topiko ko, lo, mo yung lo, te. Ito na mga maagi, apong gusto nina, sabong luwaw.
0: Di mo na ganing malita. Simong ang nasa simana, Merkulis, dumasaka naman ang presyo sa krudo kang gasolina.
3: Wag mo ba? Yan, may bike ka lang. Huwag ka dyan, lo.
0: May bike? At yung gusto pwede man?
3: Wag mo ba? Man, lo.
0: Oh, no, hindi na ni Guru yung mampawan. No, tinuig pa ni Guru mampawan ni kay kasama niya sa gira nila na.
3: Wag man, lo.
0: Nga, pwede man. Pwede gilang na yun ila pabaratuho ni na nga, ano, sobra-sobra ganyang ilang presyon na.
3: Ganyan, hindi na katong kwarta nga luman sa gira, lo?
0: At yung laban-laban, gini?
3: Hindi, lay man sa gira, lo? Lay man di tatong, lo?
0: Di galing ka ti, siyempre, piktado kita because ang oil nagasaka ang presyon mo. Oh?
3: Wow.
0: Mahyutani ko may ari tadi yung oil nga aton niya yaw nga krudo niya nga ginakwaan niya nga misyan mag-inano pato sila kaya may ari matang supply.
3: Swabi na nga.
0: Ina mo lang parihas mo lang pulon nyo siyang may kubo mo lang misyan magminahal ng talong na sa tindahan na kung mga okra na kung may mananom ka sa balay mo yan kung hindi ka piktado kaya may poksiyon kaya sa imo hardin. Amo mo na tani malaya nga kinaglano ni siya nga ton niya nga mga pumuloyo iningatong mga gasolina kagrudon eh nga why not abi nga dati yung matutok niya siya nga dati matutok nga kundi hindi sa party sa Pilipinas ang may madamo nga supply sa krudo hindi kay wala untad nga di matihay kagay nakusaray di lang sino kawatan nga palarihas ilang kamutanan. Ha?
3: Handa lang guro kawatan lo, hindi kita.
0: Gani, gani, that's why gani ang mga politiko. Tabla, tani mo ning ilatunan kay Gasafer ang pumulo. Yung public service man na yan, di bala?
3: Tugani lo.
0: Oh, tiyan mo na tayo dapat yung pangitao nila. Tugani itong turugban doon sa somewhere in Mindanao. Hindi na matugban sa karamaw kay tungon nagkalayo na ang tubig dito kay yung mga pa nagsaka na pa yung babaw gatong eh. Amo na tami na i-explore kag itunan kung pwede na magamit nga krudo na sa mga salakyan. Hindi ka pa rin ito magdepende sa ibang nasyon, wala. No, siya mo totoo pulon nyo, be?
3: O, lang siya nga ako nalo, sanguna lo, bati ko lo, di ba na sanguna lo. May arang asakyan nga pwede tunguhan tubig. Di ka tulong, natula, tulong ako.
0: Ambot, may ko yung tago ya. Why ko yung tago, ipahibang dahil mukha ko niyo. Ate, wala to ni... May ara ginaya, no? Kay ang tubig, karon i-explicar ko na, kay ang tubig, abundant mo kamalukang hindi nila magamit inang tubig. Gagatong because hindi nila makontrolar, no? Kaya bisan din ka lang ang gripo, may tubig mo. Sa inyo balay, may tubig. Pero kung oil o kung gasolina, kung krudo, kontrolado nila kay wala sang kapasidad ang individual nga magkalis ang oil ka magproseso. So, wala nila ginapustro ina nga pwede gamiton gatong ang tubig sa salakyan. Tungod hindi nila mamanipular ang merkado. Nakuha ni mo, totoo po lang niyo?
3: Polo, pwede. Gani mo na pwede. Pwede mag-aamdag kita lo kung muna ng dato lo.
0: Anong namual mo man?
3: Mag-aamdag kita. Iti simple do. Pilipino mo ito lagi mo. At ang tawag na ang flak yan. Pag one to
0: three. Oh, correct. Nakainbinto na ito si Isaka Pinoy ito. Tapos why gani, maguba ang control nila kasi siyempre hindi magsugot na yung mga lagko nga negosyante ka mga kapitalista nga hindi nila makontrola ang merkado o kung ang maliligyaan sa mga produkto. So wala nilang intertinag o kung ginpapundo na nila kay maguba ang ilang sistema sa pagmanipular kay pagkontrolar. Okay, di sige to double niyo.
3: Wala daw ni kita galingit lo.
0: Ha?
3: Ang daw ni kita galingit sa tala kita dadang aram na Pilipino.
0: Mano?
3: Ang daw ni kita galingit, siyempre kita ang aram na Pilipino, kita pa nag-down.
0: Gani man, sige lang, up lang po na.
3: O sige lo, nainom na lo.
0: Nainom ko na ikaw ya.
3: Nainom mo lo.
0: Ati sige. Ati. Thank you, thank you. Pwede ka na yung ginamahal ni Toto Polonyo, ang tubig. Pirmi na ni na itong ginaistoryahan. Kay man ang tubig, isi yung atomic symbol sinaya is H2O. Lagi natundo na sa itong skulahan. Ano ang atomic symbol o kung scientific sa periodic table of elements, wala na ang tubig is H2O. Ano ang H? Ang H is hydrogen. Ang O is oxygen. Di siyang World War II, mga kakipab. Istoryahan na ka mong kadali. Kapamati man si Mong Shimigo na ton, Pipito Lim, no? Sir, mayong gabi na si mo, kaabot ni si Sir Pipito siyang World War II mo. Kagsigi ni siya gamit sa mga produkto ni Dr. Mel. Subong nangumpra naman sa kagina sa klinik ni Dr. Mel si Sir Pipito Lim, no? Sang mga paborito yung mga suplemento nga barato nirelease sa tananda niya o konsidera sa klinik ni Dr. Mel. No? Sir Pipito Lim, good evening si mo na Sir Pipito Lim, ha? Sa World War II, mga kakifay, may isa kamukid nga ginatago sa mga German, no? Isa ini kasikreto nga bukid nga kung sa diin dira ang mga scientist may laboratorio. Sa sina nga laboratorio na sa mga scientist, ginatunan nila kung paano maghimo sang atomic bomb. Di ka mahal gali isang prosesyo kang medyo madugay kati sa moto nga chimpo 1940s. Ang ila ginatunan is kung paano magsiparar ang hydrogen sa tubig kag ang oxygen. Di na almost perfect ina sa mga German, jirili. Na perfect ina sa German ang pagsiparal sang hydrogen kag oxygen sa tubig. Pagi sang ilang nga proseso, may mga tangke sila nga ginaagid ang tubig daw. Samtang na nag-aagid, dira na nag-siparar ang mga kemikal sa tubig. Grabe, no? Dugay na imuon. Di karon, amuni ang ginasaligan sa German nga i-conquer nilang kalibutan tungod magahimo sila sa atomic bomb paagi sa hydrogen nga gin-extract nila sa tubig. Siyang naga, siyang ginbiyahe na ang anom ka, ano ni, drum, no? Siyang ining hydrogen material. Sa isa kasuba, somewhere in Sweden, no? Kung hindi lang ko magin magsala. Isa kasuba nga pirti kadalom. Ginalambatan dirili ining barko nga nagakarga sang anom ka drum nga ginproseso sa mga German nga material nga himuon sang atomic bomb nasulod sa drum. Di ina siyang klase siyang suba nga ginaagyan sining barko nga nagakarga sang anom ka drum ginmalabagan sang mga kontra sang German kagin palunod sa dalom sang suba nga perti ka dalom. Sang latest sa ining 1990s, na-recover sining ang mga anom ka drum jirili. Kagin testingan nila kung ano ka pure gapon ang radiation o kung ang kalidad abi. Di ara sa perfect condition gapon nga pwede mahimo sa anuman nga mga pamaaging pagahimuon ni Labe. Isa na dira is atomic bomb. Now, ini ang mga scientist ni Hitler. Sang nabalitaan ni Hitler nga naglugdang to, pinamataya niya rili. Atong naglugdang to nga anong kadram to sa barko, ginpamataya itong mga scientist na gulubra. Pero may mga ibang nga nakapalagyo. Isa na dira, kung hindi ko magsala, is si Von Dron. Nga ginupiran sang CIA sang Amerika nga maging isa ka scientist sa Amerika sa CIA. Ginupiran siya sang damo nga kwarta. Ginupiran siya sa ranggo sa military. Kaginhimo siyang isa ka head, no? Leader sang sina nga experiment. So nakopya ni Von Dron kay siya ning leader sa atomic nga research sang German. Dara siya ang mga metodo, no? Mga pamaagi, sistema kung paano maghimo siyang tubig nga maging atomic bomb, no? So gindala siya sang CIA sa Amerika kag ginpadayon niya ang ining experiment. Kag si Von Dron man ang nag-invento siyang rocket missile nibla, rocket nibla, lupad nibla. Ang German una sina rocket mo. Kaya ang tanan niya nga nabalaan sa Germany niya para hindi ka pagprisohon, tagaan ka pagkwarta, tagaan ka paranggo, posisyon, ang tanan nga secret nga invento na siyang German nga gira o kon armas panggira, himuade. Amo nang offer sa Amerika siya kay Von Dron. So mga racket, ginpadayon niya sa Amerika. So nagka-racket ang Amerika tungod siya halin sa Germany. Karon ini ang atomic bomb, ginpadayon niya dirili. So go sa Amerika. Kag amo ining duha ka atomic bomb ang ginhulog sa Hiroshima kag Nagasaki sa Japan. Kag amo atong naguntat ang World War II. Kag nakawitness ang kalibutan sang mag-unga armas panggera nga wala tupong ang kahalitan nga pwede idulot sa katauhan kag sa aton nga nature. So karon ti amo na bi anong istorya, no? Atong ginambal ni Polonyo nga hydrogen ang tubig nga Pilipino na kinbinto. May ara siya gadget nga ginbutang siya sa lakyan nga tawag niya separator kuno something. Nga ginaseparar ang tubig nga halin sa tanke instead gasolina, tubig ang unod mo. Nga makadto sinaanay sa inang machine nga isiparar ang oxygen kag hydrogen. Ang hydrogen makadto sa iyang internal combustion. Kag malupok man to siya, no? Pero ang kanami is ang iyang tambutso magabugas ang tubig. Water before bugnaw. So, kung talawon ni mo, daw isa maninika nami gingin binto para sa aton kalimutan kag sa katawhan. Ang tubig pwede mahimo gatong kay tungod sa ob hydrogen. Kung kwaon lang para sa ginhimo sa Germany o sa mga Germans during World War II nga i-eliminate mong oxygen, mahimo siya gatong as hydrogen. Kag wala siya siyang init nga pagwa mag-impact sa aton nga klima. Wala siyang global warming. Instead gani magnami pagani kay tubig yang ibuas tambutso mo ng water vapor do aso sang tubig bla. Water vapor mo. Hindi ya init. bugnaw, yaya. Di karon hindi na yaya magsugot ang Amerika. Kay tungod hindi nila makontrol mo. Kaya ang tubig is everywhere eh. Ang tubig bisan din lang eh. Makandos ka na iya sa bubon, pwede na ni mo tugong slakyan mo. Makandos ka na sa gripo mo, nibla. Di ano pang inegosyo nila? Kay dra sila ka kwarta sa negosyo mo, sa ilang oil. So ang tubig hindi nila makontrol, even though nga beneficial kag maayos siya sa aton yung planeta, maayos sa aton yung ekonomiya, makasave ang tao, hindi magsugot ang mga negosyante nga nagkakontrola sa aton ekonomiya sa kalibutan. Kasi hindi sila makakorta mo. Kay tanan may access sa tubig eh. Mabumba kala na si mo, uksaran na siyang imo na yung dipwilo. Sano na na siya mal dito kung slakyan? Di ba? Bisan di ka magantoy, may tubig mo. O, ang daga, tubig mo na. Pwede mo na iyang ang iyan na iyang i-proseso siya maging fresh water siya. Itugong mo sa slakyan. Kaya ang slakyan naman, ma-proseso, inagaisip para ang oxygen kahit. Gatong na siya eh. Paano mo nahubsan ang dagat, man? Ang dalong po siyang duta, man, namudamo tubig. Gintangon, hindi makontrol sa Amerika, kag sa mga negosyante, may access ang talaga tao sa tubig mo. Whereas, kung ang oil, nga ara lang niya sa dalong siyang duta, kinanglan mo siyang makinarya, kinanglan mo siyang tao nga nakaitsinding mag-extract siya, kakinanglan mo siyang refineries o kung plantabla nga magkaproseso sina siyang krudo nga makuha sa dalumsang duta. So, hindi tanang tao maka-access sina nga makapangita sang ano ni, sang oil. May mga lugar lang niya sa kalimutan nga may mga oil. So, hindi accessible sa tanang tao, so di can control. Makontrolar nila yung oil mo. Whereas ang tubig, hindi. Even though yung the best kinang tubig eh. Di sa Martes, malantaya naman natong kayo na mataas naman ang hilanat. Magasaka naman ang presyo sa diesel kag gasolina. Bota. Hambal kong ina, pakagat porsyon ng tuyong. Isa ka, sunod-sunod ng mga Martes na nagligan, niblado ka namin na to. Sige pa, we want more. Sige ko, dugay-dugay, masaka na ito, tsakto, gait. Saka, gait. Kaya nga ba mo na ang trending sa, ano mo, sa gasolina mo. Mano bo pisos, masaka, lima ka pisos, no tinuntob lang. Tapos panubuo naman nila, tres, pasakaon naman city pisos, no mo na bla. No mo na lang na firme nga ginatunto, tabla. Kag sila ya, sige to ya panamit ya siyang ilang income. Kung magasaka yung mga presyo sa mga krudo, diesel, ang butilingon nga ang mga operation cost sa isa ka company o kung isa ka farm nga may mga tanom, magasaka eh. Diba? Magasaka. Tungod masaka ang gasolina mo, hindi na nila ikarga karon mo kung sila produkto. Sino mabakal? Siyempre mga tao. Ang problema kay ang syuldo sa tao, why nagsaka? Nagsaka ang malaklon. Ang syuldo, why nagsaka? Paano nami man? Kuning tao, siyempre, mapriyoridad yun kung may ginapaiskwila ka. Di pakaunon mo pa na, kagpabalunan mo pa na. Di siyempre, pagbalon sila, kagpagkaon sila, ginabakal mo. So, ang tuition nga sinaka, man. No, why na untan sinaka, eh? Si Gaddafi bla to tonggin patay bla sa Amerika tong leader presidente to bla. Sang ano to sang Afghanistan, asang Libya. Ang mga tao di ko magpakasal kami. Tagaan niya kaya milyon mo kag balay para makasugod kamo pangabuhi tadlong. Atong presidente to bla sang Libya bla gagin patay sa Amerika bla. Ang mga kurinte nila, mga hospitalization, libre tanan. Way at tubig, libre tanan. Tungod ang gasolina, ang oil siyang Libya, damo. Di ginabalik siyang gobyerno nila nga libre ang tubig, kurinte, ha? Mga pagkaon, barato. Ang eskwela sa mga kabataan, libre. Ang hospitalization libre. Mapakasyal ka, may regalo ka sa gobyerno daw 2 ka milyon. Kag may balay ka pang regalo kung mapakasyal ka. Grabe, no? Sa Libya mo na iya, ang ilang gobyerno gahatag sa tao. Ang sa aton niya kita'y ginakuhaan sa gobyerno. Nami yang ang gobyerno nag-provide no sa kinanglanon sa katawhan para magmag-an ang pangabuhi kang maging malipayon man sa sa kalibutan eh isa lang buhi tao mapinitinsya pa siya sang kautangan kag kapigaduhon kag sanggutom do iya sang mga demonyo nga brana. Kay kon sila yabi, may ara sila yung gugma sa tao, they will create and they will provide sa mga tao nga agang maging malipayon ang pangabuhi. Pero nga daw kami si Rambly siyang tugas ang sistema siyang gobyerno, ta? No? Di yung ina yung mga akto na, naiyam lang siyang panulay, bla? Ang tuyo siyang panulay, papinitin siya honta mo para mag-rebuildi, tabla? Para maglain, taga magdula yung gugma, bla, saton, bla, balatsyagong kapag una-una, ang magabulos ang kaakig, bla, bla? Yung kaakig, yati, magatuga, inayas ang di mayo. Puro ang katauhag, ang kalinungan, ang pahigugma, maghahatag siyang kalipayan. Ang paghidait sa tanan. Sina din ho siya nga ito ang Pilipinas mo, ang garol si Nede, ang espiritu siyang demonyo. Kaya ginapapinitin siya, kita mo? Di kung magmayo ka naman, pareha siya kay Muammar Gaddafi sa Libya, nga nalibre ang baratong gasolina eh. Libreng tubig, kurinte, eskwilahan, medical. Libre, jirili. Pakasal ka, nagkakapagkwarta kang balay. Ginpatay siya. Di bala? Sino nagpatay? Amerika. Nga ginpatay lao. Tungod si Gaddafi, wala nag-auyon sa sistema sa Amerika mo. Hindi siya magsunod kang magbaton sa mando sa Amerika. Hindi ka magpati sa Amerika. Gupo ng gobyerno mo. Patsyon ka. Siya. Tiyan mo man na, oh. Anyway, sige. Matian nyo lang, boss, ang puros ni Los Pueblos with K5 Eric Tenerife. Kag K5 Eljan Castanyo, kay damo na sila sustansyado ng ilang programa sa mga isyu kang mga balita, no? Okay, padayon tayo sa atong programa, balik ta. Di na itong panamiyaw ta dirili, ari. Good evening, J. Lolo, Elnora, Avilino, Bel Bolkerin, also to Hilda Albisor, good evening, ha. Mga hakugan, J. Lolo, mangayo ka obra panilhi ano yung palapit. Palapit, oo. Palapit sa luwag ko, no? Ang mahal ninday man siya. Mangayo ka, obra. Bilang clean and green. Ah, okay. Doon mo na mula, no? Doon wala ginatagaan sang dignidad ang Pilipino. Mga makapangabuhi sang matawahan kag abundansya. San o panang

gabi, tata mata ni monitor lang ko dyan. Tama ta, sir, may yung gabi na si mo, ha. Good evening, J. Lolo Lusinin. Kami din sa Bago City. Patamyo lang ko sa bata ko nga si Manang kag Manong. Kag si Agot. Sige, ha. Good evening, Gino Lulig. Lagutam yao sa ilan ni G.G. Kag Totong Narciso sa May Kabankalan. Kag kay Nong Orlan, kay Nangya Jutay Hastiliana. Kag sa tanan nga nagamonitor. Wala gid sila gatulog, J-Lolo, kung hindi matapos ang imo programa. Thank you, ha. Pahabol ko pa di, Manang Leti Misahon. Good evening. Sa May Bungyod, Barangay Dos, ang nagapanamiyaw ang isahanon kagwapahon nga si Inday Amansa Itana sang Himamayla. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Good evening nala sa inyo nga duwa kag sa mga taga-Victorias nga nagapamati sa inyo programa. Labi na gid sa mga Tanodra, ano? At anong Tanodra? Tanodra family. Kay Tita Marlene, kay Bonbon, Inday Candy, Toto Adrian alias Habak, kay Ragdi, Nonoy Yasa, Sampoy, kag kay Danica, sa mga kuring niya nga mga adapted. Ay bansi lab ni Galilo sang Victoriasa. Ti Victorias dara na si Ma'am Rose kag Sir Boy Montinola, ha? Mayong gabi na sinyo nuwa.

0: Ari ang isa kasulad nga tagaan ta siyang advice. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Mangayo ko tani problema, mangayo ko tani advice. J. Lolo, may ara kumigo nga palangga ko gid kag palangga yaman ko. Yudia. Pero ang problema sa amon relasyon kay long distance relationship kami. In short, LDR. Masobra na kami si isa ka tuig. Subong, J. Lolo, kagawala gid kami kakitanay. Ha? Dumyahan, ay sila bro. Ay, okay. Huwag gid sila nakitanay. Isa na katuig ilan dumyahan ay. Huwag sila kitanay. Ano ka mo, mga blind? Akay layo ay sila. J. Lolo, gusto ko na siya bayaan. Ay, inano? Wala kami kitanay, kag ang migo ko daw wala na siya gana sa amon relasyon, J. Lolo. May pagani kitanay, wala na siya gana. J. Lolo, gusto ko na siya bayaan, kag i-give up na lang ang tanan. Kaso ang problema, hindi ko siya makaya nga bayaan. Hey, amod yun ili! Paki-advice naman, J. Lolo. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin.
1: Pariyo, Lolo.
0: Why ba ka mong kitanay? You know what? Libre giman ang pagpili, ginili mo? Libre man ang desisyon. Pero isa sa mga pamaagi nga para makaangkon kita sa correct decision making. Isakto nga makaangkon kita sa isakto nga desisyon. May mga bagay nga dapat naton nga i-realize. Nga pamangkuton mong kagalingon mo bla? Ano ang bintaha kag disbintaha? Sa imo, no? Obe? So kung gusto mo gid, no? Para klaro, kuha ka bulpen kag papel, bla? Kag kuritan mo sa tunga siyang, ano? Saga papel, palaba, kurit. Ang siya wala, bintaha. Butangan mo bintaha. Ang siya piyak to nga bahin sa too, butangan mo disbintaha. Ang tanan nga mga bintaha, ilista mo. Tanan mo nga disbintaha, ilista mo man to? Kag padamo-damo, ah, ha? Kung sino damo, siya na, okay? Ang bintaha kung padayunon ko ni, kaya maging malipayon ako. No? Ang disbintaha galing, kaya huwag mo siyang luyag na sakon. Ang bintaha kay may nubyo ko. Ang disbintaha kay layo ay gami. So sa ina nga pattern lang mga kakifa, bisan pa paano, makamulig sa ton lang. Nga magka-realize pagi sa pagtanaw sa mga bintaha kang disbintaha sa sinaga simple lang nga pamaagi pisanan mo lang no isulat mo para mahuna-huna mo bala nga makadesisyon ka makapili ka kay man whatever is your decision of today that will be your future mo. Kung ano ang imo desisyon sa mo, muna bulamuton mo. Kung isakto ang imo desisyon, sakto ba na maabot si mo eh? Pero kung sala ang desisyon mo, kay tungod wala mo gintunan, wala mo ginaisip mayo, basta lang nga nagsulod ka na iya, wala question, no. Dapat i-realize mo ganyan, i-itemize mo ganyan, question nun mo ganyang lawas mo. Because isa lang kabuhi naton, base mausik pa ang tiyempo naton sa mga panahon nga magalipas, kanugon. Time is gold. Hindi mo na mabalik ang oras mo. Di kanugon, tanigin butang mo na sa mga bagay nga mamuslanon sa imo yung pag-improve sa kabuhi mo. Ginusik mo lang ito yung wala ka siyang kasiguraduhan. Because wala mo naging bagay sa posisyon ng himaloon ang bintaha kang disbintaha kung inapadayunon mo kung hindi. That's why nga libre ang desisyon. Damo ka kapaslawan because wrong desisyon mo. So say mo litersender huna-hunaan ay ha? Para mas mayo, relax ka lang. Magamuyo ka gid sa mahal nga Diyos. Nga tagaan ka sa nga kaalam. Nga makarealize kag makahimo sa saktong nga desisyon, ha? So good luck si mo. Magagagay 5 oras natin alas 11:50 na. Mahingagaw tanay commercial break. Then go away, ha? We'll be right back.
1: 5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? At tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
14: makipaghiwalay.
12: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Ay, siyaba, Jimon! Mga ka-K5, medyo kabus ng oras na ton. Pero I would like to remind you about Gina Seafood Restaurant, bala. Nagpaluto ko nila siyang sinigang gingaw. Nabirti ka namit siyang unod, bala siyang gingaw. Kag ang pagluto gid sa Gina's do perfect gid bla diri, tsaktuhan gid bla pagluto bla. Kag ang sabor siyang sabaw nila, wow diri le. No wonder nga damo sila suki. Damo sila permi customer tungod sa ilang luto nga namit. Sa mga seafoods, pili ka lang da, ipaluto mo sa ila. 10 minutos lang luto na dirili. Kag ang serbisyo kadasig, damo sila waiter, limpyong lugar, may parkingan. Huwag ka na siyang ibang nga pangitaon pa basta seafood restaurant. Ang aton direksyon isa lang, Gina Seafood Restaurant. Dito ta kinitanay tanan. Bisitahin ilang nga Facebook page para sa dugang kibalo o kung kay dugang informasyon, arat nila sa ilang page ang mga luto nila, mga pictures and videos. I-type lang Gina Seafood Restaurant, mga kakifibe.
15: Salamat din mga kakifibe sa pag-upon sa amin ni J. Lolo sa mga gabi. Italay kita once, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee, good night and God bless everyone.
0: Shaliwat, ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe nang imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namo nakalala mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silueta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sa 16 tub-tub 72 oras bau lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. So mga nag-inom DTX 500 gig mighty, si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
2: Hosto Doc Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sa kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy

0: Stored pots. Mm. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon. Mm. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sikreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. Mm. So, sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagidi, gapasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si ati kampiyon nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. Mm-hmm. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, ganaga, namatamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Tatigi ka namin isang DTX 500, 100. 65 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500 mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong ka nami sa akong paminsaron.
3: Mighty C mapalit sa mga
2: para sa libre nga check up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique. Wan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Clinica Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kung ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
0: Dahil gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, please.

0: kag pancreas over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Di kun sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. Mm. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gituwag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho luwas ka gid sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Mm-hmm. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
0: like,
1: Sir JP.
0: Like okra, be?
2: Oho.
0: Tugabang?
1: Balungkay?
0: Takway?
2: Okay, takway.
0: Damo hindi na mana.
1: Magkaon sang mga nuts, no? Mm. Prutas, kangay sang avocado,
0: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
1: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mm. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kada adlaw.
3: Mm-hmm. Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag na Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
2: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto, alay.
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kaya magpabulong na.
2: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang konsip mo. Makanto ka, kaya mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
0: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
2: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginaliktsyor nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500!
5: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na!
5: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
5: DTX 500!
6: Right. Informasyon sa ikayong lawas.
7: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
0: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
3: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deofresh. Punami kaya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa balot sa likod din sa ila brain nga uy lainis akong pero wala mahimok kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant.
0: DTX coffee mix.
3: DTX coffee mix.
0: Pero kung may kwarta sila, sir,
3: may budget.
0: May budget.
3: Kung gamit may budget,
0: siya, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Isimbre ang sugar pa lang stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
3: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na gin.
0: Bulletproof coffee. Na
3: bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes, so, right. Pinaka the best nga sikrito ni Engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, hubin gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
3: Uy, kampiyon.
0: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka na.
7: Wine and gel, ha?
0: Oo. Pakayuhin nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kong wala sila mahatag. Ay. Ati,
7: pike.
1: Pike na.
0: Kapon, libot sila rin sa takulingo.
7: Ay, gali ka?
0: Oo. Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
7: Abaw!
0: Ati, piho, hindi ya legit nga klase ng kumpanya.
7: Pikoy.
0: Tay, mabakal mo sina, way mo ka balo kung ano na gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kuan niya. Sigurado.
3: Amo na legit.
0: Oh, legit. After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
3: Extend.
7: Gayuman ni engineer.
3: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Alright, storyahan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo toging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
3: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
3: Pigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay. Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
3: Correct.
0: Mm. That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
3: Correct.
0: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ka, ang nakanami lang, kasi di tribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si Ditribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti, imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining Ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni Ditribayo sa imo nga selula.
3: Kampiyon, Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa Ditribayo, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, Ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Milpi, cumaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa Ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in Ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
3: Gadamo na lang sila gadamo. Si Ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintuhan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka Ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa Ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
3: Free radicals. Mm-hmm.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
3: Wala niya kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
3: Correct.
0: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Ditribayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya Ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
3: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa Ditribayo kontra trangkaso ubo sipon kag ilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Ditribayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo naging deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Ditribayo of dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo with Physio.
8: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang Ditribayo ba okay gid ang resulta subong normal na gid
4: Ditribayo ang Ditribayo yung may Visio ang Visio yung may D3 mga butika may DC ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC efektibo gid
4: may DC mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
2: Yulo Street Corner Snart Fronting
10: Sing Midtown Hotel,
11: Iloilo City,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City,
14: Atubang sa PLDT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building,
17: Osmeña Avenue,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique,
20: Juan Tiong Building,
21: Barangay 8 Bagumbayan,
22: fronting kay San Mall,
23: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
24: Kulasi, National Highway,
25: Kilid San LBC,
26: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
29: Texas Street,
30: Corner Bread Box,
31: Kabangkalan Public Market,
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Sagay City,
34: Radyo Bandera Compound,
35: likod sang Pag-ibig Office,
36: and
37: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
38: Bacolod City,
39: Ernai Street,
40: fronting Paglaom Sports Complex.
7: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially in this stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
7: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
7: Uh-huh.
0: Tingala ka, gahumok yung mga kwan mo.
7: Imo pupo.
0: Mm-hmm. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
7: Kampyon. So ang nami an kuya sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm.
7: Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
7: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
3: ang
7: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
7: Daw ginapintahan niya man sir Boya literally.
0: Mm-hmm.
7: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
7: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh.
7: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
3: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
3: you...
0: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
3: Wow! It will give you instant energy and again, nambal ni Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio nga usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na pero may energy ka to finish the day.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
41: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag D3 GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
1: Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan?
41: Mag-GTX 500 ka!
1: Kaya sa GTX 500,
41: ang stress malikawan.
1: Pagkaburingon, malimtan.
41: GTX 500!
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, dihambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
6: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika!
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika, kulayan ko mangihi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika!
6: TTX Coffee Mix!
13: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix!
11: Mabaka sa mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix!
11: Mabaka ang butika!
6: DTX Beauty Soap!
19: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
29: 66th Palarumba Bansa.
27: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil D3 Bio Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa butika.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-ap sa akon nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa para sa mas astig na performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Las 4:39.
22: Kahit saan,
1: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo.
3: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
8: Las 4:41 na. Isipo na nyo sinang mga orasan para pala Rio kita.
9: Sibo-sibo kita dapat ha.
8: Sigo.
9: Sibo. Di pwede halog.
8: Nalan sibo-gid. Ariglado, sige ah. Kinasibo naman. Alaan nyo.
9: Good life ang mga valve lang ha. Sibo na git, mambal ka pa yung mga total. Alas 12 pa man to.
8: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Karon nga aga, Lunes. Pizza 4 na, sinimbolan sang Mayo. Tuig 2026. Magapangalagad kita, top kita sa tak na ang alas 6 karon nga aga. Dala ang mga dalag ko nga mga balita. Nga atong sininga na tipon karon nga aga. Opo, nga atong sininga mga Kaki 5, mga atong sininga mga patrol units. Morning lang sa inyo. Welcome sa mga utod daton, sa mga OFWs abroad. Inaabi-abi ko na kamo karon nga aga dira sa Middle East, sa Dubai, sa Singapore, dira sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia. Mga Kaki5, good morning lang sa aton sininga mga OFWs. Nga aga pa nagabugtaw na. Dira sa Qatar. Sa Qatar. Katarman.
9: Tabukos nga mga kasyudaran, kagkapungsuran.
8: Aha.
9: Tabukos nga planetang Earth. Aha. Maayong aga.
8: Maayong aga.
9: Sa aga pa. Sa udto, mayong udto, kag sa gabi, maayong gabi.
8: Na. Dere sa probinsya sang Negros Occidental. Sa 601, tanan ka mga kabarangayan. May 19 ka mga kabanwahanan. 13 ka mga kasyudaran. Plus ang 6 tanan ka mga congressional district. Welcome na diri sa aton nga pagpangalaga. Na anong mga dalag ko na ton nga mga balita, siyempre upod sa inyo mga alagad, Kaki5 Babes Gantalao.
9: Ako naman si Kaki5 Robert Pacardo.
8: Sa mga balita lokal, mga Kaki5, sa aton sininga mga pangulong dinalan. Negrosanon nakaangkon. Kuna Negrosanon naangkon ang 35.4 milyones jackpot sa luto.
9: Kilala ko ni ang 0.4 sini gin tugaan niya na sa akon.
8: Agin pahat-pahat na akon.
9: Ang 0.4 lang. Ang 0.4 lang. ang waki ang imo lang pero ang bilog amo lang ni. Oo. Siko kinaman lang ng waki sa ako na. Oo. Kay panagtag ko na sa mga avid listeners kag viewers sang balitang Key 5 sa umaga.
8: Grabe naman no.
9: So pila ka mo ha, pila ka pila, pila dugay-dugay. Panglawagon tayo ning 0.4 million. Utang paglik ni utang. Hindi anay, hindi anay. Hindi anay.
8: Ang ibang daw ay gid sa may
9: ipautang gali ni sa akon.
8: Ang ibang daw ay gid sa may nagpromisa sa akon.
9: Oo.
8: Inali gani nga sumipiat ka mo. Hanoton ta ka mo ikupag.
9: Makatabi na sa di karon mo nagtagtaw sa lagli. May interes gali ni. Sorry. Sigihan nyo lang na pangapis ang DTX Coffee Mix. Isa ka pilason sa pagbungguan ay isang tricycle kag motorsiklo sa ban o kung sa syudad, sang sagay.
8: Ang imo na gani guro yun ba? Si Kon Marino lang to sila.
9: Marino. Pero si Judith ay paka...
8: Ay pa? Imbitahan si Judith. Para kalundon sila dayo. Rider nakabunggo sa truck sa Moises Padilla. Patay ang truck? Hindi. Ang nagasakay sa motor.
9: Ang Siabo Subong, hindi lang dire sa syudad, pati na sa mga kabaranggayan, kakipe babes.
8: Aha.
9: Kag masubo, ano no? Ginbalita bala sa Scene of the Crime Operation Segment ng EBS-CBN. Ang 15 anyos nga nagdaog sa pagka miss sa ilang mga eskwilaan. Pati kilometro ang ginilakat aga hapon, ginutdan sang ulo.
8: Uy!
9: Pero na-identify ang suspect, kakipe babes. Gin-gahasa niya o kung gin-lugos niya kakipe babes, kagin-labo sang binangon o todgid ang liog. Grabe ni sa... Kung ano natabo? Sa bukid nun.
8: Sa bukid nun natabo eh.
9: Samtang sa piyak nga bahin, amuning resulta sang Siabo nga kung hindi mangin maabti kita sa pagpanilag sa aton palibot kag sa aton nga mga kapolisan. Ha? Kung hindi nyo ni pagdakpon ining manog Siabo diri sa aton nga syudad. Magadamo gid ang Siabo kakipe wave 170 mil na recover sa isa ka lalaki nga nakuhaan sang mas sobra 170 mil nga Siabo sa Victorias.
8: Gabi no. Gabi na to. Syudad na. Wala ka mga Siabo na.
9: Sa syudad sang Victorias. Dapat dakpon ini sa mga kapulisan na.
8: Ano to?
9: Saktong pronunciation ko.
8: Gusto na.
9: Bala mong kapulisan subong may anak. Kapulisan na. Lawaya, nami guro nga saktog niya pagambala. Sa piyak nga bahin, areo. Suspect nga ginako, ginkuga, ang kaginlampusan ang 30 anyos nga babayi sa kanduni. Hindi nga, suspect ginako, ginkuga, kaginlampusan na ang 13 anyos nga babayi sa kanduni, ha. Do ka laino. Do na sa wahan mga listener to magamukot ko sina. Pormala, Key 5 Rubik. Pormala. Kigan niya karoon ni Sir Eljan, kag ni Sir Rod Palma.
8: Ayaw.
9: Imo na, U.S. Embassy, ha?
8: U.S. Embassy. Nagpagwa security
9: na.
8: Alert.
9: Oh.
8: Matapos mapatay na duwa ka Amerikano sa Banwasang Tuboso.
9: Oo, tiduaning napatay. Alert tubong mga Amerikano, ang US Embassy kay nadlock sila. Ano nga, dito na to sila yaman. Dito sila sa Tuboso. Huwag man to sa research sa punong to. Suspect sa mga kaso, sa pagpangawat, sa bakulod, nakuhaan sang armas lutang.
8: Grabe, subong may mga armas sa gidya subong ang mga kawatan niya.
9: Oo, muna ganito.
8: Tireple na gidya subong. Ang tanan, bisan mga minor de edad, may mga armas subong dalaya.
9: Oo.
8: Ang mga drogas tayo, why di na kaya basta-basta subong may mga armas sa gidya nga dalaya.
9: Diway ka purma, exclusive Jackie Pie Babes, ang ining makawat na gingamitan sa Kung po ka K5 Babes. Exclusive lang dire sa K5 News FM.
8: Why ka salir ang yang dabang damang?
9: Oo. Na mo K5 Itan na save mo to. Are send ko sa imo ha.
8: Nasugata ya gid. Send
9: ko sa imo.
8: Nasugata ya gid.
9: Sorry.
8: Kung po master.
9: Oo.
8: Nasugata ya gid ang kung po master.
9: Mm-hmm.
8: Balda ang kawatan.
9: Balda ang kawatan.
8: Nagpulupangawato ya si man kabalor mas si grabe nga kawatan.
9: Tiyan mo na nga bisan may armas ka mo subong mga makawat, preparado ka mo. Preparado naman ang manog dakop sa inyo.
8: Why saya kabalo nga?
9: Ginapanaan lang ka mo sa libertad. Why ka mo kabalo? Ang headlines sa K5 Babes, damo naging pili kong headlines. Pilian mo lang. Isa ka makawat gingamitan sang kung fu dakop. Pwede man nga.
8: Pwede man nga.
9: Wala kasaler ang makawat sa pagdakop ni Kakipay Vincent Dominic Carelde bangod na kamay tisi lawas abtik permi. Amo nang pila ka mga headlines.
8: Mayaraman nga. Kung fu master. Binaldang kawatan.
9: Na. Matanawtang video. Video ni Ma'am Tori Di Sosa. Nga gin purwad siya to.
8: Dalinudahan niya gito.
9: Are.
8: Abe.
9: Di kita aunaw.
8: Pakita. Grabe.
9: Na.
8: Si Bruce Lee niya.
9: Na.
8: Si Bruce Lee lang kontra ya.
9: Na.
8: Grabe
9: nga karate ganay. Basta sa uli.
8: Mighty C lawas aptik permit. Vincent Coralde.
9: Na.
8: Pagamo na nga mga amo nang dating na gan giri pasa gro sa guya.
9: Grabe nga. Abilidadan gali si K5 Vincent na K5 Babes.
8: Why sa kabalo nga siya malang ginabantayan ni
9: siya malang ginabantayan ni K5 Vincent. Kita mo may background gidayon. Nakapreparar kay pag-atake may kondayon mo. May background dayon. May dumduman dayon. Bruce Lee dyan ka K5 Babes.
8: Perte
9: nga abilidad siyang tao.
8: Hindi basta-basta mga si Vincent siya. Lubagon.
9: Dapat si K5 Babes. Ang mga pulista, total tawhay mo lang. Ang libertad mo, damo na sang tao mo. Hindi lang nga ang pulis may pusod, Kakipe Babes. Dapat kada pusod, may pulisman. Bisan dua lang ka corner para dasig ang respondi. Mm-hmm. Paano bikaroon kung hindi si Vincent Coraldi ang nag-agaw nag-adakop sang makawat? Kundi si Abi. Iba niya tao. Kapag kadakot to nga tao, Kakipay Babes.
8: Kagwaya, be. Inablang, why ka isog, abe?
9: Why ka isog?
8: Nga mag-respond, be. Kaya man tiyang thinking ni Reyes Iba niya. Basi kung may mga upod, kung may armas na. Respakan sila. Adlokan sila. Pero ini, why gijay yung nagpangirakira ya si Kakipay Vincent niya. May armas
9: na siya wala yan. Ginasiguro man ni Kakipay Vincent na psycho yaman. Paghambal nga tiyadahay sila atake dahil yung K5 Vincent ay kabalos kontra grabe nga mga damtong gingamit na gina ang abilidad niya. Ang gintudlo ko sa iya ginsunod niya gina K5 Babes. Ang tudlo mo man dala do.
8: Tudlo araw mo sa yung ligado mo
9: kailang lang mo ginabrang plastaro no? Tanawa niyo ko sa video mo ginadapat to. Dokuring blaka K5 Babes. Dokuring. May ano na, may isa pagid. Tigibi, ano na?
8: Aber.
9: Away na.
8: Hindi na.
9: K5 Babes, siya na nga DTX Coffee Mix na. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bisan diin lang. Sa Gimaras, gamat-amat naman tong DTX Coffee Mix. Ginapamangkot sa mangkuturan ta. Ang ining good vibes sa K5 Babes. K5 Vita, natandaan mo ha. Ang good vibes ngayon eh, transaksyon ni K5 Babes sa parkila. Kung may nag-arkila, may transaksyon gani parkila sa akong K5 Babes.
8: Arkila sa?
9: Hindi. Ang isa. hindi mag-intra ang meron. Kaya way pa matapos ang transaksyon mo.
8: Gusto na.
9: Kung masugpo, ano ni, sugpo?
8: Masugbo.
9: Masugbo kay mo ya, hindi na naya maayo.
8: Doon mo mo mas kilala ko eh.
9: Oo. Basta ka nag-istorya ka mo, hindi ka na mag-intra. Ipos ka.
8: Huwag ka man labot-labot kay may eleksyon din. Inang way mga labot-labot sa istorya, hindi ka mo magsugbo.
9: Oo. So, iningabahin, ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Kung gusto mo maghamis kutis mo, patay ang mga bakterya sa guya mo, kag mapadayon pang pagigugma sang mister mo sa imo, mag-DTX sa Beauty Soap, kakipay babes. Ari ang transaksyon.
8: Ay salamat ka naman ang ginahulat sa aton ng mga listeners dito sa may Busay, Bago City.
9: Ah, gali.
8: Sa mga Agunasi family. Sa kay Leonardo... Agunasi Kagawad,
9: Kagawad.
8: May kagalanda sa kay Kagawad Leonardo Agunasi.
9: Uway gitara Kagawad
8: Busay. Paldo
9: Merigreg Dimirin Arto Silya Jennifer Gumban Ruwa Ruina Bilyaran Irbito Kagina Purano Mambiki Gantalao Sir Majubi Tumlos Mayong Aga. Are are are ang transaksyon.
8: Aber
6: tamo mong guro pa sa iro guro. Ay tuy
10: pendangin ni Gamo
6: ni Gamo.
10: Oo di ako guantay ka naman
6: di sila pendangin.
9: Oh, padam. Oh, oh. Oh, ako tapoy di mo mabanggay da. Ako lang doon, ako lang doon. Kaya ko lang doon, ako lang doon. Kaya ko lang doon, ako lang doon. Kaya ko lang doon, ako lang doon. Kaya
8: hindi na i-idol ay.
9: Oo. Imo nung kapong ko.
8: Bisa na no lang makonten din. Porte gini.
9: Pinta na naglinubyan niya. Henry Abad. Ma'am Gina Purano. Are pagi-jaki pa babes. Ano ganing Halloween?
8: Halloween tikala.
9: Ano nga bulan na?
8: Tikala lag eh.
9: Nobyembre.
8: Nobyembre o no.
9: Tikalayo pa. Hindi ka pwede kung ikaw nagapa-white lady subong. Hindi ka rin magpagwa sa mga sa subong, mga lugar nga nagagwa ng mga white lady. Ambal ko sa mga white lady subong, sa mga white lady, please, hindi gid ka mo magpakita nga hindi pa bulan sang Nobyembre. Amuna no, Nobyembre gid man, Halloween.
8: Nobyembre.
9: Ti hindi ka mo magpagwa gid kay delikado na sa mga... Delikado, kulbaan gid man tao kung Halloween. Pero kung hindi gani mga bulan, abis ang Marso or Mayo, hindi ka mo magpagwa kay delikado ang Halloween, kakipay babes.
8: Ay?
9: O ang mga white lady, among delikado. Oo.
8: Silang madelikado.
9: Silang delikado. Eh, hindi pa yan, Nobyembre, nagwa sila
8: mo. Ang mga white lady, silang delikado.
9: O, silang delikado. Kung pag-abot sa Halloween, Nobyembre, hadlukan gid man kita sa white lady. Ari-ari ang natabo pag-ibig sa white lady nga nagpalagyo. Kaya nagpakita nga wala pa bulan sang Nobyembre.
8: Nagwa sila.
11: Isa akong white lady.
13: Miss, malayo pang Halloween, March pa lang tayo eh.
11: Di ka man lang ba natakot at hindi ba tumayo ang mga balahibo mo?
13: Iba kasi ang tumayo sa akin at matigas.
11: Ay, tangina!
9: Iba ko nung... Iba ko nung tumindog sa iya kakibay. Babe.
8: Dalagan.
9: O, liwat-liwat. Kaya daw gusto gin makadlaw si Mang Susan Gillian. Oo,
11: bebe. Isa akong white lady.
13: Miss, malayo pang Halloween, March pa lang tayo eh.
11: Di ka man lang ba natakot at hindi ba tumayo ang mga balahibo mo?
13: Iba kasi ang tumayo sa akin at matigas.
11: Ay, sang ina!
8: Hindi ka man lang yan nadlock sa kon. Hindi ka man nadlock. So, huwag man lang nagplanindog yung balahibo. Iba ang... Iba lang yung lain ang nagplanindog sa kon.
9: Iba, matigas pa.
8: Porte pakatig,
9: ako ya kakipay babes, panawagan ko sumong sa mga white lady. Alang nga lang pagidigwa sumong ha.
8: Dumamaw lang.
9: Wado ay kabala na luoy sa white lady. Dahil nakadlawan pa mo white lady.
8: Dumamaw na sa kilala ko nga naglakas dalan. Hubog. Kung ganyan, hubog yung kilala ko. Dinagit sa sangkwan.
9: Sang aswang.
8: Kaling aswang babae. So pag dagit ako di gin naglupad sa ginabaya sa ginaba, naglupad sa balbalon sa babaw sang ubog.
9: May bato ta galing na lang ubog. Binakol siya.
8: Bakulon sa babaw. Hugpa lang alang.
9: Nakambal pre ng aswang. Siling nga.
8: Pag-ugpa sa pinili niya.
9: Siling sa kambal pa ng aswang si babaw. Kiling nga. Hindi pagkapuling tambuto. Hindi pagkapuli, hindi pagisupli.
8: Hindi pagkapuli ang natambutso. Hindi ang palangalang. Ang palangalang.
9: Ang muna kong kita, ang mga aswang subong, hindi ka pamangkot sa kagulingo niya. Nanuman, malupad ako subong ko nung pahuhay ko, anay. May post na sa Facebook, kita mo. Nado kakapoy kita, nanuman malupad ko subong ko.
8: Oh. Kundi ginugpagin bilis niya to. Nagpasa lang alang. Silang sumumog niya, te. Sana mo naman ko pag nagitong liwat.
9: Karay apat to. Karay apat tong aswang. Taga-antike guro to. Kaya nagsingit. Kundi nagune. Siling sa mong hubog naman siya. Nadagita ko. Ano sa batang aswang? Hindi takot. Karay, ano dakpan niya? Karay, aglit tong aswang. Hindi takot. May nga ganon, dapat naka-power trio ka muna mga kaki-five. Parang nami ang inyo nga pagbugtaw, manami ang inyo nga balatyagon. Wala ka mo sang ginabatyag, mag-clinically tribayogid, gapainhan sa aton nga utok, malayo sa malipaton, kag-protect sa aton nga heart. No? Sana siling na pirmi kung gagamit ka mo dito X-Beauty Soap sa guya nyo para maghamis. Sagudan nyo man ang harta nga 24 oras, gatibok-tibok na da, makaluluoy man ang harta, nga bisan katulog ka mo, sige andar ya sina. Tiga mapalyagani makina, ihan pang lawas ta, mag-klinika di tribayo, gapapagun man sang ipon, kagsang inyo tulaan, mga kakipaib, gapanami, sang ilig sang inyo dugo, kay ang protection sini ang bone marrow gid sa kipay babes kag nami ang inyo digestion bangod sang klinika di tribayo kulang kamo sa init kun adlaw aga pa way kamo gabugtaw alasays pagbutlag sang adlaw kay may vitamin D3 da pero kun wala adlaw na kamo gabugtaw sabat na ina sang klinika di tribayo sa diin may D3 nga may BCO kag BCO nga may D3 mga kakipay
8: areglado sige ay by the way tiaga pabalogid ang si kagawad si kagawad Leonardo Agonasi, si Mama Joliet Agonasi dira sa Kwan, sa Dulao, sa May Busay, Bago City, nga available ang mga DTX 500, D3 Bio, kag may TC Alkaline Vitamin C sila, kag coffee, siyempre, DTX Coffee Mix. Dira sa Busay, Bago City. Pwede ka mo kakanto dira mga kakivibe. Sa mga nagapulo pangapit, dira sa Busay, Bago City, bago sa kadamog, itong ginkwan, ano, bebebe, kay basahaw ito ni Anay.
9: Harang listahan mo, malaman mo, Anay, malaman.
8: Malaman to, diho.
9: Bukara, Anay, malaman mo. May sangkap ka na sang apog, buyo, ano pa na da, gani? Bunga, ano pa na da?
8: Si Aileen, suspini.
9: Maskada.
8: Hindi ko kabalo, hindi siya nga sulat na. Si Miming, Mining.
9: Mining.
8: Si Mining, si Roger, sige lang, kay rewrite ko lang ni pero
9: tanan
8: lang kamo da. Nga nagapulo pa nga pe. Kaya ni ko chimpo, kay rewrite ko ni kay...
9: I-rewrite na maayo.
8: Mga ka-K-pop. Sige!
9: Happy birthday kay Ma'am Mariumi, nalipat ko ito na pop-up na. Happy birthday kay Ate Rinit Idihir. From... Ma'am Vicky Gantalao. Lorna Turno, Sinubaan, may aga.
8: Ma'am Renette Adiher. Ate, may aga lang daw si mo. Kag happy birthday sa kay Little Bossing Kenneth Oy.
9: Sir, happy birthday. Ronaldo Magallanes, may aga.
8: Sige.
9: Lor Cortez, Gadi TX. Coffee Mix, wala na ko stock. Dali ako di, Sir Babes.
8: La?
9: Oh.
8: Grabe mo na. Sino na?
9: Diri ka sa ako na. Hindi pwede na. Hindi pwede. Sir Babes,
8: durungan mo na. Dira kaya text sa kay si Robert. Tapos ako madulo.
9: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox sa pa, DTX 700 mga kaki-5. Kung sobra-sobra na ang inyong blood sugar, lihog control sa pagkaon sa mga matamis, sa rice, kung may mo, half-half lang. And of course, kaki-5 babes, protection ninyo man makontrol ang inyong blood sugar, kag inyong blood pressure sa DTX 500 Superior Antioxidant, Anti-Cancer Panacea, and protect sa inyong kidney, liver, mga kaki-5. DTX 500 Superior Antioxidant,

0: Babalik ang inyong kampyo na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kun magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Muter naman. Ato si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare

0: Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
2: 66th Palarong Pamansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, MyTC, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga.
3: Last 5-12 na mga K5 sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Kinahanglanon naton ang Power Trio karon nga aga sa aton sining pagpangalagad. Power Trio. Ara dira ang mga ang aton sining DTX 500 kag D3 Bio mga K5 sa Power Trio. Ara man ang Mighty C Alkaline na Vitamin C. Hindi nyo gipag palampason ni mga K5 kaya masyado ni ka-importante sa itong siningalawas. May mga sangkap nga amuang magadipinsa sa itong siningalawas mga K5. Nagasuporta sa resistensya batok sa mga masakit. May probiotic at prebiotics mga K5 na nagabala ako nagabalansi sa gut flora mo. Nagapakunod kung nagapaganagan sa bloating kag constipation. Iodine, zinc, potassium, magnesium, kagiban pa ang mga nagasuporta sa growth kag development mga K5. Pagpaganagan sa inflammation, nagabulig man sa pag-manage sa chronic inflammation mga K5. Amuni ang DTX 500. Ang D3 Bio naman mga K5, kinanglano naton ang D3 Bio kay manti mo na ang pinaka-importante gid nano ang kinabuligan sang D3 Bio. Ang vitamin D3 fat soluble vitamin nga nagasuporta sa bone formation, calcium absorption kag immune function mga K5. Extra virgin coconut oil ning ABCO may lauric acid nga gina-convert sang aton atay sa monolaurin nga nagabulig man batok sa bakterya, fungi kag virus mga K5. Amo na yung D3 Bio. Lalong mga benepisyo sa D3 Bio. Pagpabakod sang immune system, vitamin D3 nga naga-enhance sang T cells kag macrophages nga naga-protektar batok sa pathogens. Pagbulig man kontra sa bakterya kag virus, monolaurin halin sa VCO, naga-disrupt sang outer covering sang bakterya kag virus mga K5 nga nagapahaganhagan sang ila sini nga replication. Amo na mga kakipipe ang D3 Bio.
4: Amo na akong kaysa, no? Amo na akong kaysa kakipipe, babe. Sa once a week, ka, magkita butong.
3: Uh-huh.
4: Pero tungod sa kamahal kong kaysa, inom tata tubod butong, na. Kaon ta butong. Mm-hmm. Pero tungod sa kamahal, may 40-50 na.
3: Uh-huh.
4: Para ma-maintain mo na adlo-adlaw, mag-clinic ka D3 Bio ka with virgin coconut oil.
3: Mm.
4: Ay, amo nang i-search nyo ang BCO kung anong makadulot sa lawat nyo.
3: Uh-huh.
4: Doon kaysa kakipipe, babe. Sa luto, paksiyo kita kakipipe, babe. Magpaksiyo kita.
3: Uh-huh.
4: Sampawi lang sang amarguso.
3: Mm.
4: Ang ihapok mo lang, unahon mo siya bakit, kag ihimuon mo siya nga appetizer. Kaya kung ako mag-utan kakipay babes, langka man na ang ginutan. Kung kasampaw ginakuha amarguso,
3: mm-hmm.
4: kag ang amarguso, ginakuha ko na una mag-hapkok, kagimuon ko siya nga appetizer.
3: Uh-huh.
4: Kung maglaswa ko, amo muna, nasampawan ko sa amarguso, ginakihad ko lang na, kaginahap. Pero galing sa kamahal man sa amarguso, tagpilaso mo ang kilo, tagsisinta ang kilo.
3: Mm.
4: So, mas mayo nga may detection banded kita bilang suplemento sa lawas ta sa 14 pesos lang kakipe, babes.
3: Arreglado. Pare si Richard Galliardo. Mm. Na good morning kakipe sa Abe. Shout out ko sa mga FB friend ko, sa mga staff ka sa K5 News FM Philippines. Watching from Carmen Zone 2C CDO. God bless you all.
4: Rilos, mayong aga Sir Leonardo and George Pineda Gaspe. Nga nag-aupod sa aton si Ma'am Rebecca Kalipong.
3: Mm-hmm. George Pineda Gaspe, good morning Sir Babes. Listening lang di sa Barangay Tangob, Subong, while gadyote Subong sa Tinapayan, Tinapay Express.
4: Junjun Asusina, Ray Sindico, Sir Ruben Albay, Ma'am Nore Alconga, Ma'am Nanette Leong Corsiga, kag si Chona Kango. Ma'am Inday Beliasa sa Bangga Kabog, no, sa Busay. Mayong aga kay Ma'am Ophelia Santiago, Ma'am Gingging sa Frozen Foods, sa Bilabol ng Virginia Foods, and of course kay Ma'am Carmencita Olvido, kay Matit kag kay El. Mayong aga.
3: Si Kuya Manny Filamo, Ate Christine Filamo, mayong aga landa. Nanay Lourdes Filamo, dira sa May Caridad, Bago City. Engineer Emmanuel Merfluous Qualis, mayong aga.
4: Starlight Store, and of course Mikmik Store sa Pahanukoy, and of course mayong aga man sa mga taga Mandalagan nga nagamonitor sa ato ng pod kay Ma'am Cecilia Banson ang aton nga KSS President ng mga Kakipipe.
3: Ari na mga Kakipipe, gantuan na lang aton Sini Patrol sa Bantay Mercado Update. Kakipipe, Vincento Banik, Bidina, Coralde.
5: K5, Bantay Mercado.
3: Pangasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakipipe. K5, Robert.
4: Kakipay ba, Vincent?
3: Mm-hmm.
4: Preparar ba? Si Manang Garas, tubang mabakal siya?
6: Mabakal siya, apa?
4: Mabakal siya. Ano yung baklon?
6: Apa.
4: May nakikadistansya ka. At least may nag-agi. Okay. Preparar, abe? Tanong tabi, preparar.
3: Waka!
4: Yeah! Response! Yeah! Kita mo, grabe, believe gid man ko. Believe gid man ko. Amo na naplanuhan ta nakakaina, pro preparado ka gali. Grabe. Preparado gid man. Tingala ko nga dako.
6: Bago ta magkaratihay, return ta na gaton nga little bossing Totokinit. Birthday,
3: happy birthday Totokinit oy, ako nga ludi.
6: Little bossing, bago ka birthday sa bong before. Kabay nga taga sang mailawas. Kag stay humble, kag sinapon nga klase bata.
4: Namigit mabinugnohon gid si sir.
6: Mabinugnohon.
4: Always smile. Keep your... Keep smiling, gid kay Sir Kenneth. Very approachable. Kag salamat gid nga. Madam usapan niya aga karon. Amo mo lang lunang ending.
3: Migo ko si Indri Baternara mantoyo sa Cavite ho. Ka upod man sa aton kag si Melody Gantalaw in hard nga kon nga bakaisa.
4: Si Jason Ortilio ang gwapo sa Pilisa. Kakipay Vincent mangkot lang kami lipot ha. Ano to gin kung po o kon gin ano kung po master ko gin judo.
6: Kung
3: ano,
6: judo,
3: mula magiging
4: lahat. Ginliap? Grabe.
3: Grabe, no? Kay,
4: Ano? Dokuring ba? Dokuring? Dokuring?
3: Kung na mo, binayaan mo tong imo, kung ano, siya man lang ginabantayan mo?
4: Oo. Oh.
6: Siya lang ginabantayan ko. Pagkay mo, bakalta doon sa butika, nalugom lang sa buhok. Kasi gaya na po ang pagambal mo, labihan mo na ako. At tagda doon, niya galikin that time.
4: Alugom sa buhok yung bakal mo?
6: Oo.
4: Huwag ko madala sidelines. Bangod sa lugom sa buhok?
3: Oo.
4: Cellphone ginkuha apang suspect na dakpan.
3: Lain mo ito yung alugom mo.
4: Oo. Kay tungod dyan, ay binayaan niya mo, naka-charge sa salakyan.
3: Motor.
4: Salakyan ng Japon.
6: Motor. Okay, mata salakyan.
4: Motor salakyan mo na.
6: Salakyan mo na galing, ati motor. Kasi
4: salakyan. Dakop ni Jay, din subong sa presuan.
3: May lang kay pagbalikid mo, timing ganyan siya ginakita mo.
6: Gawa, muna siya pa ko. Wala sa kamulog pa nila, gawa siya sa lood.
4: Nahilingan na siya.
6: Motor ko, balik eh. Siguro may tuyo, ginisa mo. Nagpalapit yung motor, ginkuha yung ang aton cellphone. Hindi na dali ko guha yung iba, si maglagan ba? Pagbalik eh, diyan ako sa likod niya. Sinya, siguro siya, siguro nga ginkuha mo lang. Yagin ko ako, sir, kay Tagusimutan. Siguro pa ba, iaan mo lang?
4: Oo.
6: Liab ko sa asin ko, taga din ka. At dako mo sa bla.
4: Dako mo tao to.
6: Babes mo lang kami, wala mo lang kabalo ng tao. Hindi ko na mag-uantar kaya may babes kayo mapalag na.
4: Ay, grabe, grabe. Why na. Ang isa lang sa na-appreciate ko kay Pai Vincent sa imo kay ang tudlo ko ay mugigin kalipatan.
6: Maapuslan mo galing ginalantaw sa una siyang gagmay tabla ko kay Pai Vincent, kay Pai Robert.
4: Karoon.
3: May lang kay na.
4: Karoon sa gabi, masisyon naman ta. Tudloan ta naman kaliwat.
6: Kikasigo sa mga tao, tising ko hindi na pag-squash sa ulo, huwag mo ko nagkasigo. Di kung ang ipahapa talang sa kagin, huwag na, tukuran bala.
3: Di mayo kay na, do, na win over mo gisay?
6: Di lang tao ko kamot siya, kung makuhot sa kag-galiyogi sa mga upod ko, lantaw-lantaw sila kipot ko, kaya basi may mga kag-dakipaves ang tag-loob siya.
4: Ganib lang may mga back-up bala.
6: Base bla mi maglampo sa ato na ako. Kaloyan di ato
4: sa lampusan lang tanga nagakanta pero hindi lang ang pagkaano sang makawat.
3: Kamo to do protektado ka bing ang palibot to gidog ginakuan ka man. Ginaproteksyonan ka man.
6: Taga kwanto barangay 3 kaki 5 eggs taga barangay 3.
3: Ay barangay 3 ito.
4: Sa pagkadako sang lawas niyan, tenutong tungbot siya silingon niya ibalik. Kaya basi concern siya sa imo pang ibalik niya cellphone mo o kung libay
3: na lang to.
4: O kung boulevard lang to.
6: Amo mo to, kung saan tropa, tali kong concern ka, yung pamakot mo sana, eh, sarang cellphone mo to nabili. Hindi kayo kuha ko mo, lay na lang ang tension. Naging
4: pangyay.
6: Yan pala siyang polisiya, tanigin, tawag mo siya, o kung anong cellphone mo nabili to. Kung ano, pagaling kayo kayo kuha mo.
3: Andi mala siya lang yun, kinakita agad siya.
6: Nakita agad siya, ipang, ti, isin ko siya, huwag kaga, kung ano, pagkabuhay patas, ay, nagbiyahe.
4: Kadakos ang lawas mo.
6: Kinasipa niya sa mga kuhaan, sa mga ibay, kanya, natuwabla ko, hindi na kami kabiyahe, kinakipo ng tao, di ako, natupok na niya, na kami kagawa. Kami na kinapasimandaan, kapangawat, hindi, huwag takabal, no, ito, iya, kakipibigs.
4: Grabe nga lak mo sa iya, no, naghapa sa mainit pang adlaw.
6: Lako nga kwa nung no? Kaya Robert.
4: Maayo lang kay dapat sa sunod, lisensya ka, dala ka pusas.
6: Lesson learned ha. Hindi lang magbilin sa mga gamit.
4: Sakto gina. Bisan dali ka lang.
6: Kailan lang.
4: Kay 10 segundos siya kuha na yan mo. 5 segundos.
3: Hindi yan mo lang namin. Importante nga makita mo sa iya. Kailan panahan mo. Panan mo lang
4: delikado, sa... delikado.
6: Panan lang kung baka cellphone, no?
4: Amo na nga, kung gusto mo nga, sakto na, may lessons learned that, no? Although nga nadakop pa ng suspect, hindi kit magbilin sa cellphone, nga, siling mo, dali ka man lang, balik ka, bilin mo liabi sa lakyan mo, sa motor mo, mabalik ka, hindi pwede na. Amo man ang ambal nila sa mga gina-rape, bala? Kung gusto mo hindi ka pag-ripon, hindi ka na mag-agi sa kalipirme, nga nag-short-short lang. Ginatagaan mo sang chance ang manugrip eh. Ginatagaan mo sang chance ang manugpangawat. But anyway, alert man diapon si Kakipe Vincent. Paano kung hindi alert? Hindi na makontak si Bogart.
6: Aga may disit.
3: Barangay 3 ileto?
6: Barangay 3, Proclobe, Kipaybe.
3: Oh, dira sa may Bonifacio?
4: Kipay Vincent, good job. Sa sunod, halong lang kay Budlay.
6: Kaya damo na sila mo. Away blau, brown, kapabuang buha. Ito, kostyom to, la pamijas, kachinilas. O, ito, kabalo. Di kung kawatan mo lang ang gabangumpra di repermi, ang inaaw-aaw lang para pang ruling ka dahil labi ka renderiya. Di sa puan, kaya man mga kautoran to. Ang hindi mayong binuatan,
4: magabalik
6: din. Ite para man sa aton mga kauturan nga naga pangabuhi patas ka Kipay Babes, Kipay Propel. So para ang presyo diri isang baboy kay Kipay Babes, way gapon pagbago 3.30 ang aton local pork kagang aton imported 2.35 ang kwan ang imported na to nga baboy diri kag ang buyon open na isang imported nga baboy 170 kagang aton yang beddy 3.30 tama na gapon sa local pork niya mga kakipay. And then pwede ka mong kala slow panda sumabasabaw 2.30 lang niya ang ating isang aton nga local pork kakipay.
3: Kamahal lang, nagmahal ko nung karne subong sang baka kag baboy. Bangod sa kainiton sa sinisitwasyon bala subong. Okay, na-istorya ko nga kung migo si Fritz Carbausa, manugbakal gina siya baboy kag baka, kag siya ginayaga kwanda, ga supply sa merkado sa Libertad, bla?
4: Actually, may iban nga lugar ka kipe, babes, sa Amon, sa Guimaras, Amon yung adbulan man niya, nga nag-barato. Kahit tungod nga ginakulang sang harabon, bla ka kipe, babes.
3: Barato?
4: Oo, nagalaya ng mga
3: isama na sa rason.
4: Oo, ginabaligyan na lang.
3: Oo, mga pagbaga, kwan, may pag-adjust ang presyo sang mga kasapatan. Isipa bala.
4: Tatlo kabilog, dua kabilog baka ko ginapasagod. Binalik ka tarso nga tawo. Way na kuno harabon. Singkuti kumpayan mo sa pae. Nga may hilamon pa. Singkuti anong tana kay gusto mo imuya gali. Tingulan lang. Sagod ka baka kung tingulan lang. Magamo na ipihaw tan lang na.
3: Grabe no. Si amigo ko Pretz Carbausa. Ang tagiabla sa nga kansi di Mansilingan. Gapamakal na sa yabaka, gapamakal sa karbaw, baboy.
4: Magluwas lang kung hinanay supply.
3: Kitika gigina, kuni gina, bakal yan na, medyo bulubarato lang ako.
4: Kuniwang? Mahal. Kuniwang, ginamantikaan lang.
3: Why? Ginapaharlam yan ito, ginaano lang, ginapatambok yan, ay kagiyawon.
4: Oo, mayun na. Ang munang idea sa iban.
3: Ang munang idea. Nasagudo niya, anay. Pahalabon ng pahalabon ni tali ka kumpay ni kag pag kuan ako ni yawon niya dayon. Kuni dami ang kuan sang karne.
6: Si Fritz, kaki pebig, so kilala sa manang si Fritz sa special Eastern Port.
3: Okay, kilala mo na kay ti lapit tayo makamoto.
6: Oo, posible ko na kaki pebig, nga mag mahal, kiti kuan. At ito si Wong yung pamakot na ton, kung mga mong yapo, presyo, pero ba si silingin si Mana, goro kaki pebig sa taon na to na kung magsaka magigang ang karnis ang baka at ang baboy okay pa okay. So para mo na kulukuti manamit yung lechon kagaluto na yung baboy base lechon eh mga kakipay barang lechonan barangay 36 na may mga okasyon kumudra ano man nga okasyon nga plano nyo mapapabasyar kumudra sa may purok lechonan barangay 36 ang aton nga base lechon manamit nga lechon baboy nagaragumo nagaragaak ang aton barato pa ang lechon baboy based lechon na rata si Ma'am Rose Gomez sinining si Mayang naghanda nga magatipan sa inyo kung ano man ang inyo luya nga kanapoon ilang presyo hindi ka mo kayo mga kakipay saga at mga kotoran hindi sa may Bamsia Mr. Bros, i-bros nyo sa malamit ng fried chicken dili sa may Consing Eatery, Ma'am Jo Normira, ga monitorigit sa ito ng kadaga. Parin niya si Eatery, hiling Mami Kate's Eatery, Saliwat, Galinaway, nasa Street of Ormos, puro sila ya, padayon nga po nga pila na nga ni Kakita Babes, na. Gagira na dito. So, pero di ang Mami Kate's
3: Gagira dito sila, pero ang presyo ni Mitong kag Vilma Galban sa baboy, why gagira?
6: Why pa?
3: Normal.
6: Normal lang, yan mo na yan. na mo man sa my previous itri mga kakipay kon kamo mag baka sa nga mong atong yung suplemento ginagawag ni Kikipay Robert dala sa may barangay ta pan barangay Takuling NLJ Jember Marketing sa mga upod natong dala si Tagi, si Kid Reverse Babylon mayong aga na gamunit target Kikipay Babes dala sa atong mga grupo Reverse Babylon dala sa may Jember Marketing mga
3: regards na sila barangay. Regards na sila
6: yes Kikipay Babes barangay sa maaga Shell Trading kag atong barangay Guillamonte ang Oliano Store mga Kaki 5 available ang mga produkto na kundra nga ang pagpapaskog iti gawang kapaluluya na kamadra kag sa taadad lang ang nakato na to ng ating nga immune system nagahuyang pero ti ara ang ma-ITC dahil ka lang base vitamin C kag ang ating suplemento ining sikat nga ating suplemento klinika Dietri Bio Klinika DTX 500 Parisan ang ating nga DTX Coffee Mix mga Kaki 5 diri sa may bagay kuna barangay 40 diri sa Libertad Public Market diri si Giovanni Pagliaro kag si Nonoy Siloy Maria Fe kag Maria Fe Propstan Virgin Ortex Maria Chavez
4: sa entrance si, da sa entrance da sino gana da sa piyak sa entrance
6: si Virgin Ortex Chavez kag
4: si ah okay
6: sa may bank kag itlogan naga monitor gid na kag si Andra si Danny Boy kag si aton nga Podri Melvin Guapo si Arnel alias Pantay-Pantay kag si Adelpa alias Tutsilog mga Kaki 5 ba hindi makalipat Rolling Boy adri sa may Libertad Gapon kag si Mamang Sorbitero si Agustin Caballero ang atong migo sa Kaki 5 sa barangay alias Kaporok guys ano mga Kaki 5 Sariwat maninoy mani sila mo kag Sariwat ang atong amigo Little Bossing happy birthday luwat sa Modera
4: release me. Release me nga nagsikat. Thank you so much. Release me Kaki 5 Vincent nga ginpagwa ini nga album sang 1967. Madamo sini nagkanta nga mga artists o mga singers. De Arnold Dulce kag iban pa pero ang nagpasikat gid sini nangin sensation. Si Engelbert Humperdinck, no? Version became a global sensation sa piyak nga damo nagkanta laka na Jimmy Heap, Kitty Wells, Ray Price, nagsikat ining release me 1946-1949 ginsulat ini Kakipe Babes kung paano ini ginsulat nabatian lang sining writer nga si Eden Miller ginshare sa iya ni Robert Young nga siling niya may nabatian ko San Francisco Bar nga may nag-aaway nga mag-asawa ang nabatian niya lang if you'd release me we don't have any problems and everything would be all right tiyan muna kun nga ang ginhimuan niya ni kanta sang release me sample ba kita Vincent Akipe Babes
6: Tatay Gideon ga monitor gate Akipe Babes ba po parin tayo gini

0: Okay.
1: Okay, bye, Vincent. Take it away.
2: Grabe. Release me, let me be love again.
1: Grabe, release me. Grabe, may... Ang action, ang action. Gapanag-una sa sako. Hindi ko makita ang action mo. Pagwa.
3: Guwagar ka sa ako, nalit na ka sang kinabit.
1: I-interpret, mayo interpret. Ang action, bla, bebe. Galiad-liad. Na.
3: Na-feel, bla. With feeling.
1: Thank you. Thank you. Kuwang-kuwa. Si Mita mga kig.
3: Okay na. Tama na kayo kasi ko manakopta ni Mita niyo.
1: Supon.
3: I have found a new love, dear. And I will always want him near. Hurley.

0: Darling, let me go. Or I don't love you anymore. So release me and let me go.
1: Dusta dusta lao.
0: Please release me, can't you say? You'd be a fool to cling to me.
1: Daw ka bugat git. Good lining release ni. Okay lang ni kung loan kay release daw. Okay niya pa kung kalang taon daw kabudlay gid. Anyway, thank you so much, Kipa Vincent.
2: Salamat gid ka bang, Vincent.
1: Oo.
2: Hindi, hindi ma-release sa release. Hindi, hindi ma-release
1: sa release. Ang renewal, ang release na renewal. Alam mo yung ginapanundom, kuya. Oo.
3: Tatay Gijon, luto lang ang lokal. Tatay Gijon, may ngangkada rin. Ang patrol, kaki 5, Wilson ka Belliana. Ini naman si K5 Vincent ko lang di para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kag kalingawan. Chulegros, K5 News FM.
2: Upod mo gali si Wilson Bilyon.
4: K5 News Balita, K5 sa umaga.
2: Salamat kay Dapabang Vincent at Coral de mga K5 sa atong sininga mga soke dira sa kaya mitong kag Vilma Galvan. Mayong agalan na sa may karnihan dira sa my BM. Pastor Sildam, good morning sir. God bless you always because he is a good all the time. So mayong aga Riverside Zone 1, 2, 3. Gapamatig sila sa may prok mahimulaton. May aga. Team Song Sir Leonardo Agonasi, love me with all your with all of your heart. Ang team song ni Kagawad Leonardo Agonasi. Kaki 5 Wilson Bilina.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Son. Oh. Dodi ba yung signal lang?
5: Good
2: ang morning mo pero ang signal mo hindi good. Good.
5: Hello?
2: Ara na, ara okay na.
5: Okay na. Larga na, larga.
2: Oh, larga, larga, larga.
1: Liso, sa wala.
2: Oh.
5: Puro masubo-subo na balita.
2: Uy, aga pa. Dali lang do kalaw ay sang kuno ka sang signal mo dali lang gid.
1: Location, location, location, basta on one step bali forward.
5: Okay na, okay na.
1: Oh, na.
2: Ara na. Oh, sige, God.
5: Purot man siya. Ang kwari ko sa dalon sa pangseka, kwan, kabubon. Anyway, para naman, nagbalik naman.
2: Dahil lang, tawagan ta kaliwat, tawagan ta kaliwat. Dahil lang, talagit kay, para nga mangin mayo ang kwan, sulay, ang signal mo. Mangit Salvador, may nga guys, sir, good morning, watching live from Heritage in Bayawan and God bless us all. Si Mangit Salvador. Ara na, okay na. Guide.
5: Okay na.
2: Okay.
5: Okay. So, mayo, klaro niya.
2: Oh, klaro na. Sige.
5: Yes, K5, yes, K5 Robert, no, masubo-subo yun nga balita, siya na sa Bacoloy, kituwa yun yung umtat, yung apatsyan na yun eh. Pagkat is, natapit ka lalaki, ang ginlutang, din naman niya sa bahin, sa Purok Sigay, Barangay Airport, siya na sa Bacoloy. So, yun yung biktima, yung kilala, yun sa kaya alias Robert, o kon alias sa, nga sa 56 anyos, residente man sa among lugar. Kaga actually ginatanaman ini ka ni K5 and K5 Robert nga posible droga man ang ginatanaw nga rason si isang pagpanglutang. Kagsubok may gin-release na ngangalan ang ano ang suspect amo ini si alias Ramil naman. So Berto kontra Ramil ni ang pagpanglutang. So sa inisyang investigasyon sa kapulisan, gikan ini siya sa may kompeteran ang biktima K5 and K5 Robert sa pagwa niya. Ginpalukan lang siya ni alias Ramil, no? Actually ka isa ka beses malang gani kay isa lang man ang sa mga residente sa lugar kag naigo ini sa dukan nga parte ining biktima nga naging rason naman sang iya sini nga kamatayon kay K5 Robert. So we will check pa kung anong development naman sini nga aga after sang program na mapadulong kita dito sa Police Station 8 agon sa kung nakamusta bala ang ipatigayon nga hot pursuit operation batok sinisang suspitsado, kung ini bala ang nagdakpa na o kung anong sistema kag plano naman niya sang himata ni sang biktima kay Febes and kay Feb Robert kung mapasaka ini sa sang kaso kay Febes and kay Feb Robert.
6: Sige.
1: Okay.
5: Mamulat na lang update sa atong gikan diri sa patron no, kung nakuha na to. Ginadulong naman sa inyo sa kalwa sa Mighty CD3 Bio DTX 500 kaga DTX Coffee Mix. No, punta to sa patron si K5 nalipat no, sa
6: Vincent Coralde.
5: Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kilingawa sa Negros, K5 Giuseppe. K5
2: News FM. Maraming kasalamat ka K5 Wilson Villana, mga ka K5 back to kay Vincent Dominic Medina Corralde. Inigabahin doon sa kalawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene sa Capsule, mga kakibin, nagapaayo sa organ damage, nagasuporta sa liver kag kidney function, nagapabakod man sa memory kag mental alertness, maayo para sa mga tigolang. Ay, pag-anagan sa arthritis, hypertension, kag diabetes, mga kakibin. Nagasuporta man sa joint health kag blood sugar control. Amo na mga KK5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy sa Silay kag Talisay, sa mga butika dira available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last 5:41 na diri na kita sa atong sining K5 kamustahan. I-check tanan mga KK5 ang atong sining mga sister station Iloilo, Ruas, Antique kag Kalibo. Ara na sila. Belma Taro Valles. Maayong aga lang kay Majovi Lucero Tumlos, Leonardo Relos, Mayid Salvador, May Dagay. Pa-shout lang ko sa mga taga-tanan nga na taga-purok Gonzaga, Mansilingan, solid sa solid ka Key 5 kag thank you, good sir. Siling ni May Dagay. Ging-ging, madam, ging-ging. Sir Belio. Dera sa may ging-ging store sa Kwan. Available lang ato sining mga premium coffee. Premium DTX premium coffee. Dira sa kay Gingging store sa Gonzaga. Arreglado ara na? Okay. I-check na nato nang aton nga Iloilo. Ang Iloilo naka connect na mga KK5 Iloilo, Sir Ray Espia Umalay. Vice Lord. I-check na to ng antike, tambalang ni Smart Antike.
7: Good morning, Daddy Babe, Sir Roberts. Good morning, K5 Western Visayas. Kag sa mga friends naton nga tagpanamati sa bilog nga Negros Island Region, kag Panay Island. Mayad-mayad gid ang signal, nakapuro pa nga pi kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Mapaang sa antike aga pa. Balik ka ni mo, Daddy Babes.
2: Aha, salamat gid, tambalang ni Smart sa antike, Sir Nestor, kag Sir Melmar. Mga kakipa, manayan na yang inyo sing sitwasyon diri sa antiki, no? Sige, kadtoan na to ng kapis ang Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
8: Sir Babes, K-Fab Western Visayas, ABP, good morning sa inyo tanan-tanan. Halin diri sa probinsya sang Kapis, ang amon sa nga panahon, makanay-kanay ang adlaw subong. Diri sa amon area, may area nga nag-ulan, may area man nga mainit subong nga kaagahon mga ka-K5. Basko ang signal sa Bacolod, back to you, Sir Babes.
2: Salamat gid, Sir Jobert Lago sa Kapis, mga ka-K5. Kadtoan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
9: Morning, Daddy Babes, Sir Robert.
6: Morning.
9: Good morning. Ilo-ilo, good morning kag Rojas. Antique, good morning. Kampiyon ang signal. Daw medyo nagagoom-goom dire sa Banwasang Kalibo. Kag may pila ka mga porsyon nga maulan. Ah. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
2: Salamat, gid, Sir Michael, sa Kalibo. Mga kakibe, balikan na ton. Kamante nagapulo pangapi sa DTX Coffee Mix. Sir Ray Espia Umalay. Sa Iloilo, mga kakipa, boy, labot sini naka D3 Bayona. Kaki 5, Ray Espia Umalay. Sir Ray. Wise, ha? Iconic. Sige, balikan talang na karon dugay-dugay kadto ang tanan mga KK5 ang mga pilaga mga balita karon. Dalagong ang mga balita kadto sa Antique, mga KK5 tambalang nisma Antique na muna dalagong ang mga balita ari mga sirs.
10: Mga balita Arias Provincia kang Antique, KK5 sa Visayas, Negros Island Region kahapon. nagbubo ang uran. Pira ka mga residente sa Banwakang Tubias Fournier, particularly sa may Barangay Poblasyon Sur, ang andang mga kabalayan ginsilad kang tubig baha o ginpaagi ang andang reklamo sa social media. Suno sa uploader kang video nga si Mr. Kenneth Haban, mga 15 minutos kuno ang pagbubo kang uran, pero madasig ginsilad kang tubig baha ang pulo tanan ka mga kabalayan sa nasambit nga lugar. Ti ang ginalantaw kuno nga rason among nabara or nagbarang tubig banged sa kudal nga ginhimo marapit man sa lugar. Sa talad, plano kang diyang mga pumuluyo nga magreklamo sa concern nga barangay officials kag LGU.
7: Sa iban pa naman nga talalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique sa may norte to sa Banwag kang Kulase, may isara ka tiyo na bunaan kang anam lang mismo ngay na blus kay 5 Western Visayas. Biktima, 54 anyos nga tiyo, ang anang suspect nga hinablos, 23 pa lang ang edad. At abo ang krimen sa isla, marayo nga isla kang batbatan sa may Kulasi, K5 Western Visayas, ang ginalantaw nga rason ti hinubog. Kailangan ang puno abi ang tiyo, nagbakal ka birjang 23 anyos nga hinablos siyang gesos, ginbuno ka tiyo. Karon na inaagaw ang konsilyo, binaslan kay hinablos, gindara para sa ospital o garing ginbawian gid kang kabuhi ang diyang biktima nga 54 anyos. Mura mga balita na mo dyan sa Antique. Balik ka nimo dyan, Daddy Babes and Sir Robert.
2: Madam Ogin, nga salamat ang balang ni Smart sa Antique. Katuan na ton mga kakifarb ang Pilar Capiz. Sir Jobert Lago Capiz.
11: Kifabwa Sir Visaya, Sir Babes, Sir Robert, mga magkapanguna nga balita din sa amon sa probinsya sa Capiz, kang siyudad sa Rojas. Isa ka taga probinsya kang Aklan, particularly sa mga Aklan mga KK5 na biktima diri sang scammer sa siyudad sang Rojas mga KK5. Ini siya matapos nga nagpakigtransaksyon sa ining isa ka ginaligar nga manog deliver kag supplier sang isda diri sa Tudor Residence Trade Center. Nagpatiman si alias Bert nga taga Barangay Labuan Sur Bang Aklan bangod nga kutob sa mga manog baligya isda, kilala sining nasambit nga scammer. Dito, nagsalig siya kag kahapon nga dlaw, nagpadulong sa samay siyudad sang Rojas, mga KK5, para nga magbayad sang iya sining agin order nga isda, mga KK5. Sunod sa report, naging hatag niya mga kapin 51,500 pesos sa nasambit nga suspitsado mga KK5 alas 8:20 sa TETC o Continuous Trade Center. Pagbaton sang kwarta, wala na makitaan ang nasambit nga suspitsado nga kuno makuha lang sang isda nga iya ihatag sa kay alias Bert mga KK5. Nagtanga ining nasambit nga biktima mga KK5, wala yama balik ang nasambit nga suspitsado. Makilala ining si alias Bert do si anyo sa nga baligya isda diri sa bahin sang Aklan kag diri man sa Capiz nagakumpra. Puro subong pa lang siya natuntuhan sang scammer, mga KK5. Dugang pala mabalita, dali sa amon sa probinsang Capiz, tayo yun ang pagpatigayon sang operasyon sa ato katapos ang kapulisan. Kapo naman, oh, mayari naman nga ginpatigayon nga isa ka tricycle driver gindakop sa ato matapos ang kapulisan kag may ara sang ginatawag na itong recovery sang illegal drugs matapos ang ginpatigayon nga bypass operation, mga KK5. Sa Barangay Punta Tabok. Sunod sa report, ining nasambit nga suspitsado dugay na ginabantayan ara na sa salistahan sang aton sini mga katapos sa kapulisan because ara sa provincial priority target sang aton sini nga mga katapos sang Rojas City PNP. Amo naman nga nagapanguna nga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bacolod.
2: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Capiz, mga KK5. Gatuan na to lang Iloilo. Balik ka na to, Sir Ray Espia Umalay, Iloilo.
10: Ngayong aga, K5 Western Visayas, kadamo nabi sa mga development diri sa amon. Ibilabi na kayo sa kinabantayan, trending nga balita diri nga may kang tanan kay Frank Royce Barbasa, no? Ining graduating student nga nursing. Sa to sining mga KK5 nga di ginapatian nga ang bangkay nga nakitaan dito sa sulod sang subdivision amo ang bangkay ni Frank Royce Barbasa. Labing talulpang doon manini dira sa may probinsya sang Capiz, especially sa Rojas, kung sa diin tumandok sang Rojas ining biktima mga KK5, no?
12: Sa pinakalatest ka development nga nakuha sa aton sininga team sa kay Police Captain Ritz Field Presquito, ang hepe sa Pabia Municipal Police Station sa Sabado, nga ti may pila ka mga update sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay sang biktima. Nakita diri nga may injury siya sa iya left o kung sa iya sininga kamot sa aton sininga mga ka-K5, and at the same time nakita man sa ginpatigayon nga autopsy nga daw kasubong nga ginakagat ya sining iya sininga dila kag ang iya sinipuwak wala sang indikasyon mga ka-K5 nga napatay ini or patay ini antes pa man matabo ang sunog. Ina suno sa investigasyon nga ginpatigayon kag sa autopsy report kag ginpatigayon sang medical legal sa aton sining mga ka-K5. So ginabot silingon sini nga conscious kag buhi ang ining bangkay nga ginapatiyan bangkay ni Frank Royce Barbasa antes pa man siya nga ginsunog or antes siya nga ginsunog ang iya kaugalingon. Kay suno sa pulis naton nga dako ang ila sini nga pagpati nga pagutas sa kaugalingon sini nga kabuhi ang kabangdanan sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Tungod ini sa mga circumstantial evidence nga nakuha sa aton mga kapulisan. Ang traces kung sa diin nagbakal, suno sa ila si Frank Royce Barbasa sang kapin 7 ka litros ka gasolina sa isa ka gasolinahan gaging kumpirmar man sang gasoline boy sa nasambitan nga gasoline station. Kag ginsulod ini nila sa pila ka litro sang sulodlan sang soft drinks sa aton sini nga mga ka K5 kay tungod nga wala sang sulodlan nga bastante ining si Frank Royce Barbasa. Pero ang dako malandari nga pamangkutanon kung si Frank Royce Barbasa gidman positively ang nagbakal dito sa gasolinahan kag hindi iban nga tawo no sa aton sini nga mga ka K5. Ang pamangkot sang iban kung siya ang nagsunog siya kagalingon nga ang mga sulodlan sang gasolina way makitaan dito sa area kung sa diin nagluntad ang sunog. Ang wallet kag cellphone niya nakitaan sa piyak pang pader sa aton sini nga mga ka K5 sa piyak kamo sa kilid ni sang pader sa nasapuan mo. So ang iya sinigamit dito sa tabok, no? Sa tabok sang pader. 30 meters sa lin sa iya sininga na bangkay kung sa din sa nasapuan. May mga speculations nga nanon ni ginhaboy sang biktima antes siya gisunogon ang iya kagalingon. Kagun siya gisunog yung kagalingon niya nga buhi pa siya. Kung kita nagaprito kag nagagisa sang inog panakot tas kalokalo, kag mabasyahan kita sang inine asang mainit nga mantika, nagapisik na kita. Pero ang palaligban sang iban, nga kung buhi si Frank Royce Barbasa sang insunog sining iya kaugalingon, nga ang iya sining nga posisyon dito lang sa kilid sang pader.
1: Kifebray?
12: Wala nagkulok-kulok kung sa din na posible nga naglapta pa ang kalayo.
1: Kifebray? May pamangkot lang, Kifebray. Kung danting nga nag-suicide siya, ano ang konsekwensya sa likod nga ang ma-suicide siya?
12: Ang dako nga pamangkutan nun, gini na ka-K5 bird, tungod niya, kung lantawon na to ng iya sininga is pag-eskwela, duway kita sa may makita ng rason para maghikog siya. No? Okay, number one, graduating student ini, naga-intern student pa, but silingon ko naga-OJT, ikaw ay kasang back subject, no? Sa aton sininga mga ka-K5, no?
1: Ano ka matuod nga may girlfriend dira sa subdivision?
12: Waay saya sa problema sa pag-eskwela. Ang iya sini ex-girlfriend taga dira sa sila nga subdivision. Kag prior to the incident nakit-an siya nga ara sa gwa sang balay sang iya sini nga nubya. Pero there are conflicts lang tungod nga suno sa kay police Captain Presquito nga sang nakita sa kanagatambay-tambay sa gwa sang iya sini nga balay sang iya sini nga ex-girlfriend, no? Nagahulat kuno ini gusto ko man malangkontani ni Frank Royce Barbasa nga may istoryang iya ex-girlfriend. Pero sa isa kaduwa nga statement ni Presquito nga waay ini siya magpabalo si Frank Royce Barbasa nga ara sa dasa gwa sa balay sang iya sini nga girlfriend. Di mo malani nga ton sinidre. Kung ikaw gusto mo magistorya sa imumiga, nga waay kaya gapabalo. Nga pwede ka malang ganit kapanuktok. Nagtawag ko no si Frank Royce Barbasa para mag-video call sa Yanobya ala una sang kagahon. Antes matabo ang pag kasapos ang sining pagkasunog sang bangkaya.
1: Ang cellphone makasugid gito kay Pebray? Ang cellphone makasugid gito kung anong mga conversation dito?
12: Ang cellphone nga nakit-an, it's an Android phone. Gilipasize na muna din sa K5 News FM because ang K5 News FM ang una nakapagwa sa sugilanon nga may isa pag-inig ka cellphone si Frank Royce Barbasa. Ang isa yung kanika cellphone is iPhone. Pero missing. Why makita na niya sini nga iPhone 17?
1: Makaduda kita.
12: Ang Android phone amo tong na-recover, mga ka-K5, sang aton nga mga otoridad. Ka-K5 ba, Bert Pacardo?
1: Salamat, kid. K5 Bray. Masunod kami sining development.
2: Sige, salamat kid K5 Bray Spiha Umalay. Katuan na to mga ka-K5, ha? Dako nga development kung matabo ni sa Iloilo mga ka-K5. Si ka-K5, Michael Silorio sa Kalibaw, Sir Michael.
13: Morning, Liwat, K5, Sir Visayas, Negros Island Region, patayang isa ka-15 anyos nga binatilyo kahapon. Matapos nga malumos inidiri sa barangay Navita sa Banwasang Numan siya nakita ini siya nga nagakaway-kaway pa samtang nagapaligo alas 4 sang hapon pero makaligad ang pila ka inor ang pila ka minuto wala na siya makita no dahil sila nga nagpangayo sang bulig sa mga rescuer nagresponde ang MD Harimo Numan siya kag PD Harimo Aklan kagagindala pa ini sa provincial hospital pero samtang gina-revive K5 Storm Visayas napatay ang nasambitan nga minor de edad. Dugan naton nga mga balita ang madumduman nito ma-report naton nga mga atis sa isla sang Boracay nga ginsulod ang ila dutang nga ginhatag sa ila sang gobyerno tapos kinbawi man nagapasaka sila sang kaso kay nagsang ligad nga bulan sang Pebrero mga ka-K5 ginsulod naman sa mga private security ang ila dutang nga ginhatag sa ila pagi sa certificate of land ownership diri sa station 3 sa isla sang Boracay no kaga according sa ila tribal chief nga si Delsa Hosto ginpanghadlok sila kagin kudala ng ila duta no nagfile sila sa forcible entry kag injunction para man nga maparin ang mga guardiya nagkupar sa ila duta K5 Western Visayas. Sa mga kampiyon balita sa Aklan kag Banwas ang Kalibo balik sa imo Bacolod.
2: Salamat kay Sir Michael Kalibo mga ka K5 diri sa Amon ang pila ka mga dalag ko nga mga balita mga ka K5 arestado ang isa ka lalaki sa may Banwasang Kandone angot sa paghupot sang armas nga wala sang nagakaigo nga papilis mga ka-K5 sa ulihi sa pila ka mga pagpisa-pisa sang aton silimang kapulisan nagtuad nga inisya ang nagpatay sa 13 anyos nga nasapan sang Abril 27 sa panaysayon sang suspect mga ka-K5 ginako ini sang krimen o ginako sini ang krimen kag sunod sa iya ginhagad niya si Rica nga magsakay sa iya sinang tricycle agod idolong sa Changi bangod na malayo ini. Gindala sang suspetsano ang bata sa lugar kundiin ini nasapan kag ginhagad niya ini nga magpakighilawas apang wala nagpasugot ang biktima kag naghambal ini nga magsugid o kung magmanugid sa iya sinang amay. Bangod sini, ginkuga sang suspect ang bata kag sang nalipungan iya pa ini ginalamposan sang bato nga nangin raso naman sang iya sing kamatayon sang minor di edad subo mano
1: subo sa pihak kabahin mga ka-K5 ang aton nga mga kauturan diri sa siyudad ka sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ginapandaman kay ginalaga subong sang pulis ining notorious may kaso sa pagpanghold up pagpangawat karnaping kag involvement sa illegal drugs ginraid ang iya balay apang madanlugid dira sa barangay 35 ining si Alias J apang may na-recover nga revolver kon 38 caliber revolver kag pagapasakaan man ni sa sang kaso dugang naman niya kaso ang Republic Act number 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act halongin kita diri sa siyudad kay wala madakpan ining si Alias J.
2: Aman ang mga balita alam mo diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ni ko na pagibalik sa inyo Ilulor Wasantique kakalibo mo na magiging salamat. Salamat kid sa atong sining mga sister station mga ka-K5 di Vibar Gilbert bro good morning pa shout out sa taga Ramos Dulao Johnson family may nga galanda sige wala na kita panahon may panahon pa pero hindi na aton Mamira Rosling Gaya dira sa Totong Store salamat kid ha sa always kapag pamati kapag upo dira sa atong program si George Lauso kag Bambi Apostol. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod namin ka-K5 Colin Cobia and Sir Van Albay. Sangalan sa amon nga CEO Dr. Ameloy ako sa ka-K5 Babes Gatalao.
1: Ako naman si ka-K5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM.
14: 3. Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kitsa
14: ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
21: Mabakan sa mga butika.
22: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News FM ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Lunes, Mayo 4, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
1: Para sa aton ng mga pangulong dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Tiyo ginbuno patay ang hinablo sa Kulasi Antique.
2: Elektrisyan na kuryente patay sa Ayungo, Negros Oriental.
1: Tricycle kag motorsiklo nagbungguanay sa Sagay, isa pilason. Isa tubtub duha ka mga bagyo mahimo nga magdevelop sa sulod sang par sini nga Mayo.
2: Nahalita ni Bulkan Mayo naglabot na sa masobra 5,000 ka mga pumuluyo.
1: Apat ka mga barko sang China nakit-an nga nagalayag sa teritoryo sang Pilipinas.
2: Gyera sang Iran posible nga magpadayon pa suno sa senior Iran official.
1: Alex Sigala magapartisipar sa Italian kag French Open.
2: Joe Pai wala nakatambong sila concert bangod nagsakit ang iyang atuhod.
1: Fertilizer subsidy ginhinyo sa mga mangunguma sa Pilipinas. Sa detalye sa mga balita. Sa balitang regional, lalaki ginlutang patay sa Bacolod City. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginlutang sa Purok Sigay, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Mayo 3. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa Purok Chairman nga si Jerry, ginkilala lamang ang biktima nga si Berto, 56 anyos, residente sang siyudad sang Sipalay, apang kapintatlo na katuig nga nagatinera sa Barangay Singkang Airport. Sunod kay Jerry, samta nagapatigayon sila sang pagsinapol kaupon ng Purok officers, nakabati sila sang lupok. Dito na nila nakita ang dugoon nga si Berto sa dalan. Dugang pa ni Jerry Igo sa dughan ang naangkon sang biktima. Naibaloan nga 7 pa lamang kabulan ang nakaligad matapos nga makagwa sa prisuhan ang biktima.
2: Samtang Negrosano naangkon ng 35.4 million pesos nga jackpot sa loto. Nagaisahanon nga Negrosano na nakadaog sang 35.4 million pesos nga jackpot sa loto 642 Sabado nga adlaw Mayo 2. Ang winning combination na 22, 34, 42, 19, 3, 25 nga may jackpot prize nga masobra sa 35 million pesos. Sunod naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office, nabakal ang maswerte nga tikat sa Negros Occidental. Samtang wala man sige hapon sa nakadaog sa Grand Lotto 655 nga may total prize nga 77.3 million pesos.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, tiyo ginbuno patay sang hinablo sa Kulasi Antique. May kampiyon nga balita si K5 Eileen Magbanua.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Patay ang sangkatiyo nga ginapahayag una nga ng buno matapos ginbaslan man kang buno kang anang hinablo sa pakaisa. Ginaban ta alas 3 sa hapon Mayo 2 sa isla kang Batbatan, Kulasi Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Tony, 54 anyos, samtang ang suspect amo si alias Lester, 23 anyos, single, mga manugpangisda kag residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Staff Sergeant Sheena May Diones, ang assistant PICAD PNCO kang Kulasi MPS, nagbakal ang suspect kang beer sa sangkatindahan kang hinali ilang nag-abot ang biktima mga may darang akutsilyo kagintuyo nga bunon ng sospek apang nakalikawa. Natigayo Mayon naman nga maagaw kang sospek ang kutsilyo matapos nga nagpagisaya kag ginbuno kang makaapat ka beses ang biktima nga naigo sa ana na tuo nga butken na wala nga abaga kag natuo kag nawala nga busong. Ginhingagaw padara sa mainland Kulasi ang biktima sakay sa motor bangka agad nga madara sa Kulasi District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival mga alas 5:29 sa hapon sa among adlaw. Sa investigasyon tang kapulisana, may daan nga pag-inaway ang mga imbolbado sa diin. Ginapahayag na labuan kauna kang biktima ang sospek sa wara naman an nga rason. Naman an nga parehas nga nakainom kang makahurubog nga irim na ng mga imbolbado kang natabo ang diyang insidente kag nagaselebrar kang kapiestahan ang barangay. Sa talada, rin sa kustodiya kang Kulasi MPS ang sospek para sa nagakaigo nga disposisyon kag magapangatubang sa kaso nga homicide. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Elektrisyan ng kuryente patay sa Ayungon, Negros Oriental. May kampiyon ng balita si K5 Rufa De Vero. DTX 500
4: Morning Newscast. Patay ang 130 gulang na elektrisyan ng local government unit matapos makuryente habang nagtatrabaho sa mga linya ng kuryente para sa gaganaping opening salvo sa bayan ng Ayungon noong Bernes na gabi, Mayo 1, 2026. Kinilala ang biktima na si Ryan Caincoy, may asawa at residente ng barangay poblasyon Ayungon, Negros Oriental. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagkokonekta lamang ang biktima ng kuryente para sa mga stall sa Quadrangle nang maganap ang aksidente. Itinakbo pa ang biktima sa pagamutan, ngunit dila ka nga patay na ni Dr. Kenneth Saguban alas 7:00 ng gabi. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang LGU Ayungo na sinamatay na manggagawa na binawian ng buhay kasabay ng pagdiriwang ng bansa sa Labor's Day. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500
1: Morning Newscast. Tricycle kag motorsiklo nagbungguanay sa sagay isa pilason. May kampiyon nga balita si K5 Ariel Apas. DTX 500
5: Morning Newscast. Pilason ang isa ka rider matapos ang nagluntad nga aksidente sa dalan sa Marañon Street, Barangay Poblacion do Ciudad sa sagay Mayo 3, 2026. Base sa inisyal nga impormasyon, madasig nga nag-agaw sa walang abahin sa kalsada ang isa ka motorsiklo samtang nagahana nga mag-pick up sang pasahero ang isa ka tricycle sa higad sa National Highway. Bangod sini, hinali nga paglusot sa motor, wala na malikawan ang pagbungguanay nga nagresulta sa pagkabali sa tiil sang driver sang motor single. Gilayo naman nga nagipadulong sa pinakamalapit nga ospital ang biktima agud matapatan ang iya seryoso nga pilas sa batiis. Sa karon, yara na sa idalom sa investigasyon sang mga otoridad ang nasambit nga aksidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. DTX 500
2: Morning Newscast. Tricycle driver arestado sa Baybas Operation sa Rojas, Capiz. May kampiyon ng balita si K5 Rodney Dalanon. DTX 500
6: Morning Newscast. Arestado ang isa ka tricycle driver matapos nga napuhaan sa ginapatihan Shabu sa ginpatigan nga drug bypass operation sa barangay Punta Tabok, Rojas City, Mayo 2. Ang arestado amo si alias Edmond Niel, 45 anyos, residente sa barangay 9, Rojas City. Sa informasyon nga napuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas Component City Police Station na ginapahayag na kalakip sa provincial priority target list sa ang kapulisan ang arestado. Nakuha sa paginakop sini ang ginablubat ka isa kaglam sa kapatiyan Shabu nga may standard drug price nga 6,800 pesos kag 5,000 pesos nga bypass money. Sa subong, yara na sa kustodiya sa Rojas City Police Station ang natakpan na para sa nagkaigo nga disposisyon kag pagpasaka sa kaso batok sa iya. Ini si K5 Rodney Daban na Dalanon para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Sa dugang pa nga balitang regional, Boracay Ati Tribal Organization nagpasaka sang kaso batok sa pribado nga kompanya nga nangagaw sa ngila duta. May kampiyon nga balita si K5 Leonard Viray. DTX 500 Morning Newscast.
7: Nagpasaka sang civil ka criminal case ang mga miyembro sang Burakay Ati Tribal Organization ng Konbato kontra sa kompanya nga Jeco Development Corporation bangod sa hindi makatarungan nga pag-agaw sang ilang aduta si sila sang Burakay. Ginpangunahan ni Tribal Chief Del Sa Justo ang formal nga pagpasaka sang reklamo sa Department of Justice Office of the Provincial Prosecutor sa Kalibo Aklan. Upod sini si former Ifugao Congressman Teddy Bagilate, ang second nominee kag presidente sang ML Party List nga nagabulig karon sa nasambit nga grupo samtang ginapilar na ang kaso sa presidente. Nagpasaka sila sang kaso nga trespassing kag coercion batok sa mga security guards kag sa ilang nga mga amo nga nagbarikada sa nasambit nga kadutaan kag nagpugong sa mga ate nga magpananom sa nasambit nga lugar. Gininganyo Manila ang publiko nga hatagan sang atensyon kag suporta ang ila kausagod makaangkon sang mas malapad nga bulig para sa mga atisis na sang Burakay. Madumdumane nga sa tung March 16 nagpaligayon sang rally ang grupo sang Bato sa guwa sang opisina sang Department of Agrarian Reform kon Daraklan agod nga ipanawagan ang gilayon nga aksyon kag solusyon sa ilang nga mga reklamo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. GTX 500
2: Morning Newscast. Magutod na aksidente sa Aburlan, Palawan, isang patay. May kampyon nga balita si K5 Grace Belostrino. GTX 500
8: Morning Newscast. Sugatan ang magkapatid na rider matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Iraan, Aborlan, Palawan, alas 10:25 ng umaga ng Sabado. Ayon sa ulat ng Palawan Provincial Police Office, ang mga sangkot ay magkapatid at kapwa residente ng lungsod ng Puerto Princesa. Tinangka umano ng nakababatang kapatid na mag-overtake, ngunit habang ginagawa ito ay mabilis na sumunod ang isa pang motorsiklo at nabangga ang likurang bahagi nito dahilan para kapwa sila tumilapon. Isinugod sa ospital ang 60-anyos na rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan na kalaunan ay binawian din ang buhay habang nakaligtas naman ang kanyang nakababatang kapatid. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. GTX 500
1: Morning Newscast. Samtang merchandiser ginlutang patay sa Kalbayog Samar. May kampiyon nga balita si K5 Roger Tilana. GTX 500
9: Morning Newscast. Isang 23-anyos na merchandiser ang nasawi matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Purok 7 Pido Extension, Kalbayog City nitong nakarang Sabado ng gabi, Mayo 2. Kinilala ang biktima na si Kevin, isang residente ng lungsod. Batay sa ulat ng Kalbayog City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang opisyal ng barangay banda alas 10:12 ng gabi hinggil sa naganap na pamamaril. Sa pagresponde ng mga otoridad kasama ang investigador, natagpuan ang biktima na wala ng buhay sa gilid ng kalsada malapit sa kanyang motorsiklo. Sa inisyal na investigasyon, katatapos lang umanong pumasok sa trabaho ng biktima at muling umalis lulan ng kanyang motorsiklo patungo sa direksyon ng city proper. Pagsapit sa lugar ng insidente, bigla na lamang siyang binaril mula sa likuran ng isang suspect na nakasakay sa isang motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanyang kaliwang braso na bumaon hanggang sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Mabilis namang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Na-recover ng mga tauhan ng suko sa pinangyarihan ng krimen ang 5 basiyo ng bala na pinaniniwalaang mula sa .45 caliber na baril. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga investigador sa Kalbayog City Health Office para sa pagsasagawa ng post-mortem examination sa labi ng biktima habang patuloy pang tinutugis ang salarin. Para sa GTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. GTX 500
2: Morning Newscast. Tatlo ka Chinese nationals arestado sa online scam kag money laundering sa Pampanga. May kampiyon nga balita si K5 Ailina Sanchez. GTX 500
10: Morning Newscast. Arestado ang tatlong Chinese nationals sa Angeles Pampanga dahil sa umano'y pagkakasangkot sa online scamming at money laundering ayon sa Bureau of Immigration o BI. Ang mga naaresto ay aktwal na nahuling gumagamit ng mga computer equipment na pinaniniwalaang para sa paninilang sa mga dayuhang biktima. Isinagawa ang operasyon sa loob ng isang residential property sa Pulo Am 6 Subdivision sa pangunguna ng BI Fugitive Search Unit, katuwang ang National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crimes Division. Nagmula ang operasyon sa intelligence report ng NBI hinggil sa illegal na aktividad ng grupo. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga suspect ay bahagi umano ng tinatawag na breakaway scam hubs, mga grupong binubuo ng dating Philippine Offshore Gaming Operator o POGO workers na naglipat ng operasyon sa mga residential area upang makaiwas sa mga otoridad. Sa verifikasyon, lumabas na ang isa sa mga suspect ay may valid working visa. Ang isa ay expired na ang visa at ang isa naman ay permanent resident. Gayunman, nabigo silang magpakita ng pasaporte o anumang valid immigration documents sa oras ng pag-aresto. Kasalukuyan silang nakakulong sa BI Warden Facility habang inaharap ang deportation proceedings. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang regional publiko, ginapaandaman sa pagbakal sang tuman kabarato ng mantika. May kampiyon ng balita, si K5K Buscaino.
11: Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng sobrang murang cooking oil sa Cagayan de Oro. Nakumpiska ang 1.5 million pesos na halaga ng adulterated cooking oil sa isinagawang entrapment operation ng CIDG, CDO, CIDG Arsot RFU-10 at FDA regulatory personnel sa Zone 8 Barangay Carmen, Oroco Village. Ang mga cooking oil na ibinibenta ng walang label, walang FDA registration o sobrang mura kumpara sa presyo sa merkado ay maaaring adulterated o recycled. Madalas itong galing sa mga restoran o pabrika, muling ginamit at hinahalo sa bagong mantika bago ibenta. Maaari umano itong maglaman ng mapanganib na kemikal gaya ng trans fats, peroxides at iba pang residues. Nagdudulot rin ito ng food poisoning, sakit sa tiyan at pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Samantala, siniguro ng PNP na hindi nila hayaan ang mga aktibidad na malalagay sa peligro ang public health at kaligtasan. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: Balitang National.
1: Sa Balitang National, isa tubtub duha ka mga bagyo mahimo nga mag-develop sa sulod sang par sini nga Mayo. Tubtub sa duha ka mga bagyo ang posible nga mag-develop o kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility o kon par sini nga bulan sang Mayo. Sunod sa pag-asa posible nga mag-landfall kag maapektuhan sang bagyo sini nga bulan ang mga lugar sa Eastern Visayas subong man sa Southern Luzon. Apang ginklaro man sang pag-asa nga mahimo pa nga magbago ang tracking sa mga bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas subong nga bulan.
2: Samtang nahalita ni Bulkan Mayon, naglabot na sa mga sobra 5,000 ka mga pumuluyo. Naglabot na sa 5,444 ang kadamuod sa mga individual nga nagatiner sa mga evacuation centers sang Domingo, Mayo 3, matapos nga nagbugas ang madamol nga aso kagabo ang Bulkan Mayon. Makita ng 14 ka mga evacuation centers sa mga nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sang Albay. Nagapabiling karon sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon. 87 naman ka mga barangay ang apektuhan sa padayon nga pag-alburuto sang Mayon Volcano. Sunod naman sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, naglabot na sa 71.6 milyones ka pesos ang balor sang assistance o kung bulig nga nahatag naman sa gobyerno sa mga apektado nga mga komunidad.
1: Apat ka mga barko sang China nakitaan nga nagalayag sa teritoryo sang Pilipinas. Na-detect sang Philippine Coast Guard o kung PCG sa teritoryo sang Pilipinas ang apat ka mga barko Marcos ang China. Sunod sa PCG, illegal ang ginapatigayon ng Maritime Scientific Research sa mga Chinese national sa kadagatan sa Pilipinas kag isa ka paglapas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o kun UNCLOS. Ginpalayag man sa PCG nga nag-operate ang mga Chinese national nga wala sang legal authority o kun pahanugot sa gobyerno sa Pilipinas. Bangod sini plano sa Pilipinas nga magpadala sang eroplano kag barko sa kadagatan agud ma-monitor sa mga Chinese vessels. Giningadlan sang PCG ang Chinese research ships bilang Xiang Yanghong 33, Xian Wan, Jia Geng kag Zhua Hyun. Ginpalayag ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan nga ila tabugo ng mga Chinese agud proteksyonan ang Pilipinas.
2: Sa katapusan nga balitang national, linibo ka mga salakyan sa Pilipinas na booking a color room sa pagpanagtag sang ayuda. Ginbulgar sa Department of Transportation na kung DOTR nga tuman kadamo sa mga salakyan sa Pilipinas nga nagabiyahe nga color room o kung wala sang franchise sa ginapatigayon naman nga distribution sang ayuda para sa Transport Network Vehicle Service sa kung TNVS drivers kag motorcycle taxi riders. Base naman sa listahan, 54,000 lamang ka mga drivers ang may haras sa prangkisa kagin nilang ang dapat nga makabaton sa cash assistance. Apang sa listahan sa DSWD, naglabot sa masobra 100,000 ang drivers. Base naman sa record, may haras lamang sa 78,000 ka mga motorcycle taxis nga dapat makabaton sa ayuda. Apang naglabot na sa masobra 200,000 ang mga drivers nga nagabiyay sa karsada. Plano naman sa DOTR nga tagan sa penalidad ang mga nagalapas sa regulasyon.
13: Balita International.
2: Sa balitang international, giyera sa Iran, posible nga magpadayon pa sunod sa senior Iran official. Posible naman nga magpadayon pa ang kinagamo sa tungas ng Amerika kag Iran. Mismo ang isa ka senior official sa Iran na nagpagwa naman sa nasabit nga statement matapos ang ginpalayag ni US President Donald Trump nga hindi siya kontento sa proposal sa Iranian negotiating team. Ginpalayag naman sa Iran nga handa sila sa anuman nga matabo.
13: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala magapartisipar sa Italian kag French Open. Magapadayon ang paghampang sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Rome kung sa diin ini magapartisipar sa ipatigayon nga Italian Open sumugod sa Martes. Magalawig ang Italian Open tubtub sa Mayo 17. Magahampang man ang Pinay sa Parma Ladies Open sa Mayo 11 tubtub Mayo 16. Nalakip man sa Ayala sa qualifiers sa Strasbourg Grand Prix tubtub sa Mayo 23, antes sa Roland Garros sa Mayo 24, tubtub Hunyo 7.
13: Balitang Entertainment.
2: Sa Balitang Entertainment, Jopoy, wala nakatambong sa ilang concert bangod ng sakit ang iyang atuhon. May kampiyon ng report si KK5 Ivy Cordova.
14: Nangayo sang pasaylo ang management ni Sex Bomb Jopay matapos nga wala makatambong ang performer sa Get Get Out concert the finale sang grupo. Suno sa pahayag sang management, nagbatsyag sang balatian sa tuhod si Jopay. Rason nga wala ini naka-intra sa mga rehearsals kag training sessions para sa ginpatigayon nga concert finale. Apang ginpasiguro naman sang management nga mag-perform si Jopay sa world tour concert sang girl group sa Estados Unidos sininga bulan sang Mayo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang negosyo.
1: Fertilizer subsidy ginhinyo sa mga mangunguma sa Pilipinas. Nagpanawagan na sang fertilizer subsidy sa gobyerno ang grupo sa mangunguma sa Pilipinas. Sunod sa Agricultural Advocacy Group nga Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, nagsaka na sa 1,500 pesos ang presyo sang isa ka bag sang urea fertilizer. Bangod sini nagsaka na sa 90,000 dubdub 120,000 pesos ang ginagasto sang isa ka mangunguma sa kada isa ka ektarya para sa iya produkto nga sadto naglabot lamang sa 60,000 pesos kada ektarya. Nagsaka ang presyo sang fertilizer sang nagumpisa na ang kinagamo sa Middle East. Ginpalayag naman ni Sinag Executive Director Jason Kainglet nga nagakinahanglan sang 30,000 pesos nga financial assistance sa kada ektarya ang mga mangunguma agud makapadayon sa ila produksyon. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagko ng mga balita ng batian sa DX 500 Morning Newscast.
2: Padayon lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
1: And happy birthday sa anak sang aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, ka-K5 Kenneth Uy. Happy birthday.
2: Happy birthday and happy birthday man kay Sir Sitoy Tanyo.
1: Yes. Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa ka-K5 Eljon Castaño, ka-K5 Eric Tenerife sa pangalan sa Mayan and Women sa K5 News of the Philippines sa pagpanguna sang aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si KK5 Zyro Venelboy.
2: Bantay naman, boss nga adlaw, panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman, si KK5 Colina Manzanara Scubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. D3, Bayo! Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Alkaline nga Vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
15: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
17: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabaka sa mga butik.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrients. Nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
26: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: What if your phone could be your front row seat?
28: Playtime Entertainment launches PT Idol.
27: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
28: Where talent takes the spotlight.
27: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
30: Oras sa K5 News FM Philippines, lasais 38 sa aga.
31: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
32: Number one.
31: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon! Standby!
31: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
0: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
0: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
31: Objective and analytical.
0: Aprobado ba lang ang proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
31: Informative.
0: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Naiya!
31: No holds barred discussion on hottest issues.
0: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
0: Oh, come on! People of the Philippines!
31: With ka K5, Aljan Castanio. And ka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
30: Isa ka, my nigga, morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga kauturan? Karagopod ka nung adlaaw sa igan sa Maypayon tunga sa Kaumari, Babaw sa Kabukiran, lakip na sa Bilugga Provincia. Sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5, Elgin Castan.
3: O naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
30: Kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
31: Foro de los Pueblos.
30: Ara kita sa Petsa 4 edisyon sa bulan sa Mayo, tuwing 2026. Di magmong bahin sa kalibutan, K5, Eric. Mano ka namin sa bungsaton, MI Blue, Men and MIB. Ha? The Men in Blue, Monday in Blue. Ha?
3: Blue and White.
30: Blue and white ang kombinasyon to subong, ha? Diba'y mo naging istoryahan? Pero naman, yung vibes na subong adlaw, ha? But anyway, di ba ka mga bayan sa kalibutan, you're all updated on what is happening dito sa Bacolod at the same time sa probinsya sa Negros Occidental. Ha? Pagi naman sa aton sa official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kung narak mo sa abroad, di ka mo pag-idlawon. Kung nalang ka kalinabo, kay man makita nyo ba ng mga jamoks? Makita yung mga jamoks naman sa Facebook Live. And of course, sa ere, ang mainit ka mabaskog na signal sa 101.5 sa Bacolod, 102.9 ka Bangkalan, and of course, 89.7 para naman sa mga taga-Sagay and Cadiz, Iskalante area. Now, sa ato ka mga utod abroad, ano man ginihimo nila ka K5 Eric, kami ni K5 Eric, arga panamyaw sa inyo sa more night. Good morning, ka good night. Oy, basing iman sa inyo, nagaturog pa. Nami, piyaturog na. Yaman nagkaturog pa tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dyan. Kami gyapan na inyo, Power Dome Reborning, K5 Eric and K5 Elgin. Ring and Lao is a wonderful day and a blessing to all of us.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, sa sininga Lunes nga aga, ginapasalamatan ka namon sa bago nga adlaw. Guide us today in all that we do and fill our hearts with peace. Buligi kami nga mangin kalmado sa tanan nga mga sitwasyon nga katabo subong, kag mapainubuson sa tagsa namon kapag panglakaton. Protect everyone, Lord, and keep us safe from harm and danger. Let your love shine through us and help us share kindness with others. Sa imo namon ginatugyan ang amon kabuhi. Amen.
30: Amen. Kag amen. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500, ay yung Supreme Antioxidant. Kuna kita sa nagpaga kag mainit ka mga balita lokal. Ang palamangkutanon, ano ba lang natabo sa isa katrasya anyos ka sa panpatay dito sa Banwa sa Kanduri? May ara mga tao nga dudangin ng bata why na patay iya sa accident whatever. But gapati sila kakipay, Eric, ka may ara foul play. ano man yung coincidence, kaya isa ka tao nga gindakop, nagahupot armas ka kipabirik, sang gindakop siya, ginpisa-pisa sa pamangkot, hasta nga naglabot sa punto na na-open up ang party sa pagpasakaya sa 13 anyos ka pasayro. Ining nadakpan, isa ka tricycle driver. Itsuray ni daw, Kwanblaw?
3: Daw, Kutimoy.
30: Hindi mga Kutimoy, kundi nga it's so very dangerous ang jamox, no? You know, sometimes sa Balila do not judge sa book by its cover, but you know, sometimes the cover itself is so obvious kung anong unod. No?
3: Katuntong tao, no?
30: Ang nagtabo gali kagi primary, kinagad yan yung 13 anyos ka magsakay sa iya tricycle. Pagsakay sang 13 anyos, gindalaya sa kampo kagin attempt yung
3: Lugoson.
30: Lugoson. Nagsiling ang batang isugin na kakitatay. Kag dintugdog yung kuga, ini kag linampusan pa sa bato kag ipabirik.
3: Yes. Kag, ginkuha niya, kuga, lampos. Kag ginkuha niya, ginnoib na sa duta ang kuha sa bato.
30: Oo. Oh, ang ilong. Kaya nabing ibato sa bata nga 13 anyos. Oo.
3: Oh. Actually, ini siya nga balita kay Pavel Jan, exclusive din sa aton.
30: Kita lang man ang nakauna sa ding nakabalita.
3: Ginpadala din sa aton sa taga-Kandunay.
30: Salamat din sa pagsalig sa mga taga-Kandunay sa K5. I-check tani ka rin balita mga ka-K5 po naman kay K5 Rovic Bungkao. Sa piyak kabahin, dumdaman niyo pa last week, before we end the weekend, nag-ikopod naton si Attorney Carol Cho, si Barangay Captain Madalag. Opod man ang aton reporter sa field, K5 Red Salgado. Ining lugar na sa Lupisay niya, ang ginatawag na nga the furniture country of Bacolod. Ining lugar mga K5, kisa na galang puwas mga K5, Rick, ang mga display, hindi lang display, pati mga kahoy, material sa ginagamit, nagsarika na sa pedestrian. Pati ang bike lane apektado. Doon nga ang bike lane na ito, ginkuritan kay ang pustiara, pasto nga. But it doesn't mean nga allow yung tao nga magbutang na sa ilang at kapihan, himungon nila yung parkingan ng aton sa nga dalan because ang dalan is beyond the commerce of man. Except on special occasion nga may ara support ordinansa or resolution for a temporary closure of a certain part of the public roads. Kaya mo niya pwede. Tita na unta kayo ng promisa, mga silang awanan. Mga kung nagligad kay Pabiri, kano anong lang yung may parkingan kaya nga personal man.
3: Actually,
30: butangan mo pa labay? Butangan mo pa isang baral?
3: May nagisa, may baral, may tanan. Naglabay ko kahapon, may iba na yung dridapit sa may arko, blasang barangay 27. May iba na nga mga baligyaan yung nagbutangan no parking. Pero ginawa-nawala na nila. Pero ang diripakadto sa gasolinahan, doon aragyapon.
30: Ah, but sila medyo matigas talaga, ha?
3: Oo, doon aragyapon. Tapos ang isa ka...
30: Hindi, kay Sub, nag-promise ba siya, Torne Sabig?
3: Nga Lunes.
30: Monday, mabisita siya. Kung nakuha ka, Torne Sabig, hindi mo nilang pag-announce kung saan ka mabisita.
3: Dugay-dugay ni Guro, kaya alas 8, may plug racing ang City Hall mo.
30: Tapos ang plug racing.
3: Tapos,
30: hindi, tanawang takaroon kayong patrol tatuman.
3: Tanawang tayo tsura, ya?
30: Kung bala may compliance. Kag gusto tatali, hindi niningas kugon. Just like what happened sa Libertad Subong. Ang Libertad Subong niya, hindi na niningas kugon. Kaya everyday, pag-abot sa certain hour, from 6 up in the morning, hawa na.
3: Hawa na.
30: Pero pag sugod man alas 6 sa gabi, o alas 7 sa gabi, hasta alas 6 sa aga, ginatugutan naman ng ladlad himos. Ladlad himos. Sa piyak gabahin, ang aton dumping site sa Barangay Filisa.
3: Okay.
30: Nagligang gibisitahan to katawang galing kina-organize ang tuntuod yung lang sanitary landfill.
3: Yes.
30: Now, isa ka bagay nga makabulig para hindi dali maubos kag mabuta man ang aton landfill is the plan. Natingalan ko nga private, sabi ko anong gobyerno, ta nagpa-announce man si Energy Secretary Sharon Garin.
3: Okay.
30: Nga ma-launch sila sang waste to energy project sa Bacolod.
3: Okay.
30: Sabi ko anong iya sa gobyerno nga hindi bor.
3: Private ni?
30: Di ba tabo area this time around, this is a private consortium.
3: Why man niya? Syudad, pero initiative sa private. Ay, sa, initiative ng syudad.
30: Pero ang private na syudad.
3: Private ang mapadala.
30: Oh, city ko na mo, ganit laban ng itong tikal. Kay kong Department of Energy, tani, do ay kita damo ang problema. Pero nami man yung ginsudla ni Mayor Greg. Why isang baydan ng syudad sa ila, sila yung ma-develop, gaan ng slalote, pero sila man mapakayo karsada, pakantuto.
3: Nami na.
30: At the same time, mabayad sila 1 million kuno ano kada isa kada tuig.
3: Do may a certain fee, do royalty fee nga tag na sa syudad.
30: Pila 1 million? Oh, di makapabangkot sina, din makadtong energy. Amo na mo ko di i-convert abi energy. Di pabangkot din nato na dalon ng energy nga makwasi no makabenepisyo sina taga Bacolod. Kaya ba, ito ni Pasa naman na sa Wisim, kag sa Pisam. Ang guwat na, ya. Kaya ang aton din nga duta, gini mo nga solar, solar source of energy. Pero hindi man takpulos ang aton energy. Yung dapat karuhon ta na nga this time around, dapat priority ta makulod. Para makatilaw ta sa barat. Kay kung sila yung mag-ubras, hindi barato niya guro kakipabirik mo. Alinyas basurahan mo. Diba loon ta ni mechanics karon na, ha? That's why galibog lang ulo ta kung programa ni kagobyerno, ang syudad ta nag-initiate na lang gani. But siguro ba si inatanaw na ba si Dugay to? Kag, wow, pila ni 4 billion ni kakipabirik ka project, ha? This is a 4 billion worth of project, no?
3: Okay. Tagnami na, nami na may waste to energy.
30: Why tiya problema nga mag-waste to energy? Pero siling ko gani, kanugon nga ang gobyerno nga nagambal nga sila ang maubra. Why? Mas nakagiho, nag-una na lang aton nga lokal nga pamunuan.
3: Ang manami. Yung
30: national government, nagsunod niya sa kontrato. Yung gaano authority mayor.
3: Amo nang namin.
30: Baliagwasin, na. Wala man niya gastuhon. Galing kayang property lang niya sa syudad ang gamiton. So, pamangkot sila arkila sa property?
3: Pero kami royalty sa niyatag mo.
30: Isang milyon sa tuig?
3: Di, pero kung isipon mo, mas ginansyata.
30: Ang ginansya natin is, number one, anong benepisyo? Amo na karoon ni diskusyon ng takipabirik. Because number one, pilab na kaiktariya ihatag ta sa ila. Kung i-commercial banking na isang syudad, dako ng kwarta. Pero, ikadua, kung gamiton man isang syudad sa iya kogalingon ng infrastructure, makabenepisyo man ta. Now, ano ang benefit luwas abi sa royalty ng isang milyon sa tuig?
3: I think you're right, no? Nga kung inegosyuhan nila nga isa linya ka milyon yatag si mo.
30: I-check ta ko nang isang milyon kada bulan o ba si kada kay nakita ko daw isa ka tuig isang milyon yatag eh.
3: Kung isa ka milyon ang kada.
30: Apa bang kuta sina ya? Kita na lang provide duta sila negosyuhan pa ta nila, no? Ano gid benepisyo naton da? Pila gid luwas lang kun ang energy ka kipaberic nga makuha nila. Ihatag nila sa aton di sa syudad.
3: Libre.
30: Hindi mga libre, kundi mas barato.
3: At cost kuro cheaper than the wisdom.
30: Yes, because ingenyon taman nga may gasto mang sa infrastructure mo.
3: Kung namin ko na ma-check na kay Pamela dyan, kung ano kadako nga energy ang ila isupply for the grid.
30: So kung sa grid na makanto, anong ang syudad guwasi ni...
3: Tulo.
30: Kaya pa bang kung sila, for example, kung sa grid ba lang makanto, baklon talaga yapon, the same price.
3: Pero kung irikta mo sa imong co-op,
30: like, for example, may co-op kita.
3: Huwag mo tagaling co-op.
30: Ang tingkay subong nga, private man yung more power mo. So, una yan, may sinikota nga co-op. Kooperatiba.
3: Kooperatiba?
30: Oo, kooperatiba. Amo gitong tabo.
3: Amo ginaglaglain.
30: Ha?
3: E dyan, like, pero may mga direktor mo to siya muna, nagtabuso sila. Ang kailang may ilas lang na yan.
30: Ha?
3: Papakabuyang na sanay. Nasunod lang na.
30: Lipay ni sila ay nabligyan sa more power.
3: Dawat limpyo. Kung 1 million a year sila dyan,
30: it's more or less
3: 83,000 naman.
30: So that's why, ang pamangkot is, sa aton gobyerno sa syudad, we are not questioning because we like that. Ang una nga nakita, takakipay, Eric Amuni, at least ang basura ta, mapusla na ton. Kag hindi dali ang pamangkutan do ano kadako ang tinulada pila ka tinulada everyday ang mabuhin sa ginaula nga basura nga ba convert into energy kag ano ang iya sina panawag naton sina kaki 5 Eric din makadto ang iya sina nga kun sa mga upapabla ano gani panawag na naton
3: ang iya nga kun upapang iya pasi eh?
30: O mga pasi iya din makuni kuni energy miara gina tawag
3: residue
30: so right. Anong disposal naman sila kun di dra man gyapon sanitary landfill whatever these are the mechanics plus ano kalapad ang duta ng ihatag? Kaya kung mag-apat o lima hektarya, kalapad-lapad na. And then they are just giving us a 1 million a year. And then sila ba kayo? Natural! Kung ikaw kami maya mo na kapaporti ka.
3: Naku, guro. Tuduhan ko manakbot.
30: So, ang pamangkot, ano nga job opportunity mo? Pero sila nokdako. Plus, ang pinagig ka pamangkot na tani, makabinipisyo bala kita sa kuryente na i-produce sa sinang waste to energy. Ha? Practical side black kakipay, Eric. Hindi lang ka tanaw na, nami na niyang endeavor. Kita yung namitan si niya kakipabirik. Namitan ka man. Namian ko yung idea mo. Believe ko ni kanika kay Mayor Greg. Pero tanaw na ito is the practical side. Basi ang guwasi ni kakipabirik, laban binipisyo si private contractor sa publikos makulod.
3: One, if this is a private business endeavor,
30: tisla yung manigosyo mo.
3: Manigosyo siya.
30: Duta yung libre sa syudad.
3: Dawat siya limpyo sang duta, dawat siya limpyo sang resources.
30: Ang iya mapatindog sa infrastructure worth 4 billion, subawion niya na.
3: 4B, ha?
30: O 4B. Ano, 4 billion yung contract mo. So, pabangkota sa 4 billion nga na, ano kadako ang benepisyo nga makuha sa Bacolod? Kay 1 million a year siya.
3: Ano ang iya sa bakulod?
30: Ano sa iya sa bakulod? 1 million a year.
3: Okay.
30: Plus, pila ka tinulada nga basura. Kay ko ng basura sila mahakot, no? Okay niya sa bakulod, tani.
3: Mm.
30: No? Siya ba tabo sila ang mga hakot niya po is ice swims.
3: Mm-hmm.
30: Dalun sa basura sila, ya. Mangkwa lang to basura. So, pamangkot na itong drinami, inibikos ang basura, will be converted into energy pero pamangkot ka binipisyong taga-bakulod.
3: Kung ang bisnipisyo sa bakulod, galibong ulo ko, kaya kung isulol mo sa grid, baklon sang...
30: Why niya? Baklon niya sang more sa suno sa existing market value na.
3: Yes, kaya market value ginaya.
30: So, buwan niya, nagnegosyo ang isa kapribado nga kontraktor
3: sa
30: propiedad sang syudad.
3: Using people's money.
30: Using people's money.
3: And property.
30: And property.
3: Na.
30: And siguro, not using people's money, but using people's property to the tune of 1 million a year.
3: Okay. Kung ibaligya e naman sa barato nga presyo direkta sa more power,
30: at least si more power, mapanubos ang rate niya, makabinipisyo ang bakulod.
3: But more power is a private business, will they allow it nga nubo ang isupply? Paano siya makinan?
30: Pero the way I understand, kay Fiber Rick, it's next to impossible because under the law, any energy nga ma-produce,
3: isulod mo sa grid.
30: Isulod mo sa grid. Ang buwasin niya, manegosyo si private company. Using a free lote sa syudad in the guise of WTE. Ang buwasin ni Kaki Fiber Rick, manegosyo sila, ya, to the expense of the people of Bacolod. Kung tanawang tanay ko na nung binipisyo, ha?
3: While WTE is good,
30: pero ang guwasi niya, sino ang mas anakabinipisyo?
3: Kay may ara kita ginahambal sa gobyerno nga, will it be disadvantageous or advantageous?
30: Ang advantage talang is, ang basura ta, i-convert nila.
3: Kag magamay ang unod sa atong landfill.
30: Magamay. Pero at the end of the day,
3: Ginegosyuan niya
30: nga siya ang nakabinipisyo, ang pamangkot ang syudad, ano, 1 million kada tuig na royalty.
3: It's a good point. Now, on the other side of that, is the legal angle.
30: Nga?
3: Because, makasuhan na si Mayor Greg kung kaso?
30: Hindi. Ang point natin is, may authority na maginatag ang council mo. Hindi. Para may chidihan ta karon, tinguan ta balabot si Attorney Choi, i-discuss ta initanan. The pros and cons, because ang number one, ganyan ka nag-catch attention ta mo ni. Libre nga lote, ang pamangkot sila sa negosyo, may share baladra ang syudad, kakipaib Eric. Dapat tani, ang royalty nga hatag mo sa syudad is only 1 million a year.
3: Kay kun iriktaya baligya sa grid,
30: ginegosyo gito ya direkta.
3: Kag naghatag sang go signal sa kay mayor ang Sanggunian, din ang Sanggunian amo ang malitsunan sini.
30: Tutukan ta na karon kay ma-commercial break ina mga kakipag pagbalik ta.
3: Santiano.
30: Ha? May shooting sa Singkang, patay si Berto. Nasaan pa ka si Berto?
3: Interview
30: si
3: Berto.
30: Interview si isang ano. Si isang babae, sige ni Berto. Sin o to na patay? Si Berto Gakit. Patukul siya. Ako niya si Berto Gakit.
3: Kag-confirm kay Fabel dyan sa isa ka lugar, far away from Bacolod.
30: May encounter,
3: may linupok. Sa isa ka lugar malayo.
30: I-confirm na ito nila mga ka-K-Pipe. Oras sa K-Pipe News FM Philippines, dalas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 6:57.
3: Stand by.
31: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
31: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Stulyahan ta subong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
7: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal,
6: mm-hmm.
7: to it's a sign nga may diabetes ka.
6: Mm-hmm.
7: So importante nga from time to time. Bisan at early age, Sir Buya,
6: may kata habit, no?
7: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imong nga kuan, imong nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imong nga blood sugar. Pero, either guba imo pankreas, diabetes ka.
6: Mm-hmm.
7: Kung hindi man gubay mo pankreas, sulubragid kaon imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka-problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3bio ka, ang nami sa D3bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
1: Magamit na yun.
7: D3bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
6: blood sugar levels. Pamil, no? Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo salkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert siya ya diretso ra sa selula.
1: Magamit dayon.
7: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagkanto sa imo mga selula.
6: Correct.
7: Kon amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
1: Oh, wala sang delivery.
7: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan tong ano,
6: ang selula mo.
7: Kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3bio, sigurado sulod, Sir Boy.
6: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3bio.
2: D3bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3bio.
8: D3bio! Ang D3bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mga buti ka.
6: Doc Sam?
1: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian niya diabetes, dako ang posibilidad niya magubang aton niya kidney, Sir Boy. Kung sa ang ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton, ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
7: pilito niya.
1: Pilito niya kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons ta blang filter ang sa laanda. So kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis, no? Amo nang trabaho sa ginatuwag D3bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
6: Correct, Doc Sam.
7: Nga ang D3bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
6: Sala.
7: So paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, Sir Boy. Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulod dayon. Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
6: Correct.
7: Dulong dayon, sulod dayon. So amo na kung naka-D3bio ka, malikawan ang diabetes, maklikawan ang komplikasyon sang diabetes.
8: D3bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3bio.
9: Ang D3bio.
8: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
8: D3bio with Vizio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag ko sang D3bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
8: D3bio.
9: Ang D3.
8: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
9: D3bio.
8: Mabakal sa mga butika.
9: D3bio.
8: D3bio.
9: Health News.
8: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag-DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
8: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
8: Mag-DTX 500.
9: Agot maging mas hubid, sakit dat ang itsura.
8: DTX 500.
31: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
31: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
31: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
31: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: Una,
16: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
31: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
31: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I

0: Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5
11: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Pasyete, nuwabe sa aga. Well, sa ato naman yung magkauturan, as we mentioned a while ago, before the break, abi mo sa buong bit-bit pa na mo ni ka-K5, Eric. Ako yung bit-bit ko ang i-regalo sa akong nga mags, kung ngalin sa Malaysia. No? Kaya ang unod siya ni DTX Coffee Mix.
12: Inaya yung bit-bit mo ang mag na regalo. Ako yung bit-bit ko man, ang baso nga may regalo ni K5 dyan, DTX. Mga K5 kalain sa chimpo, subo nga, ulan init, DTX Coffee Mix, amo ni nagpakondisyon sa aton.
11: Nami sa DTX sa K5 Eric, tabalok ang balatian sa mga mahilig sa kape, ga-acidic sila, mag-taas acids nila. Tiyang gird mo kung kaysab la K5 Eric, likado. Hindi yan nakapatulugon kung tama, nakataas mo. Plus, ang iban nag-palpitate. Pero kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix nami, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: Kapin ba pagpuli mo sa inyo, Balay Panwildo, kulang ang imo nga payslip, kakumakumbanugan mo.
11: Ang panawag si Daya, Juan, di tapi. Kay tapi, inikwitro mo kung anong magsala-sala. Pero kung ato niya ginom ka to, DTX Coffee Mix niya.
12: Yung ato niya, why na ni nervyos, why ni kulba.
11: Like sa akon, kung mag-absent ko, kaginabuhin na, hindi ko kabalo kasi, kisabi mo na

0: umuubos na ganing limo.
1: O may buhay na.
0: Natural, no? So that's why nga kung kaysa mo ako dumdum ka, pero ang emergency bla. But amo lang na nanamiad na sa kampani, nagay kalaba pag isa pasensya bla. Part na yamo, you are being paid properly. So kisang lika kipa Amerika mo na no, pagtanaw mo na sa isa mong kadlaw, magkita o sa isa mong kadlaw. Ay,
1: paano ko ni-explain?
0: Sakit ba? Pero balik kita sa itong discussion mga ka-K5. Subong nga agang atong patrolling dispatch na ito dito sa Lupesina. For yes. Reason, nga ito dito ang patrol sa K5. If you can recall last Friday, K5 Eric, di ba? Na-interview tang atong mapisan nga city legal officer, si Attorney Joseph Carol Chu. No? Dito siya mismo sa lugar ng kato with Attorney Sabig. And the purpose nga tihawanan ang dalan, kay man may mga obstruction blaw. So, subong Monday, pabangkot na ito, may ara ba lang ang pagsunod o obedience, no? Napanawag na ito sila kakipayb, Eric. Obedience.
1: Compliance. Part,
0: sorry. Obedience. Ano pang pangsimbahan na yan? Sa gobyerno yan is compliance.
1: Dagdog na yan. Sit! No, very obedience.
0: Area compliance. Compliance because it is the law. No?
1: Yes.
0: Can't to be fair with everyone. Kan you know, kabalo ko mong inang lugar na masyado nakbisi. Except subong nga, ganti nga lang ako subong lang Lunes, kakipayb, Eric. Jutay lakyan na sa bahay ko subong.
1: Bising kahapon.
0: Hindi nga lagi ko nga kajuta isang salakyan na sa bahay ko subong.
1: Mamahal ang krudo
0: dos pesos?
1: Dos gamay man lang.
0: Pero, you know, it's very abnormal. Yes. Nga right. ang traffic na nga kumaga sa may bangga kore. So sa kalipot, hindi siya nagligan. Ito nga dito lang ko yan sa may simbahan. Sa Cosmopolitan Church. Sara na ko di agad sugpon mo.
1: Mm-hmm.
0: No? No kajuta. Now, question. May ara ba lang ang pagsunod na part sa mga constituents kay mga negosyante sa furniture sa Lupesina, Barangay 20 and 27? Kay man tinagsugilanon ng city legal officer, ang mga kapitan sa duha ka barangay, nabuligan nila ng alipyo ang atong nasyonal. And you know, we are also supporting that kind of move. Kay ang nakabinipisyo siniyang tanan.
1: Correct.
0: Kag hindi man lang niya masiling ka mga pinilihan, kinuhalos tanan mag si attorney sabi, ligat to kita gani kontra. Kay tanan gina-implementar kag ipabiyari.
1: Kagway man siya gahambal nga ang amulan ni nga lugar ang unahon ko, hindi nga
0: barangay. Kundi ginalibot nila amat-amat. Kag makita mo man ang pagawan sa syudad.
1: Correct.
0: Ang sulo na lang gidabi mo kag ipabiyari kay do hindi ta magpati nga syudad tang aton traffic lights kay igpat-igpat.
1: Sige nang bolong.
0: Naka-green na siya kag ipabiyari, pro ang nga timsong abi mo ano? Twinkle twinkle little star, the green light is twinkling so far. Ano mo na? Dugalang-alang ka maglaga kay ano ba si gulpi ni magpula.
1: Tapos ko nagalibog sa ulo ko, di na to nagganto ang budget sang
0: AI?
1: AI to man.
0: Para guro, iba si ara naman. Ang AI guro, banta ko guro, kinaglan niya mag-review. Nagnubo guro, IQ yan kang ipamere.
1: Di ko nagganto, di ba nga may budget ni tatlo tani kay AI?
0: Tatlo?
1: Oo. Hindi na rin nagganto nga ang AI mo sa takuling. Sa likod sa kapitol.
0: Dason?
1: Ang sa Buri Road.
0: Hindi, gapabangkot lang ng tao. Oh. Every time makita nilang ang traffic lights, nagigpat-igpat, ang pabangkot nila, di na itong mga AI nga may traffic lights. I-check ko si K5 Wilson sa aktual nga sitwasyon. Dira karon sa area sang Lupesina. K5 Wilson, good morning!
2: K5 Wilson, K5 Eric, may aga, no? So live kita diri sa Bok, diri naman yung papahin sa Lupesina. Diri ng area sa kinatitugan ko, ari kita diri sa may barangay 27, kasi kung matandaan nato sa tinalikdan niya Biyernes, nagpatigayon sa clearing operation ang katapos sa nato sa illegal office sa sinag sa Makulon, Akot, wala sa illegal obstruction sa dalan ni Central John and K5 Eric. So may naistorya kita diri nga nag-aubra sa mga furniture kita sa Jackson Eric kasi ang hahiyo lang din sa local government unit na Bacolod is tagaan sa 1.5 meters
0: okay.
2: At natindugan ko 1.5 meters na space ang taho na makalabay. Kaya then, minsi kabalo ka mga katabo ni Jackson Eric kung mag-display ka niya sa furniture sa ining area di na ang taho, di na.
1: May natural. Natural ay, eh.
2: Ang taho, ari natin kalakas na din sa tunga. So, delikado.
1: Inataho pala na Wilson, ha? Kung may salakyan na karoon nga gusto magbakal, ang salakyan din dapit, ara mas tumadalan?
2: Ari, di kung may display, di. Ang salakyan, ari, di.
0: Ano itong sa likod mo kay Pa Wilson, no?
2: Ang taho, malakas.
0: Ano na sa likod mo nga do? Ato, bla, kita mo na, oh. Ano na siya, inang stage, ano na? kon barala na ya.
2: Katringa double deck sa gan.
0: Tika tri. Aba gimbutangan kuret, dilang kuret nila stao, dilang kastang kuret nila. Hindi pa din ko no astang kasugtan makuta si tatay, bi makuta bi kun din ang instruction siya din lang astang display dapat. Pakita bing linya kag i-5 wells. Di na yon? Di nang linya. Di nang linya na yon. Pakita bi kita tay. Halin hindi ta makita, hindi ta halin sa linya pagkadto dira sa limit doon ko lapad beta na auto be.
2: Amo ni halin di pagkadto dira sa ano kita punta niyo.
0: Ah, okay. Ti ano to yang pun ato sa likod balikato blado to yang likod sa likod sa bata to no no to yaw. Nga do naglapaw. Ato to to naglapaw na yaw.
1: Dagina kolbahan ko do prime water gid mo. Magjago do kontador mo.
2: Kontador
1: mo. Amo gid. No ginakolbahan ko.
0: Amo na ang ginambal ni kapitan.
1: No kontador kito ginakolbahan ko.
0: Hindi mo man magyangli kay kontador. Hawa naglitani ka kipay.
1: No, dapat di pakwa niya sa prime water.
0: Problema ta sa prime water, may pagkabunghol manis lagi sa amo no.
2: Ito.
0: Pero may migo, may kuya ko na sa prime water. Maputo naton si kuya kung bala anong plano nila. Nami kina. Well, sige, contact na lang sabi tomorrow, no? Ang muna ginakubog, galing ni Kapitan Madalag last time. Nga tutungod na lang pala ni Gaton. Nga tikulipiwan yun ang day, ang pustis sa tunga dalan, ang primoter ariman sa tunga dalan. Ano muna galing ginakubog ni Kapitan last time?
1: Dasun ining ko, ang pusti pag inaraman.
0: Oo, salino na siya dapat.
1: Pero dapat sa, it must start somewhere eh. Dapat sugdang yun.
0: Now, ang nanamian ko lang ya, kaya manubaligya, galing ka Kipa Wilson yun, nagsunod. At to sa baba-baba, may kapihan na tusun mo. Ipapaluap na galing kay Carla, kung bala nakapadala na sulat ang city sa prime motor para isailo ng ila kontador daw?
2: Check na kesa sa dyan. Actually, sa papangusisa, tama na rin sa mga nagpaligya kesa sa dyan. Kaya may patalapila. Kaya kung makita nyo, so far, ining mga nagpaligya, tanan niya nagsunod, nagsipa sa dyan, wala na sa
0: dyan. Saludo ko sa ila. O, tuod ba in fairness, ila sunod sila, no?
2: Kaya wala na niya, sunod na niya, okay na sila yan.
0: Dito sa babaw-babaw, Binoy, pakantutom lang sa may patio. Tulong tanawa, pakantutom sa patyo, nga porsyon.
1: Walking, abi well.
0: Dasun ang tabok kasi ng adalan, tanawon taman kung may ara uminto, kami mga trapal na ang lalabaw kagapon mo sa bahintib lang aside.
1: Lihog ko dahil tanaw, abi well, sinang gabaligyas ang salakyan da.
0: Ari, ang kuno mga parking gapon.
1: Ito ay managalalin. O, Ari, o.
0: Ara,
1: Wilson, stop. Ina sa kilid mo na, may kapalarking pa nag-iapon ng mga motor dahil sa ano na skwao na dahil?
2: Ah, nga, Ria, okay na nag-iapin sa dadyan. May na nag-isofa, rin na lang gudong during area. Oh.
0: Ara, may sikad to. Sige, Bill, lakat, Bill, talawunta. Ah, umayon na, attorney Sabig, liog lang ko tanaw da. Missy, grabe.
2: May furniture shop man diyo, Ari, nagsunod naman niya furniture shop.
1: O, kita mo mga salakyan, kung din kaparking, anas dala, no?
0: Ahoy. Tiyari gihapon gali mga tricycle kag motor niyo. Kinanglang gali da kag ipabirik, makantuan gina da sa bitaw, BTTMD.
1: BTTMD.
0: Kay kung amo-amo lang ni Permi, why ni katapusan?
1: Why na, never
0: did. Oo, ato nang ginawanan last time, para naman o. So, nato sa likod mo, sa unahan sa Ford. Ato pala sa unahan. Sa karsada ka nagigigali, so no?
2: Ari ka na sa tuma.
0: Hindi siya. Nga dra ka nagagi so now, balik mi sa agyan mo. Balik ka to sa ginagyan mo. Nga dra ka nagagi aw.
1: Balik ka na.
0: Balik para makita ta.
1: Camera, balik man camera.
0: Balik camera. Lili at tubing. Nga dra ka maagi kung maglabay ka aw. Tanong mabi.
2: Kami nagaparking sa lakyan kung may display, may parking.
0: Ano hindi sulod ka rin sa kilid oh? Ara. Ano nga ra daw? Nga hindi magyan aw. Sa pedestrian, may tricycle. May motor. Ay, sus, gini mo, tod pa. Ti wala man nakarapusan, ano man nagyapo, no? Amo ni galing, hindi ka nakagi, naglibot ka sa likod sa salakyan, sa tunga karsada ka nagagison.
1: Kaya hindi ka magkagi, di. Kilid.
0: Hindi sa kagi, kami motor.
1: Tapos may salakyan, hindi ka parking sa tunga.
0: Sige, babaw, kanto tabi sa babaw. Tanong, tani, abi ko ni kinawadan ni last time, di ba?
1: Kung magubra ka kay Pebel dyan sa dalan ka magi, hapiton ka gani ka rin sa medyo bulagis, medyo tayo driver, discuss niya agin.
0: Among nagaling reason nga, ang nagareklamo si Atty. Chugin. Kay bangod
2: sa... Ari si Kapitan, subong kesa sa
0: dyan. Oo.
1: Kaya, Pebe, sugataan naman
0: si Kapitan. Mamakunta, sabi siya mukha po, iba ni nagalalin mga motor niyo. Ano yung mga sige po, no?
1: Nagka, Paris lang.
2: Ano lang ka magkaba, no? Hello, si Kapitan.
0: Hi, Kap. Good morning. Kapitan Madalag, morning, sir. Sir, may dako ng uminto, doka hawa na rin nga porsyon. Ang problema na lang ang parking sa motor. Why gurunis niya parkingan? Doon na ginadaan nila na parking at Duadlaw?
2: Ah, okay. Kay Tito Bongin, marunan ko na ito sila. Na amulan na sa siya namon. Si Gayo, ako sa Tupinigal. Na kay kung ako na din na pagsandala sa may barangay sa sabay lang ko akong barangay.
0: Yes, yes.
2: Hindi makaito ko kay Dotok, si Gayo, mga sila.
0: Hindi ka kaagi, no?
2: Yung pagsar ko naman eh, agi na lang na di ka pang tuwing.
0: Yo, correct, correct. Correct ka. Pero Cap, in fairness, ha, 80% to 90% ang compliance sa barangay mo, ha?
1: Dumayong, dumayong.
0: 90% nagsunod na sa imo, Kapitan, ha?
1: Dumayong showing.
0: Except lang na sa nabiling mga 5%, guro?
2: Okay, kay Subong, nangyari pa na din. Eh, grab lang kami na din kung dibidugay mga lasiste na lasisto na mag-flowing ng talakyan, wala na nandiyo like sa akong talakyan.
0: Mm-hmm.
2: Kung kisal din ang parking, kumaya dito ng igalan.
1: Ah, imo kalinis lakyan ka po?
0: Okay, why sa parking handa sa dal?
2: Tiba.
0: Malakat naman din siya karoon, ha? Ready to go na. Pero Cap, in fairness sa imo, ha? Gusto talang pabalon nga sa amon review, 90% ang compliance ng constituents mo da, no? It's very good, but siga doon nga gapamati sila sa imo. And amon na lang na ginatanaw ta, mga parking sa motor. So kung kagaw makita tada mo na lang na silang nag-obstruct sa dalan plus ang ginmuno mo na insidihan na namo ginmuno mo to nga ba prime voter karon bisitahan namo ng prime voter kag balon sila anong plano niyo na kay nagasarika gani dito sa pedestrian sa barangay 27 ano man ginmuno mo sa nagligad na insidihan ta na nga ang ginmuno mo nga prime voter ara gi galiga balabag sa pedestrian na Kapitan Madalag.
2: Eh, amo man nga po na pisubong kita niyo mga videoan yung balay ko. Nga sila nga da, isa ay kadako nga furniture. Wala na ko din ang furniture.
0: Mm-hmm.
2: Ay, hindi ko gusto nga pa yun. Ay, ako naging model sa mga tao din. Mm-hmm. Naging salawayon. So, una, salawayon ko. Pero kito yung waan yung ganda nga pagkalupisay na, minsan ara ko yan sa position ko, hindi ko nga pasaway. Kaya muna nga sa Diyos nga, makita mo, balay na lang kita yung ako, wala ko yun ang furniture di.
0: Mm-hmm.
2: Sa bagay, ang mugi na kinakadakong ko yung palang nabuyan.
0: Correct. Pero Kap, bilib bang ko sa imo, at least you act as a role model, ang mga display ni Kapitan, ha, may ang dress sa nang gusto, hindi mo na Kap, yak apo mo na o yak bata mo?
2: Ang ano?
0: Ang Ken na bla, di sa may kikilid, di advertise, imo na?
2: Iyan ako bata ko, nabuhay na yun sa
0: pero ang punto ya kapoy mantega sa why mantega obstructs dalan ang punto is ang imo ya negosyo ging kakas mo na sa barangay to set as an example hindi ka gusto mangin obstruction ikaw da sa pumriyo mo, no? So that's very good. Correct, correct. Sige Kap, anong subong nakita na mo may umento ah mo na lang din mo nuho na mo ni mga motor why guru ni parkingan Kap, that's why nga dalan sila ka palarking.
2: Kung mag-upit sa Warner, hindi na nila sila ipabispit. Ano, kahit saan na nga sila. Inginambal ko sila. Natin siling ko, nga mag-apaw ka na dire, or sa sidewalk, posible nga mga kasakwaon, nananad lang yung warningan ko. Pero, bisan tuhingon nyo ni sila, kabalo ni sila, taas noon ni sila, ipadala ni nila ang mga motor nila.
0: Okay.
2: Kaya na, ano, ito wala na ko din may mabulit.
0: Ang bot si ganun sina, husto nga
2: sa saling tubig sa Prime Water. Eh, dugay na na problema nila. Asa subong, eh, kung hindi lang na yung problema sa nila nga kontador, kundi nila doon yung mga host, eh, kung like, lang tawag lang mga problema, doon nila na sinayagra na siya, oh, mabalalistad na na diyang, ano, ang tabla ko, anong sistema, sinagang sa computer. Eh, ang problema nila nga solusyonan, hindi lang amo sina kaya ra talaga obstruct diya sa may dalan. Si ani lang ingin sa akon sa kasundan nila sinud nila sa squatter sa kagamay sa akon nga mga skinita hindi ko mapasugod kay wala sa proper destination da kung din ko kay bukang ito bang wala nito yung naglapad kay tungod na tunog na kay gini-implement sa kagawa nga dalan nga magkakalapad.
0: Sige. So kinanglan na it silo nila, no? Wala siyang ano. Hmm. So kapitan, anong message mo sa mga pumriyo mo dahil labi na may mga salakyan para at least maplastar mayo kay pag-abot sang rush hour mahawa na nga itong dalan sa Lupisay. Nakita talaga pag-umento ah.
2: Wala na kuya gamitin sa kanginan. Isa ka kapitan niya individual kung nila yung ginapangambalan na ang ating problema ang muntin eh. So andyan sila yan. Isubong kita mong motor. Para na, malakas na siya. Kaya kabalo na siya, obstruction na siya. Kaya tumod, obstruction na siya mo. Lalo na siya ako, walking lang ko. Pagkatapos ko walking, clear na din ang dalan. Kaya malakas na kong salakyan ko, may paper man lang siya na ginaparkingan. Amuloy, pag-usay lang ang isa mo, nakpost niya ako dito, hindi ang barangay. Sabi mga parking sinadalan sa grab niya, nakauna na din. Sabi ko, kaya malakas na. Si parado na sa subong, like a T5, ari di subong. Si nakaparking man sa makadali, sige dugay-dugay, malakat na.
0: Sige.
2: Kaya mo niyang halimbawa ka mo, sinanan na, mano na mo, na maminti na mo, na pag-abot ang mga gutok ng dalan, sinanan, maklear ng dalan. Subong may ginin mo, o dire, na may tanong nagigulay nga game.
0: Very good.
2: Ginbutang, nga no. Pero, ang ako niya nga si Sima, every phone ang imo nga baligyaan, ikaw na sa way. Hindi na namon sa kalayuan sa Lupisay na, mabalik-balik pang tanod. Tanan-tanan sila, ginambala mo na na. Kung imo phone, kinanan, hindi mo pa parkingan. Pero okay na nila.
1: Kap,
2: wala lang ako niya nga.
1: Kap, kap diin kutob lang ang limit nila nga dra lang sila kutob. Abi di itudlo na na subong. Kap diin lang sila kutob ang ilang nga property line.
2: At sa muna, ang nga rin eh, din natin.
1: Oh, din.
2: Sige na yun na mo, attorney Cho. Kabaloy kami, ayo lang kami.
0: Dugin agla.
2: 1.5. Mabutang lang kami di, ano, ng sidewalk, 1.5. Kaya rin, no, sobrang na ni
0: 1.5
2: ang itinatag. Ito bungay para may sidewalk lang din. Ay para ang tanan niya mga negosyo din, makonsider na namon, na gambal kami sa may kay Mayor nga nga kung pwede, na dekada na kami din, nga kung pwede, ang amun lang yun, hindi siya kagamay, kung pwede, mapadayon lang. Kaya ang tanan, not implemented, na may tanan ng dalan. Kaya importante, mapalo lang kami sa sayo.
0: Very good, very good. Kung
2: napalo na namun, live sa mga motor, na may no parking na gina. Pero may motor pa na da. Pero, ready to tuwing na kabalo na gina sila.
0: Sige.
2: Isa-isa, sina individual, gayo na lang lakap. Pagkaga, makakasunida. Pero kung may harap na sinada, kapangayo ko yun sa City Legal, alat dyan mga din nga magbuligay sa ang tanan, meron na yung mga vehicle niya na sa dalan. Pagpuhuhin na lang eh. Ay para, masakos ako. Kaya kung ako pa mag-implement din eh, wala ko area na i-impoundan sila.
0: Correct. Hindi naman niya power sa barangay eh. Wala na nabiya sa
1: why authority.
0: Why can authority sa amo nga bagay ka pa, no? Limit ka na, hindi mo na obligasyon na be. May ara na tanga BTTMD nga bagimo sina, no? So ilan na yung obligasyon. Kap, thank you gid kay gaan mo naman kami ligwa nga makakuha ang reaction. Masaylo kami sa barangay 20 para ba makaron man siling ka ako lang din naman tayo ni K5. Masaylo kami sa barangay 20.
2: Ah, hindi trege ang finish mo ni.
0: Oo. Masaylo kami to sa piyak itanaw namon to.
1: Inspection on ta.
0: Inspection kami to spya ka pa. Thank you giga pa. Salamat gid ah.
1: Dumayo.
0: Hindi at least ang kapitan niya prangka. Ina blang tudtuod ng mga gambal. So, ang ibad datag pala matiga buno sing ba si maningas kugon. Ti talamon nato na.
1: Ga parking pa ti dugay dugay guyudo na sila.
0: At aga pa mati taga BTTMD sa to na.
1: No? Kap bulik ni silakyan no.
0: Oh, ti nag walking si Kap, no. Pao niya dugay dugay.
1: Kuaw na ni Kap mo silakyan niya.
0: Dito sa Piyak Blaka Gipson, son. Sakay ka, pwede ka kasakay. Hindi ba ka diretso ka sa babaw, tubangan lapit to sa tabok sa gasolinan.
1: Oh, lapit sa patio.
0: Oh, na tabok ka sa Piyak para makita ta to. Dito may mga furniture shop. Sakay ka sa Lakyang Gorozon, leo-leo na. Sakay ka sa patrol para dulong ya ka to.
2: Ama sakay sa patrol.
0: Oo, para makatabok ka mo to sa ilo ng mga kamuto. Para karon ng ang ano talayo, no? So mga ka-K5 dali lang gid ha. Subong i-sustain ni Ron lang din mo ni Kakipay Berik. Kakipay Berik, may nakita lang tayo tayong problema nga basi mapachap ni. Proper parking of motorcycles and vehicles.
1: Isa na, huwag ka parkingan. Ikadua, mga auto nga pulong nga parking. Kung may magparking, just like this one, may parking nga auto, subong nga pula. Sulod na dala na ginyang na parkingan niya.
0: Hindi kaya ang efekto, abi ko may parking sa laki ang Kakipay Berik, ang pedestrian kung kaysa, hindi na sila kaagi sa pedestrian.
1: Why na?
0: Di sila sa highway, like kay Wilson Blakay na. Gusto ni Wilson mag-agi sa kilid, hindi sa kagi kami motor nga nag-tilila, no? Balakang. So, ang ginalikawan ganyan sa syudad, nakuata na. Nga kung ang tao maglakat sa highway, base mga salakay isang salakyan.
1: Correct.
0: That's the problem. So, amin yung pilag ka mga bagay nga ton sa ningatagaan sa nagkakigaw ng talupang. Udang ato nga patrol nag-lakat na subong, going dito sa patio kay Tanawunta, kun bala kay duwa ni ka barangay gibisita ka kay Pamerik mo atong isa kita mo to yang ang ilag diya gani structure permanent
1: ara na gid kay sulod ni gid sa dalan
0: nagin kay ang ilag gid tupok ya sa street light sila nagtupok ang ilay marker street light mo sige tabok ta sige tabok pa gid
1: lang po wasang billboard ah
0: uhawa na gani ang car arang car display da kay Pamerik awa no
1: no lang po wasang billboard na dra
0: ara naman tabok may mga kalan anda tanawon tabi mga kayang-kayang nila kung ipanghimos na nila to ara gyapon no gyapon
1: no ga pa wala ning isa ni
0: ang barangay 20 ano labo tao dali diretso pa dali diretso ka mga may traffic pabla hindi pa
1: hindi pa pagbugoy
0: hindi pa pagbugoy
1: hindi pagbugoy kay ang cellphone ta kabudlay
0: oh agal ang tabla mga kagipay gina inspeksyon naton balik ang lugar nga ginbisitan da ka lang dulong guro kag mag-asard sa kilid da kagipay ba na dra tapos pwede na kata ka report ario o ara pagyapon ni Kipay Berik no wala pag nila malimpyo no so lakton tada then after that masuyod ka pagadto dito kag Kipay Wilson patabok sa piyake ara pagyapon mga kalanaan ganiyaw
2: initially legal pa nga ano na spacer sa ano sa ibo ko ari check pa din kita lo dyan ng kita gare ang suli may pulo pag ating tutangan sari
0: oo muna
2: lagi na siya saka maidlog niya ang puno may kitubo
1: hindi ah Indian trip pwede mo na yung matapas na okay
0: lang ara abangan muna lapaw na oh
1: lapaw na ginaya
0: at talagi na pakuha na sila pasaka-saka na
1: camera up ka camera up abaw si Mr. Sikay kung maglagaw-lagaw oo
0: Aring so, di ba mo ning isa sa mga ginapakwa
1: oh? Oh, ini lapit na sa bangga patyo ni mo.
0: Next sige move pagid kamera no, palapit-lapit jud
1: tay. Nawa pa naging kuwa naman.
0: Tiulaton pa nila guro. Tanawon ta ko din
2: sta. May mga tulsa, pati kaya for sa well, dancing pa niya rin sa furniture shop Andre. So I don't know kung ano pati plan.
0: Ara amo na siyang kaga nagligad tong ato no.
1: Ti permanente na namay haligi na ginayaw.
0: May haligi na.
2: Oh. May haligi na sa. Dito sa punta mo man may mga display pa man
0: yan. Subot siya noon nga ang din sa punta may display pa.
2: May mga display pa siya punta.
0: So kung ga pamati sa tornisa, ara ari amo gini naglabaw.
1: O kita mo taos dala nagagyo.
2: Sa kar kita na diyan kita ni kung kinapick advantage ning puno ako tulipot.
0: Ang gwa gali ka kay Berik amo na galing gwa mo kay na hindi ka magagi sa dalan mo.
1: Sa dala oh. Why ka na agyan nga sidewalk mo so madalan ka gid.
0: So dalan gid na agyan.
1: So duwang ipikto mo hazard kay basi may ipit ka number 2 you will create traffic.
0: Traffic kag hazard. Chakto no danger sa kabuhi sa tao.
1: Danger sa kabuhi sa tao.
2: Kasi kinapick advantage ini kita sa diyan kita Berik kita puno nga tutangan sa dalan sa likod kasi
0: Yeah. Oh. Nagpalayo ka mo sa patrol ang inyong signal na dula, no?
2: Balik kami kita sa dyan, kita dali kayo mapunta na kami sa patrol. Pero so far yan, ang inyong area sa kilid, yan mo niya ito binano, kasi dito sa piyak na kita sa dyan, kita dali ko medyo clear na kita sa tapok, wala?
1: Ang problema lang kay may ara gidya ang sa barangay 27 nga side kun makita
0: may,
1: naton
0: may permanent structure nga naglapaw gidya kayo
1: hindi pero sa dito sa may abakwan sa may mga pang-obra furniture more or less din makita mo
0: okay
1: may,
0: na
1: may part compliance ining dira yang area lapit sa bangga patyo
0: wala
1: gidya
0: ang guwayang structure ng illegal ara pati kayang kayang nila ara pa. Diba aga, ara no? Ang matabo di is after sini pabayan tas lang kagipay break Then, after 15 days, balikun ta. Kung bala may compliance. Ang sa tabok bala kay Kipay Wilson, may mga kayang-kayang na naglapaw sa karsada. Ang ano ginapakakas na ni Tornia, sabi, pwede mo mabidyo sa tabok sa karsada. May mga kalanaan, Blau?
2: Mari, katiyang kayo mga dito. Pa siya radyo, pamandi pa ang kalanaan. Sa kini furniture shop niyo, kunyo, ay very clear niya ang awan na kiti ang ayo.
0: Abi-abi ang kamera, tabi diri, sa piyak na, oh.
1: Oh, barangay 20 na ni.
0: Oh, dumi mga kalanaan, ang aging pang-warningan mo. Ari-ari, guro niyo kayang kayang...
1: Kakas na, dapat kakasun eh.
0: Ari na sila. Clear na di. Dito sa piyak mo, sa tuo, pakanto sa Margie, sabi. Sa babaw-babaw, base babaw-babaw.
2: Ari, ang alabyan kay Fidel dyan, hindi naman malabyan dito sa tuo, kasi may tricycle na nagka-parking.
0: Amo nang isa gali ka problema, da, ginihin mo pa na da, terminal.
1: Amo manilagin sa why man sila nagligad, why man laging kuha.
0: Ti, tawgantang BTTMD. Sino nang head sa BTTMD? Ta? Si ato, si Sir Libby Pangge?
1: Si Kwan eh. Si, oh.
2: Actually, nanotice mo na ito. Ano kay si Ari? Kita din lang kita na pala. Ang risko ang kinatawag pala. Tumaklabay ang tao.
0: Hindi kay kikrasay mo. Manaog ka sa dalan. So kataon mo yung salakyan. Kaya hindi kaya kagis. Pedestrian mo.
1: Kaya may lang gani kung makita ka kung hindi kami makita. Abi ko nang driver ga balik kay gigakwa sa niya sir at noong bayan
0: ipa steady ang balian ng imo cameraman steady lang sa posisyon niya may signal daso ni zoom zoom niya lang kason kay gadula-dula signal niya no now okay sinong head naton sa BTMD man do ginatag hindi si Sir Libby Pangge
1: actually ang traffic naton ang head sa traffic naton enforcement si Kwan si Sarel ano no si Sabig. Pero ang BTTMD is under Colonel Pangge.
0: Ah, si Sir Pangge.
1: Oo, Libby Pangge.
0: Mm-hmm.
1: Ang BTTMD naton. Kaya ang traffic head naton niya si ang isa pa gid naton ka pulis eh.
0: Mm.
1: Okay. Now. So, inisya sa Reljan kung makita naton, Wilson may park compliance ang Barangay 27. Pero ang dira dapit sig natin dugan ni Wilson, do laban gid as tugal po son.
2: Sugal po, kasi sa Belgian, kaya sa Zere, kaya kung ako, di maglantay latay, di malatay, kasi sa Totoro, ay delikado.
0: Hindi, pada iyan ang natrabaho, tadi ka BTTMD.
1: BTTMD, oh.
0: So, pamangkot na ton, dito sila sa downtown, ang dari ng mga lugar, at risk gigling kabuhi sa mga
1: kabataan. At risk ka?
0: Sinong galabay na kalabanan? Estudyante.
1: Estudyante.
0: STI.
1: STI. Gagang mga bata ka nagsakay sa jeep.
0: Delikado, oh. No? Subong ko lang ni Chidian how dangerous it is. Like si natinugan mo na subong son.
1: Oo.
0: Ara ka na sa gwa. Kaya hindi ka mag...
1: may lang tanin ni may boyfriend ka. Nga gaupon si imo nga niya. Dahil rin ka sa sulsul ka. Ako lang sa sagwa. May masugat ba lang?
2: Kaya rin ka natin kita sa Eljano. Ang pan-aga na aga din. Parin natin si Marquise. Sa may puno-puno. Dito sa Marquise. Ito. Kaya tendency nung malabay. Kaya kita tuma sa talan. Even pati nga pwede.
1: Kadelikado, no? Kadelikado, kadelikado.
2: So, delikado, kasi ayaw. So, nakita, tama ng purpose, kasi ang steering, kadelikado. Ang sitwasyon, ona. May kasunod sa ibong jeep, nagahara-hara,
0: Correct. Sige. Son, at least, amo na, balikon, tapabayan ta sila. Pagbalik ta next week, after 15 days ka na, muna binalbalanay na taguro, no? I don't know. Ang balita ni Sabig, malagaw mo sa subukan Lunes.
1: Sige, may plug racing lang mo. After plug racing, sigurado kayo aswingan niya gining.
0: Ari mga tricycle niyo. Hindi pa ko... Ha?
2: Kabalo na ko kung aari din tricycle. Gali.
0: Nga?
2: Kupos.
1: Tinga, dali siya na iya. Bumbahan mo lang na. Bumbahe ko ga.
0: Nasa may mga motor gini ayaw araw.
1: Araw.
0: Tapos, ang dito sa Margis na, gini mo na parking na stubangan.
1: Parking ka, algo, terminal na eh.
0: Dapat nakpo na ka-BT. Ang pamangkot ko nga ginatolerate mang ka-BTTMD, kaya aram sila na permi. Di pa bangkot ko na ano man, anong ara na nga ang bala nila hindi terminal, gina-allow nila na tayo mga
1: lakang
0: pinila mga salakyan daw. Ano may araw? Kaya abi ko, anay, nakpunta na. Nagambal na ito ganun si Sir Ibadumya, pati mga barker. Ito pa nakpunta pa ngayon, kwarta, blaga pa parking na.
1: Di, may barker na. Siyempre hindi mo na barker, ako wala na, anong gabulig-bulig lang. Gabulig-bulig lang ah.
0: Makutun na Sir Pangge, no? Sir, nga ang tiambal, di pagparkingan mo ka parking, eh, mo na terminal, aram ang ganun, BTTMD. Gaano na sila, tiyan, anong galing instruction sila ni man? Anong may arat na sa mga jeep ko na nga, no? Di na nilang palin daw.
1: Ang malayo din ang side kay Pabeljan, kay Pabe Wilson, Kay kondira ang terminal sa Margis na pit, sa kilid sang dalan.
0: Ang customer ni Margis, hindi kasunod.
1: Hindi kagapunong ang silakyan. Hindi intersection na. Delikado na da kayo. Matraffic din na yan.
0: Hindi tayo na pwede. Kung si Sir Pangi ang head sa aton nga BTTMD, hindi na tamang bals. Nakikinsid sa dugay na sa mo.
1: Oo. Kabalo na sila nga 10 meters away from the intersection. No stopping ka na.
0: 10 meters? Habi ko rin 3 meters lang, 10 galigid.
1: Diyos na, no stopping ka na.
0: Ay, galig ka.
1: Kaya kung mag 3 meters lang, tatlong lakdo pa karon.
0: Galig lang bala.
1: May pedestrian lane pa na da?
0: Gati, libong ginagulo. Gabay BTMD na nanuan. Low pro ginalaw man nila.
1: Kagilistoryan man sila.
0: Kagilistoryan sila, driver. Sila maglistoryan na
1: ila. Iyukin man lang na sila.
0: Ha?
1: Kisa kung dumainan, mapulupungko man lang.
0: Oo, masiguro na nga.
1: Silaw na
0: ay, siguro isa kariso lang da. Nga da, BTMD. Nga bala ka BTMD, guro mga driver. Sige, ano ka init? Pero sige na, may guro. Sige, pangapian, hindi priyo ah. No? Nabalaan sa BTMD, mga driver mo. Ang bala na, dito ka init. Mato, ariyan, ginapainom. Guro sila nakakapi ka taga BTTMD.
1: Kag makapulupa silong ka eh.
0: Okay, init mo.
1: Kung gaula na mo, ma'am, silong ka na sa mga jeep da.
0: Oo, kagkukisa, guro, gatag mong konsiderasyon ang BTTM. Sige, pigado, dan bihayos bong, no? Pero galing kay ti obstruction.
1: Ti, mag-arat ng term ang jeep, abe. Tapos, magpunong ang silakyan. So, may gakross halin sa shopping area. Di ko di traffic na, pero mini na traffic da.
0: So, nga itong ginistory, Andre, ang implementasyon sa syudad, santo sa lihi, at the same time, gabulig kita because the primary rule naton is also educate people nga dapat hindi na damon eh. No? So sa Tagabarangay 27, wala na talagang personalan na trabaho talaga ito. Ano?
1: Sabi mo kayo na si Rinjan, gambal ka. Si Wilson, ginapatabok-tabok tas dalan ka ginapalakat-lakat. Bago ko lang nadumduman, ang kabataan ligakan to sa eskwilahan kag nag-aobra ng galabay, buhis buhay, glian loonlaw, no?
0: Yes, kaya nga, nanotice ko na damo, pag abot na alas 8, maghapon, magpuli.
1: No.
0: Tunga karsada, gidyason gagi yung kabataan da. Kaga mga tao, tunga karsada. Sa iga, sa dalang, gidya gagi, kay may mga salakyan na dululog mo.
1: Buhis buhay, kagidya yung
0: lindro. Ang panawag ta na da is, karon sa hapon, tila, wanta pakwaan sang video.
2: Ito yun, John. Tanawa pa lang tao, galakas, kaya talang, kinagidya,
0: para sa likod mo sa... Karsada na gidya kakipay, bearing, no?
1: Karsada na ginaganyan.
0: Ang tao wala nagagi sa pedestrian kay bangod gamay mga kwan sa karsada gidya gagi kay paberi.
1: Ikay way kerman sidewalk mo. Magagi kita kun sa sidewalk basalan kada
0: karon. O tanawa mga tao gapanaog sila.
2: Oh, gapanaog kay
1: metal na. Ma masalan kada karon kun maga agi kada sa sidewalk masalan kada karon nga katre.
0: Tuod gali no. Ang tao daw na program na sa mind nila ngin sila magagi da kay do hindi ila dalan.
1: Correct.
0: Basi masalas la encroachment of private property nga sa pagkabatuod, it is your property, it is pedestrian for the people nga nangimo niya nga grayan sang iban eh.
1: The road and the sidewalk are beyond the commerce of man. Hindi mo na mapalangiyahan.
0: Di ako kamay.
1: Hindi mo na. Pero subong niya sa bako ang katabo na sa aton, the road is now part of trade and commerce.
0: Kay ti extension mo. No?
1: It is beyond the commerce of man, that's the rule, but subong, it has become part of trade and commerce.
0: Okay. Kagang BTTMD, amuna ni oras, ano oras na?
1: Gap lang racing pa, Lunes mo.
0: Ang BTTMD, may nakita ka na da, son?
2: Ari na, may nag-traffic na, may nag-
1: Sukadalan.
0: Tiwala sa BTTMD nga tuwing para ang mga ga-parking nas dalan nga...
1: Ang piyak kita ni, tuwag gidya ka nag-comply. Dito sa Baiti City, sa Pornitso, nag-compliance na sila, wala gidya o. Oh.
0: Tanong mabalad ang pedestrian sa kalan, ano doon ay mananda compliance, son? Son, ang draw, man, ang kalan, anda doon aram nas dalan? At tututus piyako?
1: Tiara na?
0: Tapos ang area, wala compliance gidya. Kaya ang motor araw,
1: Tiprokin mo takan naman no parking.
0: Ha?
1: No parking.
0: No parking man. Tiprokin no parking pero hindi kaging tawo.
1: Ikaw lang gaba ka pagkabuhin.
0: Son, kuhaan mo da, pan mo da video, kagimuan mo na sa imong akidien ha, para at least ma-share-share na ton. Ha? Son, thank you so much, son. Mabalik kami karon sa imo ha.
2: Mabala na daming update sa ton, Dre, sa...
1: Okay, go ahead. Wilson, go ahead. Nauto ng audio niya.
0: Sige. Thank you okay. So much, Wilson.
1: Thank you, Wilson. Thank you.
0: Dapat yan si Kipab Wilson Villena, ang aton sa nipisan ni reporter Agapan. No? Now, Kipab, let's discuss about this. Nga ang naging stricto inis ang syudad. Number one, nakita nyo ng epekto, ang taos karsada niya gagi, hindi pedestrian.
1: Correct.
0: Kung ara ka na sa karsada gaagi, dako ng danger mo, kaya alagyan na niya ang karsada itself is not safe because para niya salakyan.
1: Ang guwa mo, part of the hazard ka na?
0: Supposedly, ang imuya, drink ka lang sa pedestrian kaysa footwalk.
1: Sidewalk.
3: But you cannot do that because ang mga sidewalk is being occupied.
1: Ang gitawag rin ng sidewalk ay sa kilid nga lagyan.
3: Dira ka maagi, para sa safety ka.
1: Pedestrian area na siya.
3: May gutter pa na mo.
1: May gutter pa.
3: Tiga katabaw subong, kung diin ang gutter, dito mo niya ang ila sining...
1: Dramat yung itong ilang negosyo?
3: Boundaries ang ilang negosyo.
1: Tapos mga base, ari kami sa igan.
3: So sa aton nga mga kauturan, base matingala ka mo ha, ang K5 ya, gabantay mo lang ni para sa kayuhan sa aton syudad. Kay kunawa na, at least likawan tauna, disgrasya sa dalan. Ikadua, mas limpyo kag organisado tanawon kalaw ay malo nga highly urbanized city tatapos amo naton sitwasyon.
1: I-compare ta lang bala kadali. Tanaw lang itsura sa Iloilo bla.
3: Layo na kayo kag no. Fiberic.
1: Tanaw lang itsura sa Cebu bla.
3: Mm.
1: So ining mga dalagko nga syudad, they're clearing their sidewalks to pave the way for the people nga makaagi dira ang mga pedestrian. Agod ngang dalan, absuelto, di ginapalapad na kaling dalan ta para damo makaagi. Bisan ano mo kapalapad sa dalan, kaya ang isa kaparte, parkingan man gapon, kagbutangan kayang-kayang, ang guaya, kitid man gapon ang dalan ta. So, ano nga klase development ang makita ta? Kag mga kakaypay, puwira lang palayo, si Real Jan, buong aksidente. Bata mo, abi pariente mo, mahagip sa salakyan da karon. Di maano ka lang sini? Amo nang dako nga sinti baka na. Amo nang hindi mo mapwede ma-istorya bangod kay ang dalan may obstruction kita. May obstruction kita mga K5.
3: Ga-plug ceremony pa, gatawag kita kay Sir Libby Pangge, siya galing head sa City Legal Office Enforcement Unit. Timayo gini.
1: Ti si Pangge.
3: Si Sir Libby Pangge.
1: Ti kun siya, ti galing ito.
3: Ga-plug ceremony, subong gatawag sa bat sa sakon, galing kay may gatok mula sa plug ceremony. So lang ito na matapos. No? Now, balik-balikan ta na karundugdugay. No? Basta nga ito na pilar, sundon talang ang ginahambal sa gobyerno sa syudad. Kay para niya sa kayuhan, ta, hindi niya para lang niya sa isang tao. This is for the welfare of the majority. No? Welfare of everyone. Kag para safety sa kabataan. What if kung may mga bata, galabay na katos ko lang?
1: Ikaw may mga bata, or ikaw mismo na galabay na kay maubra ka?
3: Kaya sideswipe kayo mo sa salakyan da?
1: Igoong ka sa salakyan. Ikaw naman nga tagiya sa salakyan nga dito, kaya man silingan ka puli, or diin kaya ka puli, takuling ka, tapos malabay ka na ka makanto ka sa ubrahan mo, delikado man kay basi makaipit ka. So this is now not only the concern of the people in that area, but the whole people of Bacolod.
3: Now, mapos lang kami commercial break. Clip o ton tali para timprano, patabreak ka K5 break. Para kabalik kami dayon ka K5 Brands.
1: No, kay
3: kaya i-check na ton si K5 Carla Defensor Lunga. Himalawang tali party sa waste to energy. No? Nga project sa atong gobyerno sa syudad. We will discuss this. Kag tingwan ta mamalabot karon si Attorney Cho kay banti nag-flag ceremony pa. Tag na bigi maplastar la.
1: After flag ceremony.
3: Ang ini nga bahin dala na sa kalwa naman sang D3 Bio. Hilanat sipon kay trangkaso nami sa klinika D3 Bio kag ipaberik, no? Kay kon nagainom kasi ni adlaw-adlaw, dumay bulletproof ang imo mga selyula bla.
1: Na.
3: Ang gino brain na putos siya bi mga selyula.
1: Putos siya kay mga uraroy mo guys, sa kita luntod ko guys.
3: Kay katol-katol kay prickle, i-prick mo lang bla.
1: I-prick mo.
3: Tapos nus-nus mo da.
1: Ah, summer subong ang legs mo nga ning adlaw mo gani himbis-himbis. Pwede mo
3: ganyan. Legs na. Mo ay nakakasilaw. Gahimis
1: kay Pible dyan ang ay, legs mo. Pwede ka nakatupis.
3: Legs. Chong chong. Gapamati mo lang si Ma'am Gina Borhasbong.
1: Ay, isa pa na.
3: Gapamati is program ta. Tiyo. So, mapost lang kami commercial break. Pagbalik nato, let's talk about the pros and cons. Ano mga, the advantages kag disadvantages, no? Ano ba mga positibo kag negatibo sa aton sa nga waste to energy, no? Nga project. Na may bala ni kay nakita ta kag ipay Eric, pwede man lang gali kay kabalo ka mga source of energy na to kundi may arat tagi na tawag diesel ano panawag siya na
1: yun? Panawag siya na sa nga kuno may mga arat taya nga mga diesel bunker fuel.
3: Oh, diesel bunker fuel nga energy.
1: Energy.
3: May hydro ta tubig.
1: Matubig.
3: May arat ta nga windmill.
1: Oo.
3: May solar.
1: Ang panawag siya na sa mga diesel bla mga bunker panawag siya na mga fossilized energy.
3: Ay, yeah, fossilized energy. While the other one is renewable energy.
1: Renewable ang windmill, ang solar ang hydro, thermal do sa renewable energy.
3: While ang solid waste management, recycle taniya mo.
1: Recycling
3: we are using this garbage o basura and we will convert basura into energy which is a very good technology.
1: Katahom.
3: Because when you go to Singapore, wala lang kita gabulig para sa ekonomiya sa Singapore. We even help them bangod sa ilang ginatawag nga black water. Kamano ka what is black water?
1: Ang higko ta nga tubig sa aton nga kwani nga manggirahan.
3: Kada pangihi mo to sa Singapore, gabulig ka to sa ila additional tubig. Amo nang ginapaligo mo to kung maglagaw ka sa mga hotel.
1: Kaysa mga dalagko nga mga nasyon.
3: Grabing
1: salin. Wala sewerage system.
3: Grabe ang ilang nga water system.
1: Water system i-reverse nila.
3: Kay wala na sila tubig, tubog bakal pa na sila sa Malaysia actually sa tubig. So ang natabo ya is ihi, higko, tanan. Amo na lang ginatawag nila ka black water.
1: Black water, tapos i-process nila and turn it
3: recycle
1: into... Recycle nila. Pagbalik na si mo, palos na gray water.
3: So, amo na ginagamit na magpaligo ka sa banyo. Protiglo, gapong kipamerikan. Grabe ang salination mo.
1: Pwede mo gani yung mapangalim mo. Pwede mo pamunyag, ginagamit na bunyag.
3: Pero actually, ihi na, hindi na nagalalin.
1: Flash.
3: Oh. So, amo mo nang nakita, ta, no? The beauty of this waste to energy. Amo ning from waste i-convert mo into energy. Nami ini. Now, may isa lang galing ka aspect ini nga project because the city mapagamit sang aton nga lote. Ano bala kalawig gagamiton ini? Ano kalapad? In return, ano naman ang iya sang syudad, no? Are we going to receive a 1 million royalty 1 million pesos a year which is equivalent to 83,000 a month, no? And ang aton duta ni Gusyuan sang pribado for the how many years?
1: Lain, no? Kasi mo lang ni while the intention is good.
3: Talawon naton, talawon tang kontinido sang kontrata.
1: Let us check if the end justifies the means.
3: Correct. Amo lang niya aton because at the end of the day, nami man. Pero pamangkot, Andre, sino ang mas nakabinta? Pumuliyo o sa bakulod? Or ba si nag-gwa due advantage sa isa ka?
1: Nag-gwa advantage naman sa isa. And that is graft, ha?
3: Kuntod na?
1: Kuntod
3: na. Let's analyze everything.
1: Because ang aton malang,
3: nagsunod malang sa aton ang kay ginbasi tani sa interview kay Tony Chu. Nga the city will not spend any single centavo for the construction.
1: Which is good.
3: Which is good.
1: Tahom na.
3: Pero, but, kita ma-provide dota sa ila. They will use our waste na ginhakot, na ginabaydan, ta minilyon sa ice swims. Kang negosyuhan niya sa pribado nga sektor, and they're going to pay us a royalty of 1 million a year.
1: Pero ang waste nga gamito nila ang ice swim sa Yapon, dito mo lang nakakahon Yapon sige ulan ni ice swim.
3: So tani ang matabo eh sila yamako tani sa basura ang sila maano kasi total libre man niya sila sa syudad mo.
1: And that is a very good advantage for Bacolod because it will cost us around 1 billion.
3: Or base ang energy nga i-produce si Bacolod ang makabenepisyo.
1: At but a lower cost.
3: Ginapanumdom naton will it be allowable because do may kasuguan nga gahambal that even the solar energy nga ni nga ginatipon sa aton day. Why niya sa ginabilig yan? Direkta na to yasa din na sa grid?
1: Direkta sa grid. Kung direkta sa grid, baklon mo gini akustumbre.
3: Di kung baklon mo siya sa mahal nga presyo, diin ang benepisyo abida sa mga taga-Bacolod.
1: Amo na may mga kanta gambal, where do I stand? Diin ko na dapit.
3: Hindi, mas manami nga maplastar ini maayo kung naras si Tony Chu isa-isa hon, what are the advantages and disadvantages of this deal? Kaya ka nami
1: man actually,
3: WTE, no? Waste to energy. No? It's a very nice idea. We
1: very
3: love
1: nice
3: this
1: it,
3: kind of idea.
1: It,
3: So ang pinakimportante, yung bottom line is, ano yung benepisyo sa Bacolod?
1: How much you mean to me?
3: Ang butsi ko nung sina, how much, do ano ka dako ang benepisyo nga dalon sang sini nga proyekto sa taga-Bacolod?
1: Kung sa mga standby na ilang pamangkot na, wag ito na.
3: Ha? Hindi, sa mga standby pa, ang standby pa na iya is, ano ang makadtuya sa mga pumuliyo sa Bacolod?
1: Ano nga, tanda, may kibrala, tanda, why?
3: So, ang amo na mga bagay nga gusto naton i-plaster because kung tanong mo naton, so far, ano pa lang ni, no? Gapangayo authority ang aton nga mayor. Tanaging grant na.
1: Was granted.
3: Was already by granted. The so, question. Ano ang kontinido sa kontrata? So, it should, available man na iya kayo under the leadership sa aton plangga
1: ang
3: mayor.
1: Kung ano niya ang resolusyon sa kwanay, no?
3: Nag-text na kita sa chairman sa Committee on Environment. Wala pa man siya ka-response.
1: Lugay-lugay ka, walking pa.
3: Kay, okay na siya, no? Tingwaan na ito, makapangayo kopya. At the same time, kung makaset ta kay Attorney Chu, pabayan ta si Attorney Chu ma-discuss and then mamangkot kita, we will serve as the representative. Kitang mangkot sa palamangkotan sa taga-Bacolod.
1: They can even we can even ask who are the people behind the WTE?
3: Ha? Huh?
1: Sino nila? Agud may mamangkot naman sila eh.
3: Tinda tulala lara na
1: what kind of technology ang gamiton nyo?
3: Hindi paano himo ng proseso.
1: No,
3: these are things like number one, halinabi sa basurahan, anong pag-imo nila? Mapposta ni Commercial Bicky, ganun naman tanikaroon. Oras sa K-Pan News, sa Philippines, 7:55 sa aga.
1: Standby!
4: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: TTX 500.
6: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang husto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag maitisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo dok kun makapulaw kabla pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
1: Dula gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mood.
6: Oo, aburido. No?
1: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, may nito ng ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod, kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kaya siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kaya huwag katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inomgi ka di TX500, kagmaiti si Agud magkalma ang imo nga pamatsyagan.
4: TX500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TX500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: TX500!
8: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
6: Grabe, no?
8: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagi tulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
6: Patay.
8: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle. Para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Gusto na Dr. Ramel? na-notice nyo nga kung kis, kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangon ka, kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pagkaaga, gamay tingki, dahil mo yaka pangaki.
1: Amo nang hambal na, Sir JP, nga, kwan?
6: Oo.
1: Pag nami gani tulog sa isa kataon, digid pagsabada, likado na. Seriously ha, para magnami ang imong amod, di, permi na mo na gina-advise, mag-DTX 500 kag mag-Mighty 6.
9: DTX 500!
10: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times